0: burung papa rebutan.
1: Ay, oo. Manan agad ganda kong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaray. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, sa akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mind! The all-in-one! Sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo! Food Supplement for Men!
5: O si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and Government Fellowships, Platinum Accredited. Come and visit EJ's Tailoring, located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
3: XFM.
9: Exciting.

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro,
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok.
4: Bakaw na?
3: Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
4: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhog siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuanggo. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Samfon Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron manindot og klaro ang imong panantaw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
16: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga pinkilong, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, all the doctor.
18: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
19: Mga katupa, exciting!
20: This song is brought to you by Turbo Men and Hair.
0: Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: 様、Pick up sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og si makina. Magko manunta ni gasolina, malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabali nung. Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw, pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Ochia, matiyot akong bumuntiging matiyot. Nung ako mabunod, binog ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayok-ayok siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan, kasi ako nadakong ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to hanagid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makahuwagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makahuwagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
11: Napadako nilang babagi ka sa Midas. Nagpapalit ba pag kuog Santon Vitamin D para sa mga bata?
10: Ay, salamat.
11: Para din sa galing tapkan ng mga sakit, sama sa upo, sip o nakihanan.
10: Ikaw po.

0: nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Chap, usag ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulunan na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist all the doctor.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

0: greatest secret of health.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The secret of health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa lahat ng ating pong mga katropa na laging nakatapa at laging po nakikinig sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Welcome na naman po sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa na gatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po ito. Nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong Yes to Health Wellness Center. Pwede niyo pong puntahan, pwede niyo pong mapagpakonsultahan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Meron tayong mga services na ino-offer dyan, mga modalities na pwede po ninyo subukan sa ating po mga wellness clinic. Kaya bisitahan nyo po yan, puntahan nyo po mga katropa, mga kaibigan. Tayo po napakinggan nationwide, ayan, sa ating po mga FM stations, ganda dito sa Metro and Mega Manila, sa ating po himpilan, DWWW774. Malusog na araw sa lahat ating po mga avid listeners, sa ating po mga himpilan, ha? Kumusta po mga katropa, mga kaibigan? Kumusta ang inyo pong kalusugan? Kumusta ang inyo pong buhay? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, ha? Amidst the conflict na nakikita natin, nararanasan natin, lalo yung mga kababayan natin dyan sa Middle East, ha? Yan. Ngayon pong dalangin, ano? Safety ay sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ingat-ingat po sa mga kababayan natin dyan, ano? So, alam natin yung nangyayari dyan po sa Middle East, ano? So, ingat-ingat po sa lahat ng mga katropa po natin dyan, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, ha? Nagsusubok na ating pong mga produkto, hindi pa naka-testing ng ating pong ultimate trio, ano? So, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo na ang ating pong mga dekalidad na mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule, ang ating pong Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Ito yung ultimate trio na rin, katuwang po natin sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan, sa pagsustento ng sapat na nutrisyon, sustansya sa ating pong pangangatawan para mailayo yung katawan natin, ano? Mula sa iba't ibang uri ng mga malubha at mga malalang karamdaman. Even yung mga simple, ano? Yung mga nutritional deficiencies, pagka ito po ay napabayaan, ito po ay naipagpawalang bahala, ito po ay maaaring mag-pose ng threat sa ating pong kalusugan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kaya na kailangan na ito ay maagapan po natin. Ito ay mabigyan kaagad natin ng sustento, ano? Mula sa mga suplemento na ito na ating pong pwedeng maintig. Kasi aminin man natin sa hindi, ano? Eh yung ating pong mga nakakain sa pang-araw-araw, eh talagang salat, ano? Kulang sa nutrisyon. At kumbaga hindi natin nakukuha yung mga daily recommended allowance na kinakailangan ng ating pampangangatawan dun sa mga micronutrients, ano, mga vitamins and minerals na kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano? Oo, sapat niya tayo dun sa mga macro. Minsan, sobra-sobra pa nga. Yung mga carbohydrates natin, mga fats, proteins na ini-intake natin. Pero yung pinakamahalaga na nutrition, ano, yung mga micronutrients, eh, doon naman tayo madalas nagkukulang, mga kaibigan. Kaya nandiyan ang ating pong mga suplemento para sapatan, ha, yung mga kakulangan na yan na mga nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Kaya huwag kayong kapawala ng ating pong ultimate trio, ha. So, mga sumakavail yan, eh, puntahan nyo yung mga local pharmacies, mga suking butika po ninyo sa inyong lugar, ganda yung mga authorized dealers natin nationwide. Pwede kayong umorder din, mag-add to cart sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Ayan. O, di kaya ayos man dyan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. So, available lahat dyan ang ating pong mga produkto, mga kaibigan. So, mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating pong mga wellness clinic, eh, narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Canti Road, Barangay Magumpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Sample Gold Coffee Mix.
3: Ay, ako po si Adam, 45, pero
4: akala ko raw akong na-30.
3: Sikreto ko,
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa ating oxidants,
2: may collagen at
3: glutathione pa.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
2: The secret of health.
3: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga kaibigan, mga katropa. Pero bago yun, ha, kung kayo po ay may mga katulugan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasayalan yung mga katulugan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Ayan. Pag-usapan po natin dito sa ating pong pelotuntunan, ano? Ito pong mga benepisyo ng pagkain ng mga halaman na mga mapapait. O ito pong mga bitters, ayan. Ano ba nagagawa nito sa ating pong kalusugan? Especially, itong may kinalaman sa metabolism at prevention ng ilang mga karamdaman, ano? So ano nga ba ang benepisyo na hatid nito pong mga bitters o mga mapapait na mga gulay at mga prutas na ito, mga katropa, mga kaibigan, no? Hindi ba kayo nagtataka na halos karamihan, ano, sa mga healthiest plant foods, ano, yung mga nakakain, mga edible na mga halaman, ano, eh meron silang mapait na lasa, mga kaibigan, no? Interestingly, ito pong bitterness in nature na ito ng isang halaman, ano, ayan yung nagpapahiwatig ng kanya pong powerful medicinal properties. Ibig sabihin, kapag mapait yung isang halaman, ano, isang gulay, ayan, eh nagtatagla ito ng mataas na mga powerful medicinal properties na kapag ipakinabang sa ating pong kalusugan. And across traditional healing system, ano, like Chinese medicine, sa Ayurveda, ano, sa India, itong mga bitter herbs na ito ay ginagamit na nila for thousands of years, ano, way back thousands of years, ginagamit na nila ito para sa iba't ibang layunin, ano? Primarily, yung pag-detoxify ng ating pong pangangatawan o yung paglinis ng ating pong pangangatawan. And even 1,000 BCs, ano? Itong mga mapait na ito na mga halaman, ano? Ay ginagamit pang cleansing, ano? Pang detox ng ating pangangatawan. In fact, sa Bible, may makikita ka dyan, ano? Na mga bitter herbs, like yung hyssop, ayan. Makabasa mo yan sa Book of Song of Solomon, ano? Na ginagamit nila yan for cleansing and detoxification, mga kaibigan, ano? At marami pang iba na mga bitter herbs na primarily ginagamit para sa panglinis, ano? Ng loob at labas ng pangangatawan. And sa modern science ngayon, ay nakumpirma nila, ano, na itong mga bitter compounds ng isang halaman, ano yun siya, compact with bioactive phytochemicals, na ito yung nagpaprotekta sa ating pong pangangatawan mula sa mga inflammation, mga pamamaga, mga oxidative stress na nangyayari sa ating pong mga cellula primarily, at maging sa ating pong mga tissues and organs, maging sa mga sistema ng ating pong pangangatawan, pag hindi napigilan itong oxidative stress na ito. Ito yung pangunahin, ano, na sumisira at nagdudulot ng problema sa ating pong pangangatawan. And of course, yung mga metabolic disorders, ayan, like yung itong tinatawag nila na Syndrome X, ayan, ano, kung saan na hindi ganun kaganda yung metabolismo ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan, na yan din ay closely linked sa pagkakaroon, ano, ng diabetes, hypertension, kidney problem, fatty liver, at iba't iba pa na mga chronic diseases sa ating pong pangangatawan. Kaya ibig sabihin, itong mga halamang mapait na ito, ano, may mapait na lasa, ay nagtataglay ng mga potential na makatutulong sa ating pong kalusugan, ano? Ang tanong, ano ba yung mga phytochemicals na madalas nakukuha dyan sa mga mapait na yan na mga halaman o mga pagkain, mga kaibigan, ano? Ang karamihan, ano? Or itong mga well-known, ayan, na mga compounds or mga phytochemicals, mga phytonutrients na makukuha natin sa mga halaman na ito. Pangunahin dyan, itong alkaloids, ano? Ang alkaloids is nitrogen containing compounds na meron po yan siyang strong biological activity sa ating pong pangatawan. Ito ay nagsisilbing antimicrobial, anti-inflammatory sa ating pong pangatawan, at merong kakayahan na i-regulate ang ating pong blood sugar, mga kaibigan, no? At mayaman yan doon sa mga bitter foods, no? Or mga bitter herbs, kung tawagin. Isa pa, itong flavonoids, mga katropa, mga kaibigan, no? Ang flavonoids ay isa pong phenolic antioxidants, ano? Natatagpuan naman sa mga prutas at mga gulay, ano? Napakayaman ng, ano, yung ano na lang, yung malunggay. Napakayaman ng flavonoids po yan, mga kaibigan. And other green leafy vegetables, mayaman mo siyang mapagkukunan ng mga flavonoids, ano? Actually, yung mga green leafy vegetables, actually, ano yun sila, meron silang mapait na panglasa. Meron silang mapait na lasa, ano? Yung iba, tolerable lang sa atin pong taste buds, ano? Yung iba lang, mas mataas yung ano nila, mas mataas yung bitter taste nila compared sa iba, ano? Kaya ngayong ibang mga leafy vegetables, kaya nating kainin, ano? Kumbaga, masarap kainin sa ating panlasa, lalo na kung medyo nasanay tayo. Yung iba naman, talagang hindi natin kaya itolerate yung lasa. Maliban na lang kung lagi mong nakakain yun siya, nagiging masarap na yun sa'yo, ano? Naalala ko tuloy yung itong paboritong isalad ng mga Indonesians, ano? First time ko rin nakakita sa kanila na kinakain nila ng hilaw yung talbos ng dahon ng papaya. Napakasarap sa kanila yun, mga katropa, mga kaibigan, ano? Nung subukan natin, hindi yung may paliwanag yung lasa, ano? Mapait na maanghang na basta kakaiba yung lasa. Pero pag nasanay ka, like them, ano? Pag nasanay ka, nagiging masarap sa iyo pong panglasa, ano? At yon ay compact yon, ano? With mga phytochemicals, mga phytonutrients, katulad nitong mga flavonoids na ito na atin pong nababanggit, mga alkaloids at iba't iba pa. Ayan. Ang benepisyo naman na hatid nitong mga flavonoids na ito ay nire-reduce nyo yung oxidative stress sa ating pong pangangatawan. Sinusuportahan niyan yung puso natin, yung kalusugan ng ating pong puso, ano? At pinapalakas niyan yung blood vessels, ano? Yung mga kaugatan, yung functions ng kaugatan sa ating pong pangangatawan, ano? Kaya yung mga bitter components ng mga halaman na yan, nakakatulong yan ng malaki sa ating pong cardiovascular system, mga kaibigan. Primarily kasi yung chlorophyll na taglay-taglay nila, ano, napakataas din, na which is very, ano, very beneficial sa atin pong puso, ano, kasi yung mga chlorophyll na yan ay nag-activate kasi yan ng ano, yung coenzyme Q10, yan, at ang coQ10 na yan, ayan yung isa sa kailangan, primarily nutrients na kailangan ng atin pong heart area, mga kaibigan, ano. Kung siyong maalagaan yung heart po ninyo, ugaliin nyo kumain ng mga leafy vegetables, ano. Wala na yung mga medyo may mapait na lasa, mga kaibigan. Ayan. Isa pa, ang makukuha natin ng mga phytochemicals, mga phytonutrients sa mga bitter herbs na ito. Itong terpenoids at yung triterpenes, ano. Ito ay matatagpuan naman sa mga medicinal plants, kung tawagin. Ayan. Karamihan sa mga medicinal plants, mayaman ito sila, mga kaibigan, no? Ito ay meron ding medicinal properties na anti-inflammatory, even anti-cancer, ayan, at liver protective. Alam niyo ba na lahat ng mga mapapait, ano, na mga ano, ha, mga natural na mga mapapait, mga halaman na mga mapapait, yan ay best friend ng ating pong liver, mga kaibigan. Yan sila yung primarily tumutulong sa ating pong atay para malinisan yung atay po natin, mga kasama, ano? Kaya kung gusto niyo pumapanatili na healthy ang liver po ninyo, ano? Kain kayo ng mga edible, ha, ng mga mapapait na mga pagkain. Huwag naman kayong mag-iimbento ng basta na lang mga ano diyan, mga herb na kakainin niyo na hindi naman known na mapait ang lasa. Kasi maaaring merong ano sila. Kumbaga, hindi kaya itolerate ng ating pong pangatawan. Yung mga known lang na mga ano, na mga mapapait, like yung ano, itong makabuhay. Ano bang, ano sa inyo na makabuhay, ano? O panyawan, yan, sa Bisaya, ano? O yung makabuhay na yan, napaka-healthy yan sa ating pong liver area. Yung serpentina, ano? Which is, tinatawag nila yan na king of bitters. Dahil napaka-pait talaga, ano? O eh, malaki din ang benepisyo yan sa ating pong atay, mga kaibigan. Yung ampalaya, ano? Yung ampalaya mismo na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay malaki din ang ginagampanan niyan na tungkulin sa pagpapalusog ng ating pong atay, ano? So almost all bitter herbs ay very ano yan siya, very protective sa ating pong liver health, mga kaibigan, ha? So kung gusto niyo maingatan yung atay po ninyo, huwag yung alak, ha? Kasi yung alak mapait din yun, ano? Oh, pero hindi natural. Yun ang ano doon. Kasi ano yun eh, highly concentrated plus yung alcohol content niya. Eh, hindi po siya healthy sa liver natin, ano? Oh, yung, pero yung mga natural na mga halaman, yun sila yung healthy sa ating pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Isa pa, itong glucosinolates, ayan, na makikita dalasan, ano? Sa mga cruciferous vegetables, mga kaibigan, ano? Napakalakas din ito na detoxificant, ano, sa ating pong pangangatawan. At sinusuportahan din yan yung paglinis ng ating pong liver, ating pong gastrointestinal tract, pati yung protection na makukuha natin, ano? Panglaban sa mga itong mga carcinogens, mga cancer agents, ano? Eh, nakakatulong ito po mga glucosinolates na ito, mga katropa. Isa pa, itong ano, saponins, ayan. Ang saponins po ay isang foaming compounds na makikita mo sa isang halaman, ano? O sa isang plants, like yung spirulina, ano? Meron siyang parang foam, ano? Yung katas niya, ayan. Parang nagko-foam siya. Even yung mga legumes, ayan. Meron din yan sila, foamy compounds, ano? At yung ano na yun, foamy compounds na yun ay mayaman sa saponins, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong sa pagpababa, ano, pag-control ng cholesterol sa ating pong pangangatawan o sa ating dugo, ano. At meron po yung kakayanan na i-modulate ang ating pong immune system, ano. Meron siyang immunomodulatory properties, mga kaibigan, ha. And lastly, itong mga pinolic compounds, ayan. Ang pinolic compounds ay mga malalakas yan siya na antioxidants na lumalaban sa mga free radicals ng ating pong pangatawan. Ating alalahanin na itong mga free radicals na ito. Ito yung responsable sa mabilis na pagtanda at pag-deteriorate ng ating pong pangangatawan. The more na mas maraming free radicals na sumisira sa ating pong mga selula, mas mabilis tumanda yung ating pong pangangatawan, yung itsura natin, yung integridad mismo ng ating pong mga internal organs. No? Mas mabilis pong bumagsak, mga kaibigan. Pagka punong-puno ng free radicals at hindi nakokontrol itong effect ng free radicals sa ating pong pangangatawan. No? Ang epekto naman yan, yun yung tinatawag na oxidative stress, mga katropa, mga kaibigan. No? Kaya nakailangan natin ng mga antioxidants, kasi itong mga antioxidants, ito yung nag-a-attach dun sa mga free radicals na yan para hindi niya agawin yung mga components ng ating pong mga cellula. So, hindi niya agawin yung mga nutrisyon na nandun sa ating pong mga cells. Kasi pagka nangyari yun, yun yung dahilan kung bakit mabilis mamatay yung ating pong mga cellula at mabilis tumanda yung mga tissues, mga organs sa ating pong pangangatawan. Ano? Kaya pagka punong-puno ng antioxidant yung katawan natin, mapipigilan natin. Ano? Ito pong epekto ng mga free radicals sa ating pong pangangatawan. Kaya nung bumisita tayo sa Korea and Japan, nakita natin yung mga traditional na pagkain nila. No? Marami tayong nakita doon sa mga traditional na pagkain nila na may halong mga pait na mga pagkain. Kahit sa China, no? And even sa Vietnam, Thailand, yan. Sa Thailand, yung kanilang mga street foods, meron sila yung naalala ko yung mixed vegetables nila. Ayan. Yung mga mixed vegetables nila, merong mga may halo yun ng mga bitter herb. Ano? Kaya pansinin niyo yung mga anong kultis nila, mga Chinese, mga Japanese, kaya mga Koreans, magaganda yung kultis nila aside sa skin talaga nila. Makikita mo dahil doon sa nature ng kadalipon nakaugalian ng mga pagkain, mga kaibigan. No? Dito rin sa Pilipinas, meron din tayong mga traditional foods or dishes, na may mga mapait din na halo, mga kaibigan, Even yung mga, dyan sa, yung mga, natin dyan, mga kaigurutan, mga kababayan natin dyan, meron silang mga food na, mga traditional food na may halo pong bitter herbs, mga kaibigan, At yung pagkain sa mga pagkain po na ito, ay nainiwala sila na hindi lang tradisyon, meron ding benepisyo talaga na nagagawa sa atin pong kalusugan, mga kaibigan, So, ang tanong pa, paano ba nakakatulong yung mga mapait na yan ng mga pagkain sa atin pong pangangatawan, Una-una, itong mga mga mapait na mga pagkain na ito or mga plants, Meron yan silang tinatawag na T2R or yung bitter receptors. Yan. Ito pong mga T2R receptors na ito, ay nandyan yan sa atin pong dila, mga kaibigan, Na-activate yan sa atin pong dila, mga kaibigan. At ito ay nag-stimulate ng atin pong digestive system, or digestive enzymes, na nakakatulong ng malaki sa atin pong digestion, Kaya kung mahina yung panunaw po ninyo, ang maganda na kainin po ninyo yung mga bitter taste na mga plants, and herbs, mga kaibigan, Kasi tumutulong yan siya na ma-stimulate yung mga digestive enzyme na yun yung tutulong para sa normal na pagtunaw ng ating pong mga kinakain. Even yung bile production, Ang bile is kinakailangan para sa normal na metabolism ng mga fats na ating pong nakakain. Kung kayo po ay mahilig kumain ng mga matataba na mga pagkain, kinakailangan sapat yung bile production ng inyo pong liver area. Kasi yan yung natangi, na acid na nakakatunaw o nakakapag-metabolize, nakakapag-breakdown ng fats na atin pong mga kinakain, Kaya yung iba, kumain ng mga mataba ng mga pagkain, mga minatika ng mga pagkain, hindi sila natutunaw na maayos. It's because kulang yung bile production ng kanila pong liver area or hindi ganun kaganda yung pag-release ng bile acid ng ating pong gallbladder o yung ating pong abdo. Ano? Kumbaga hindi siya nakaka-cope up doon sa pangangailangan ng ating pong pangangatawan para doon sa metabolismo ng mga fats na ating pong mga kinakain. Kaya nangyari, nagkakaroon tayo ng indigestion doon sa mga pagkain ng mga taba, ng mga minantikaan ng mga pagkain. Ano? Kaya kung gusto natin maging maganda yung bile production, yan, itong mga bitter foods na ito, maganda yan para sa ating mga pangangatawan. It enhances also yung liver detox pathways, ano? Tumutulong yan siya na maging maayos yung daluyan ng pag-detoxify ng ating pong liver area. Kasi pag may mga baray yun, ang liver natin, very efficient yan siya sa pag-detox ng ating pong pangatawan. Ano? Ang problema, yung daluyan ng mga bile or daluyan ng dugo papasok sa liver area natin, pagka yun ang nagkaroon ng problema naman, hindi magagawa ng liver natin. Ano? Yung kanya pong gampanin na detoxify, ano? Yung mga harmful chemicals na ating pong nai-ingest, mga kaibigan, mula sa mga pagkain, mga inumin na ating pong nai-inom, ano? So, yung mga mapait na yan, na mga pagkain, tumutulong yan sila na i-clear yung pathways, ano? At enhance yung liver detox ng ating pong pangangatawan. It also improves insulin sensitivity para maging mas maganda yung paggamit ng ating pangangatawan dun sa mga glucose, ano? Yung mga blood sugar, kung tawagin, yung asukal sa ating pundugo, para mas maging maganda yung pag-convert yan into energy, ay kinakailangan sensitive yung ating pong mga cellula sa insulin. No? Kasi ang insulin yan yung nagsisilbing susi, ano, ng ating pong mga cells para makapasok ng maayos yung mga sugar o yung glucose sa ating pong cellula at ma-convert yon as our energy. No? So, kung maganda yung sensitivity ng insulin dun sa ating mga cellula, nagiging maganda yung paggamit din ng ating pangangatawan ng mga sugar at nababalansin, na-stabilize yung sugar level sa ating pong bloodstream. Ano? So, yun yung isa sa kagandahan dun ng mga bitter compounds na yan sa pag-control ng sugar sa ating pong bloodstream, mga kaibigan. No? And of course, inactivate nitong mga bitter compounds na ito, yung mga antioxidant defense ng ating pong mga genes, mga kaibigan. No? Kaya nga, literally, yung bitterness na yan sa mga bitter foods, ano? Ay kumbaga yan yung ano, wake up signal ng ating pong metabolism, mga kaibigan. Pasin yung pag kumain ka ng mapait na mga pagkain, o paglapat pa lang ng mapait na ano na herb o pagkain sa dila mo, ano nararamdaman mo? Yung iba nanginginig, di ba? Parang merong dumadaling na kuryente sa buong pangangatawan mo, ano? O, kasi yun yung ano, activation ng metabolism, activation also ng immune system mo doon sa mga bitter compounds na yun na atin pong nai-ingest, mga kaibigan, no? Kumbaga na-activate yung atin pong pangangatawan, ha? Nagigising sila, kumbaga, ano? At mas nagiging maganda yung functions ng ating pong pangangatawan kapag ka ganoon, mga kaibigan, ha? Kaya nga, bahas sa mga pag-aaral, ano? Ang mga halaman, mga prutas o gulay na mayroon pong benepisyo sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? O ito yung ilan sa mga natural na bitter foods, ha? Sa mga itatanong, ano ba yung mga bitter foods na pwede natin makain? Ayan. Unang-una, itong ampalaya, ayan. Wala nang dapat pagtaluhan, ano? Mapait talaga yan. Sanayin nyo nang kumain ng ampalaya. Yung iba, ha? Sinasalad yan, yung bunga ng ampalaya. Merong isinasalad nila. Sarap yan, lagyan kamatis, sibuyas, konting bawang, ayan, ako. Pag masanay ka yan, parang pipino na lang yan para sa iyo, ano? At very beneficial, ano? Sa ating pong pangatawan. Yung moringa leaves at yung seeds ng moringa, ano? Nakaraan, nabanggit natin sa ating pong mga katropa, yung buto ng moringa, pagka kinain mo yan, mga kaibigan, it will make your taste sweet. Ayan. Pagka kinain mo yung buto ng malunggay, may mapait siya na lasa, may mapakla, may anghang konti, ano? Pero amazingly, pag uminom ka ng tubig, yung tubig na iinumin mo, matamis yung lasa niya. Ano? O, naiiba yung ano natin, iba na iba yung taste buds natin mga kaibigan, no? Dahil sa taas, taas ng ano ng phytonutrients na nandoon sa buto ng moringa, no? Napakataas kasi ng alkaline content ng ano ng buto ng moringa mga kaibigan. Kumbaga dense yung kanya pong alkaline na nandoon, ano? Kaya nababago yung ating pong panglasa, ano? Pati yung dahon ng malunggay, ano? Yun nga lang, hindi natin kaya na ano talaga kainin yung dahon ng moringa, no? Kaya ang ginagawa ng iba diyan, inaano nila, ginujuice nila yung dahon, ano? And then hinahalo nila sa mga juices nila or hinahalo nila sa food nila, no? Para ma-mix. Hindi kaya kasing puruhin, ano? Kasi yun nga, medyo concentrated yung mga nutrients na nandoon, ano? Na nagdudulot ng hindi kaaya-ayang lasa. Pero punong-puno sa mga nutrisyon, mga kaibigan, no? Yung mustasa, yan. May mapait din na lasa yan, mga kaibigan, no? Pero masarap yan isalad. Kung, ano natin, kung masasanay tayo. Radish also. Yung radish, napakasarap yan. Isa sa mga paborito kong isalad yan, ano? Yung radish. Yung iba lang, hindi sanay sa amoy. Mahiya na siya, kumbaga, nakakaiba siyang amoy, ano? Pero masarap yan, mga katropa, mga kaibigan, yung radish, ha? Kale, yan, medyo mahal-mahal lang yung kale, ano? O, turmeric, garlic. Ang garlic, eh, meron din yan siyang bitter taste, mga kaibigan, no? Bagaman, nangingibabaw yung sulfuric, ano niya, taste niya, no? Pero meron siyang, ano pa rin, bitter compounds, ano? Itong garlic, mga kaibigan. Mangosteen, rind, ano? Yung pericarp ng mangosteen, na mabanggit ko lang, ano? Out of curiosity, before, tinikman ko yung, ano, yung pericarp ng mangosteen, ano? Ano kaya lasa nitong pericarp nito ng mangosteen? Nako, yun nga. Mapait nga talaga, mga kaibigan. Mapait na mapakla-pakla. Ayan. Para kasi siyang, ano, yung, ano ba yung parang halos katulad niya na ano, yung pericarp niya halos katulad nun. Parang masarap kainin, ano? O, pero pag tinikom mo, mapait talaga yan siya. Kasi punong, ano siya, mayaman siya sa antioxidant na santone, mga kaibigan, ano? Kumbaga, ano yun, concentrated yung santone niyan dyan sa pericarp niya, ha? O yung mangosteen, di ba, meron siyang hard shell, yung balat niya. Yung loob nun, yung parang, ano, fibry type, ano? Yun yung pericarp. Yun yung mataas ang santone, especially yung kanya pong, ano, yung dagta niya na yellowish, ano? O yun yung concentration ng santone nandun, mga kaibigan. Kaya yung lasa niya, mapait-pait talaga na mapakla. Yan. Even yung spirulina, may bitter taste din yan siya, mga kaibigan. At yung, ano, yung kukwa, yan, yung kakao, mga kaibigan, yung raw, ano, meron din yan siyang bitter taste na ano, beneficial din sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Ito mga ano na to, mga halaman na ito, mga pagkain po na ito, even though hindi sila matamis, ano, hindi kaaya-aya kumbaga yung kanila pong lasa, pero napaka-powerful at napaka-puno sa nutrients, mga bioactive compounds, mga phytonutrients na maibabahagi sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo po ay hindi mahilig, ayan, sa mga bitter foods, ano, umpisahin nyo na, mga katropa, mga kaibigan, no, na masanay, ayan, sa mga mapait na mga pagkain na ito, ayan, mga bitter foods na ito, ano, wag lang daw ugaliin yung pagiging bitter, ayan. O, dito lang tayo sa, ano, sa pagkain. Kasi ito ay malaki ang benepisyo na may dulot sa ating pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan.
2: The secret of health.
0: Ayan, sa mga kabayatan, ha, meron kayong nais itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan ngayong umaga, ay pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganun kamasala yung mga katanungan. Lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Mamaya, ilayin po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Kabalik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang palala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng skin. Santon Gold, live testimony.
4: Si Rochelle Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes sa sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo po sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba, kung sino yon ang mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan po ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.

0: Yung Sansone Vitamin C.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sansone Vitamin C.
0: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sansone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sansone Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko.
0: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habili sa mga bugga. Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff. Manager, naging unti-unting lumabaw paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Mission X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Mission X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalagay? Mag-Sansone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sansone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sansone Gold Herbal Tea. Sansone Gold Live Testimony.
5: Ako si Leticia Uy. Ako'y bila ako dito sa Yes to Health ng Sansone Plus Gold. Eh, okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng D3-D4 para sa thyroid. Yan ang maganda yung effect nito kaya bumibili kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunan ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa Taiwan. Yun lang. Salamat.
0: Sansone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

katrawa mga kaibigan sa ating pong programa The Secret of Health Nationwide. Kasama rin po Dr. Michelle Hinas. Sa mga kababayan po natin dyan ha, na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng ating pong ultimate trio mga kaibigan ha. Nandiyan ang ating pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan. Itong mga powerful supplement na ito mga kaibigan ay tumutulong yan siya para sa inflammation, no?

powerful medicinal properties pagpasok sa loob ng ating pong pangangatawan, ano? Ang santo na napaka well-known talaga yan siya sa pagkontrol ng mga cancer cell growth sa ating pong pangangatawan. Even yung mga inflammation na yan, pinipigilan niya, no? Yung mga inflammatory cells yan na magpadami sa loob ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Kasi yun nga, hindi maganda na yung mga inflammatory cells na yun ay dumadami ng dumadami sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin, ano? It also supports our immune health, ano? Sinusuportahan din yan, ha? Yung gut microbiome balance ng ating pong gastrointestinal tract. At pinoproteksyon na yan yung ating pong balat mula sa oxidative damage, ano? Na nandyan sa ating pong environment, mga kababayan, ha? At hindi lang yan. Meron ding ampalaya, yung ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ano? Ampalaya Extract, ano? Na punong-puno yan siya ng mga bioactive compounds like yung charantin, polypeptide P, momordicine, visine, ano? Yan yung nag-ano, yan yung nagpapaging mapait ang lasa sa ampalaya dahil sa taas ng mga bioactive compound na meron siya, mga katropa, mga kaibigan, ano? Kaya nga napakaganda po nito para sa pagpababa, ano, or pag-stabilize ng sugar levels sa ating pong pangangatawan, pag-improve ng insulin sensitivity, pag-reduce ng cholesterol, ang inflammation din nakokontrol, ano, sa pamamagitan ng mga bioactive compound nito na makukuha dun sa ampalaya. At sinusuportahan niya yung pancreatic functions, ano, ang pancreas, yan yung responsible, ano? Sa pag-produce ng hormones na insulin, ano, na yan yung tumutulong na para magamit yung sugar sa ating pong bloodstream, mga kaibigan, ha? And also, yung moringa na nandiyan sa ating din pong Santon Gold Herbal Capsule. Isa sa mga bitter components na mayaman na makukuha sa moringa ay yung isothiocyanates. Yeah. And also, quercetin. At saka yung kilalang-kilala na chlorogenic acid. Napag-usapan natin ito nakaraan kung ano yung binipisyo niyan, no? Yung chlorogenic acid yan sa ating pong pangatawan. At yung saponins na nandiyan sa moringa extract, mga kaibigan, na nandiyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, no? So, mataas yan sa vitamin A, vitamin C. Actually, yung moringa leaves, ano? 3 times or 7 times mas mataas ang vitamin C niyan compared sa mga lemon, oranges, ano? Napakataas ng vitamin C ng moringa. And also vitamin A. At meron din siya mga minerals, ano? Like calcium, magnesium, ano? At hindi lang yun, ha? Protein. Napakataas ng protein na makukuha natin sa moringa, ano? Actually, ang moringa leaves, ano? Yun yung isa sa mga sekreto ng mga bodybuilders, ano? Inahalo nila sa kanilang mga protein shake. Nag-shake sila ng yung kanilang mga protein powders, tapos nilagyan nila ng saging, tapos nilagyan nila isang kutsara ng moringa leaves, ano? Kasi dagdag yun ng protina sa kanilang intake, mga kaibigan. Napakataas ng protein content ng moringa, actually, ano? Kaya nga tinatawag yan siya na the miracle tree. Meron kumbaga tinagurian siya na the miracle tree dahil napakarami ng mga medicinal properties na makukuha mo sa kanya, ano? And almost 300 kinds of disease ang kaya niyang i-prevent, mga katropa, mga kaibigan, dahil sa taas ng mga bioactive compounds na makukuha mo sa kanya, ano? So, dagdagan pa ng garlic. Yung garlic, meron din yan siyang bitter sulfur compounds, ano? Like yung allicin, dialyl sulfides, yung S-allyl cysteine o yung SAC kung tawagin, ano? Na tumutulong para ipalower yung bad cholesterol sa ating pangangatawan, yung tinatawag na LDL. Pababain yung blood pressure. Ito rin ay napakalakas na antibacterial and antiviral, mga katropa, ano? At pinapaganda yan, of course, yung circulation sa ating pong pangangatawan at sinusuportahan yung kalusugan ng ating pong heart area, ano? Ang garlic, inactivate din yan yung nitric oxide production na tumutulong sa ating pong blood vessels na ma-relax siya, ano? Meron siyang effect, same sa vitamin C, yung garlic, ano, na tinutulungan niya yung production ng nitric oxide na yun yung kinakailangan ng ating pong mga blood vessels para mapanatiling ito yung pagiging elastic nito, mga kaibigan, ano? And lastly, yung spirulina, ha? Ang spirulina, meron din yung active compounds. Yung pinaka-active compound niya is yung, ano, picos.

0: cyanin. Yan yung pinakakilalang compound na makukuha natin sa spirulina. Also chlorophyll, napakataas ng chlorophyll ng spirulina. And saponins and also pinolic acids. Ano? Na mga malakas po yan sila na antioxidant. Dinidetoxify yan yung mga heavy metals. Ano ba nagagawa ng heavy metals sa katawan natin? Ito po yung sumisira sa ating pong mga selula, mga kaibigan. Ayon sa mga latest studies, ano, yung combination ng heavy metals at ng mga viruses or mga bacteria, yan yung primary cause ng cancer cells sa ating pong pangangatawan. Ano? Pag nag-combine yung mga heavy metals na yan, at yung mga pathogens sa ating pangangatawan, ano, mga mikrobyo sa katawan natin, yan yung nagpapaging ano, nagpapamutate ng ating pong mga selula, mga kaibigan, no? Kumbaga yun yung nagpapa tinatanggalan nila ng maayos na functions yung ating pong mga cells na hindi na ito tumutupad dun sa nakaprogram sa kanya, ano? Kumbaga para silang mga virus na nawawala na yung normal programming ng ating mga selula, kasi yung selula natin mayroong time na kung saan sila ay mamamatay, ano, yung apoptosis kung tawagin. Kung may problema, may defect na yung ating mga cells, automatic yan sila, self-destruct na yan sila, ano. Pero pagka nawala yung program na yon, ang nangyayari sa mga selula natin, sabi pa ni Doc, ano, naging zombie, ano. Nag-mutate, mga kaibigan, at lumalaki ng lumalaki, mas mabilis pa naman sila magpadami compared dun sa mga healthy cell ng ating pong pangangatawan, no? Kaya ngayon may mga cancers, especially pagka nag-metastasize na ito, ano, ang bilis kumalat sa pangangatawan po nila, no? Yung iba, yung nag-umpisa lang sa kabilang suso, ano, sa mga kabayan, hindi lang malaman, ilang linggo lang, nandiyan na sa kabila, ano? Yung iba, nandito na sa kanila po mga lymph nodes. Kaya mahirap pagka punong-puno ng mga heavy metals yung ating pong pangangatawan, ano? At aminin man natin sa hindi, yung ating pong mga kinakain, yung ating pong mga ginagamit sa pangluto, especially, ano? Kung tayo po ay gumagamit ng mga aluminum, ng mga, itong mga steels, ano? Yan po sila, mga kaibigan, napakataas ng ano yan, mga heavy metals, ano? Like lead, at iba't iba pa, ano? Yung mercury na yan, na talagang nakakasira talaga sa atin pong pangatawan. Pag yan po ay naipon sa katawan natin at hindi po yan ay ipapalabas, yan po ay nagudulot ng matinding damage sa atin pong sistema, ano? Pero kung punong-puno ng active compounds, ano, na like yung picosine, chlorophyll, yung pangatawan natin, mga pinolic acids, yun yung tumutulong para linisin yung atin pong sistema mula dito sa mga heavy metals po na ito, mga kaibigan, no? Kaya nga dapat maglinis tayo ng ating pong dugo, eh, no? Maglinis tayo ng ating pong pangangatawan, loob ng katawan natin sa pamamagitan ng mga bioactive compound na makukuha natin dito sa mga bitter herbs or mga bitter components na ito galing sa mga halaman, mga prutas o gulay, mga kaibigan. O di kaya, ay uminom po araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule natin dahil mayaman po yan siya na mapagkukulan ng mga bitter components, mga kaibigan. Ha? Araw-araw yun ang pag-inom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, at least 1 capsule 2 to 3 times a day, mga katropa, mga kaibigan. No? Or kung kayo ay merong iniinda ng mga karamdaman, i-double dose nyo po yung pag-take ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Ano? Pwede kayo mag-take ng 2 capsule 2 to 3 times a day, every before meal, ang pag-inom po, mga kaibigan, no, ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, text na yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung pong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address ang inyong pong mga inquiries para ating pong mga knowledge dito sa ating pong programa.
1: Secret of Health, live advice.
0: Live advice po muna tayo. Ayan. Oh, meron po nagtanong ito. May clinic po ba kayo sa Jensen? For now, I think wala po tayong wellness center dyan sa Jensen. Ano? Meron tayo, sa pagkakalam ko, dyan po sa Tagum, sa Mati. Ayan. At sa Davao, ano? O Davao City, ayan. Meron po tayong Yes to Health Clinic dyan. Mati branch, Tagum, tsaka sa Davao branch. Sambuanga, meron din tayo, mga kaibigan. Pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Okay. makabisita po dyan, ano? Don't worry, maybe sa mga susunod na pagkakataon ay makapaglagay din po tayo ng Yes to Health Wellness Center natin, ano? Dyan po sa Jensen, mga kaibigan, okay? Doc, minsan pag dumudumi ako, may kasamang plema. Ako lang po ba ito, Doc? From Pulubulok, South Cotabato. Okay po, sintabi sa mga kumakain, ha? For the sake of information. So, itong pagdumi na meron pong kasama na mga mucus or infected mucus, this is not a common scenario, ano? Kasi, kumbaga yung mucus na yan, not usually talaga yung kasama sa ating pong feces, mga kaibigan, ano? Ibig sabihin, pagka meron pong mga mucus or infected mucus na nakahalo na pabilang sa inyo pong intestines, ano? Possible niyan sa inyo pong stomach area, merong problema po doon, ano? Or sa inyo pong intestines, ay meron pong problema yan ang nangyayari. So, pwede kayong magpa-check niyan, pwede kang bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center para maipakonsulta po iyan siya, ano? Pero it is kumaga ano yun siya, good sign naman yun na ipapalabas mo yung mga mucus na yun, no? Pero yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga mucus na yun sa iyo pong feces ay hindi po siya normal o hindi po siya maganda, mga kaibigan, no? So kung maganda, pa-check nyo po yan siya, no? Ipa-consulta nyo, or if meron kayong enough na budget, ano, at meron pa kayong ibang nararamdaman na other discomfort, ano, sa inyo pong abdomen, especially dito sa lower left side ng abdomen area po ninyo, mas maganda magpakonsulta, ano? Pwede kayong magpa-ultrasound, pwede kayong magpa-colonoscopy para makita mismo talaga kung ano po yung condition ng inyong pong colon area, mga kaibigan, ano? Pero kung meron time, bisita ka muna sa ating pong Yes to Health Wellness Center, ano? Para po ma-check yung inyong pong problema. Or kung hindi ka pa nakakapag, ano, detox, yan. Ito yung isa sa mga i-recommend natin sa iyo. Mag-detox po kayo, ano? Meron po tayong tinatawag na 10 days detox program, ayan, sa mga wellness center po natin. Meron tayong binibigay sa ating pong mga clients, ano, na 10 days detox program. Ito yung isa sa pundasyon ng healing o ng paggaling, mga kaibigan, ano, na malinisan yung mga sistema ng ating pong pangangatawan. Kasama na dyan, ano, na nadadala yung mga problema sa ating pong gastrointestinal tract, mga katropa, ano? So, pag nalinisan kasi yung ating pong stomach area, intestines natin, yung colon po natin, nagiging maganda yung absorption ng mga iniinom natin ng mga herbal medications and other medications from your physicians or doctors, ano? Nagiging maganda yung absorption po nila, mga kababayan, ano? Pero pag masyadong madumi yung ating pong intestine, especially yung ating pong duodenum, ano? Kung saan dyan nangyayari yung absorption ng mga nutrients sa ating pong mga kinakain, eh hindi mo mapapakinabangan yung full potential ng mga iniinom mo ng mga suplemento, mga herbal man yan, or mga vitamina na iniinom mo, mga gamot, ano? Hindi ganun sila ka-effective sa inyo pong pangangatawan. Basta marumi yung sistema, ano, kung saan yun yung sumisip-sip ng nutrisyon sa inyo pong pangangatawan. So napakahalaga ng pag-detox o ng paglilinis, ano, ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan, okay? Doc, meron po ba kayong natural therapy sa Cebu Clinic? At magkano? Salamat po. Itatanong natin, ano? I think for now, wala pa tayong schedule ng natural therapy sa Cebu. Pero alam ko po, meron na tayong consultation. Meron tayong consultant dyan po sa Yes to Health Pharmacy Clinic sa Cebu, mga kaibigan. So, pwede yung puntahan po doon and ipagtanong-tanong rin sa ating pong mga staff dyan, clinic staff, kung ano po yung mga services, ano, na po pwede para po sa inyo. Ang natural therapy natin dito po sa Quezon City, sa Santa Rosa, Balibago branch natin, ano, sa Quezon City, every last Sunday of the month, nandiyan po si Doc Wendell. And every Thursday naman, weekly yan siya, no? Every Thursday, nandito naman po si Doc Wendell sa ating pong Santa Rosa, Balibago branch. Oh. So mga kababayan natin na gusto pong magpa-natural therapy, kasi yung matanggal yung mga compressions dyan sa inyong pong pangangatawan. Ayan yung pangunahing nagdudulot, ano? Hirap sa pagkilos, ano? Nalilimitahan yung mobilization natin, ano? Hindi mo masyadong maitaas yung ano mo, kamay. O, dahil nag-froze na yung iyong shoulder. hindi masyado maiikot yung katawan. Pansinin niyo yung mga tao na meron pong mga ano, compression sa kanila pong mga kalamnan, parang robot gumalaw, ano? Kasi hindi ganun ka flexible yung kanila pong mga joint area, hindi masyadong mai-bend, ano? Hindi masyadong maipilo yung mga kasukasuan na yan dahil nga doon sa ano, doon sa compressions na nangyayari sa kanilang kalamnan, mga litid, ligaments, even yung mga buto sa kanilang pong mga joint area, hindi maganda yung situation, mga katropa, mga kaibigan, no? Pero pag maka-natural therapy ka, nagiging maganda yung ano mo, yung pagkilos mo, yung paggalaw mo, nagiging maalwan, ano? Kasi nadidecompress, ganoon mo yung muscles mo. Pag yan po ay yung term nila na nagbuhol-buhol, sabi pa nila, no? Pero actually yun po ay nagkakaroon ng spasm, ano? O pag nagkaroon ng spasm yung mga muscles natin, ang ano yan, ang ganit po niyan ikilos, mga kaibigan, ano? Parang tumigas na laman, ano? Literally, mga kaibigan, na halos hindi po natin maigalaw. Pero pagka na-decompress po yun siya, eh, nagiging maganda, nagiging flexible yung ating pong paggalaw, yung ating pong pagkikilos. Nakakalakad ka ng maayos, nakakabend ka ng maayos, inigagalaw ng maayos yung iyong pong kamay, yung leeg mo, basta mawala yung mga compressions na yan na nandyan sa iyong pong pangangatawan. Kaya napakalaking bagay na ano yan, na makasubok kayo ng natural therapy natin. Kasi yung natural therapy, eh wala yung siyang ano eh, wala siyang kahalili sa mga supplementation na pwedeng inumin na magiging ganun yung effect, ano, pagka na-decompress yung mga muscles natin, ano. So wala kailangan, yun talaga ang modalities na kinakailangan mong i-undergo, ano, para maisaayos yung mga kalamnan, ayan, mga joints, ano, ligaments, litid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Sa mga gusto magsubok niyan, bisita kayo sa ating pong Yes to Health, Quezon City Branch, Batangas Branch natin. Minsan nag-schedule din dyan si Doc Wendell. And sa Santa Rosa Balibago Branch po natin, mga katropa. Okay? Para po naman, napakabilis ng oras natin, mga kaibigan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa mga katanungan na hindi pa natin nasagot, ating pong tutugan na yan, ha? Sa mga susunod ng programa po natin, mga kaibigan. Sa ano po ni Doc Remili Tukoy, ating pong CEO, at ni Doc Ajubakla, ito po yung Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Yes to Health!
2: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bonil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin na duty. Mao nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga na balaka ko. Kaya bakit yun, mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay. Kaya nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Murag action kung panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong maras akong panit at sa sanyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nami gig.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No. Santan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sa sister ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabi nun akong kiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, sister pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang sister pain.
4: Sister pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain.
5: If symptoms persist, all your doctor.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
7: Exciting!
8: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, Vero Baskog pa.
4: Ay kayo, wala pagbisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni Baskog ko gamay. Mura ko ni Bata akong lihok ba.
3: Sao na?
4: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
3: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati.
3: Katong mga
4: karyan ako na senior citizen,
3: inainagagtuhod siguro,
4: sulayan ninyo yung
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayan ninyo.
4: Wala kani
3: ingon nga ginawang ko. Basta pinood yun kani. Kaya nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang kausab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Sanfon Vitamin C.
14: Bago ko mo-adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Kag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron manindot o klaro ang imong panantaw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
17: Ako si Harolda Nakabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa akong gaw, katay ko din yun yung Sister Pain. Ay kung upan pang ang pinkilong, walay epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
18: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
19: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Bachia, masuyot akong bumol, piging gasuyot. Nung ako mabumol, binom ako Santon Plus lang. Marapit akong dimintin. Naayo siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to hanagid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-asa.
3: Ano mag-asa? Jamil, na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy!
3: Istorya eh! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting, sa loving-loving kay misis!
4: Ha? Ka-exciting ko dana! Unsa dahil na? Turbo lang na ibawahan ko, lasting, o pang long lasting!
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala-wala, agad ka pre, oy! Karoon pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas!
5: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
7: Hala, hapit na akong syunti. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Saan na-addict ko?
8: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas, pero ni?
10: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please.

0: Million the time na!
1: Pag million the time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy kulit back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulunan na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, all the doctor.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
4: Mga kadupa, exciting!
1: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Propa Caravan at Barangay Malago, Cavercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Yes, damgo na ko, Preg Lodi, oy.
2: Bauba, usa ba din ang imong damgo din, pare?
1: Preg Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy. Hubug juga, ayaw ko kayo. Napitig hubugag yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
2: Oh, usa may problema.
1: Pagmata lang ko, pare. Hurot ang sulo sa ni Rola. Pagkapaita.
2: Isa ila siya.
1: Pagtuyo yung paita pa rin. Exciting kayo. Kunti, exciting nga yun.
3: Exciting!
4: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si mga panglawal, batap-tap na labalaw, nato gubato na pagpanakit sa akong pagkwa, o abuot na ito, pangal pagod, natabato ko gipong lipan, o ito nga, natabingaw ko na, radyo na ng pagkwa, o bato na ko na ang atong lula, o ito ni palo ko, atong gitusungan, atong gininto.

0: taruhan apa bahan lalu sembahanu atau bahan tiguna tambalau santon plus gold yosua tatap-tap malau balau gitu.
1: Santon plus gold patak yes to hell. Santon plus gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon plus coffee mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Di ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
2: Santon
3: Plus Coffee Mix
2: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 81 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin natin naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap. Panan-aw, pagpamili nga mamas ko, bumalino ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatan, mas sing-aw ang ako panan-aw sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik ako balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Puti na naoda, pagatibalong. At dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung anan. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung anan.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Mga katupa, exciting!
2: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Maghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na katinilyo. Hindi na sa rinyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong puro ato kay hindi magkatulog gubayo. Huwag magkamatulog ko buka na sa pagbalik katulog. Huwag malabini ka tuwid na din kung makapuro bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gubko. Kanyato bili man. Masama ginagod Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells akod malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tinala ko nag-uben ka.
2: Oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Intagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Dali yun.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sazzle Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sazzle Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagkod ko ilang bayot.
2: Sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw kog XFM, suway ninyo! Suway kog tawa kog bayot! Di ba? Kita nyo katang! Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello? Ruel?
3: Bang?

0: tampong, pre. Okay. Silda uno, silda dos, pagtampong mo. O sige. Ang kabiyuhanan mo, pre. Di ba exciting?
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
2: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ay, master!
1: O, yung samal ka.
0: Laro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareng naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit dyan experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Camping dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men. May maca at clavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ay, na yung

0: Coffee Mix.
1: Nagtope ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 User.

0: masamang putika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna o sa kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: This song is brought to you by Santol Blast Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Blast Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Blast Coffee Mix.

0: gamay na bale. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Dok?
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magpipili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Saffron Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulungan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
4: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taranat mag selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin sa...
6: Hala, nano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank?
6: Uy bay, nanong diri man ka magpagas, pero ni?
7: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Sola! Pagigiluyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigiluyab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o inid pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katupa, exciting!
2: XFM time, it's 2 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Pagtaman!
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos ng chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
4: Abot ta rin eh, ba? Dahil kagyog ko.
5: Sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Abot ta rin eh, ba? Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis magpagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itipto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil.
11: Pag ina mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ako balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
10: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Self

0: sa malapit na butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman, wala na agad to.
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay ng inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanang akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumano. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
6: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Mamino ka sa XFM.
8: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
7: Kumamino ka sa XFM.
8: Apa, sa dihang, sugan mo na minaw ko, XFM, saan mo na nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

na imuhang teacher ning absent ra baka.

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Morning, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyo ka, umbungan, piging gasiyo. Nung ako mabungod. Kasi sa ayo to, dinog ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo ka, ayo siya. Gamit Cebu Santon Plus po, dako kayo, kayuhan po atong lawas. Dako bigay, isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, mga kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty sa

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Ino.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon, oksis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joke o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa na yung kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwedeng mong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay nupalit kong Craft Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og makina bagko manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dadong? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: Ay, sabihin ko kaling mata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiha.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiha.
0: Ay, sabihin ko kanina ng pulibata na samukan ba? Ay, ansya man. Samukan niyo mo doon, ay.
2: Na, Morten?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Zaka Plus Gold user, atong paminawan.
5: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumanggol, sir. Hindi, bang ako hindi niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold, akong pagsalay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko, nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskotong na hindi sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika. Daghan ang mutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Ken Figueroa, kagat-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
12: Gamit na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
17: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man? O
3: ka na, adik ko. Kaya sa Bonus Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak. Ha? Pero what? Wala yun? Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
17: Sa lahat kayo, day ha? Huwag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
19: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
22: Exciting!
23: XFM.
24: XFM.
25: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
26: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
27: Mga

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na katinilyo. Hindi na sa ganyan yung sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog. Ako kay hindi magkatulog ba yun? Huwag makamatulog. Pagbuga na sa pagbali katulog. Yung manabili ka tulog na din ko makatulog ba yun? Maunya. Maayo akong tulog. Magbando na din ko. Kaya ito bilo man. Masama din ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Eureka Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero galit-lagit ba? Intagalit mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungisaligan na mahibaw number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Di kay ang pagtabok sa sulog ug kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sa una, wag isunod ang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ram ni Slasto. Exciting?

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
0: O niya karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot!

Atong tanginawan.

0: Sarungan apa, bahan untuk manu, atau bahan digunakan lawal, nonton plus gold, yuswar, tatap-tap, nalau-balau, gitu.
1: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pinaka-oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo nagkatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panan-aong pagpamili nga mamas ko buong malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sintaw ang akong panan-aong sa tabaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, ipuyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw ng Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutog sinyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
13: Hi, Moni la ay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag mo kaayo ka sa imong buhok.
12: Marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! siya. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
15: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Mau na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: ka ugma.
1: Mga sininan ni muna tanan pader.
0: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa kana unsa man na siya? Bra lagi na og kana panty. Napajud mga sinina oh, halos pang babae. Dawat na ka og labada, padre.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santol Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santol Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santol Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santol Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santol Plus Coffee Mix na.
3: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Murag action ug panakit ako mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca o sa ka-herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santol Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong marasa kong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santol Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapit.
12: Santol Plus Herbal Soap.
14: Manami gig.
12: Santol Plus Herbal Soap.
15: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.
16: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang mali tayo, ipakita sa...
17: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni?
14: kita o kasaligan nga gasolinahan.
17: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
17: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
20: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya ito. Sayang saat? Uy, wagay na to man!

0: sa'y kalahian, sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong glucose sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may glucose ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong glucose sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience, plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, Tatakutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. No, yeah. Santon Plus Herbal Oil.
2: Eh, ikaw ni?
3: Uy!
2: Daago palagi ikaw, gini ba?
3: Layo, ikaw? Niya ako malagi sa mon.
2: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ayun tibay ako. So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
3: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
2: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
3: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayon siya sakitin. Dali na siya dali sa punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman! Usa na agad ito?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
6: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: Tagapuro,
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75, pero baskog pa.
3: Ay kayo, wala pag bisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan o ginom.
3: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok ba.
2: Kawa na?
3: Oh. Siyempre,
2: naadwi panahon na magluya ta.
3: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
2: Okay kayo akong pumati dyan.
3: Katong mga karyan ako na senior citizen,
2: inainagagtuhod siguro.
3: Sulayan ninyo yung
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayan ninyo.
3: Wala kani
2: ingon nga binuang ko.
3: Basta pinood yun kani. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Magpibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Gusto paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Samfong Plus Herbal Oil.
10: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Kugabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints og kalawasan.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobleng ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
18: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pangsyo na bay? Nga na good.
1: Sukar na ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay nupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: aku sini.
1: Oh, alah bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap?
1: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting! XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, nga ay mga bubong wa kabuong nga rin ako goto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayinan na siya, magkameme siya, nagkawala, hato, nawala ko yun. Mula yung itinakadibibis na kinawala, magod, basta ka ako, sarago ko mo testimonin yung alanga, minot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapman og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold

0: sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to hanagid ka. Doon akinig glutathione nga makaputi sa panit ug makahuwagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makahuwagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man? Usa na addicto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
4: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulang dayon. Excited?
7: Exciting!
8: XFM.
9: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: sa baurak. Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kong mangutan na ko.
1: Ngi, exciting?
2: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, ginisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Pathomix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mao to paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sunay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigid halubino sa ibang tao kay maadlo kung basinahay dahil nga virus na. Kung mga kabigid ko na kumar sa Premio D3, aron siguradong protektado o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing ito din.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, danger na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo naman para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
3: Sa

0: for full submission printing, wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ubod sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usa mubiya sa inyong panimalay. Dikay ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Capitan Lode.
1: Acik.
0: Kapun tua sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Kapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapi.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung asahan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ako dyan si Aaron James Mantiki. City Angels, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa rin ang usumbol ka.

0: Tiene ang sugod sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Makatabang. Aram malikayan na makabato ng glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, Sir Queen, kung nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dapat tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat na nag-aintayin ko ani. Namatikda na ako ang amaral lagsip pero akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot maya tahanga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check-in tagutan.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausap ang imo na una, oy. Dili man na mo ang atong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panito, ha? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usap ang gil.
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ah, di o, imani, arong ganado ka. Sige na.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
3: Hi, money la ay karon. Maso ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buro.
3: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhay.
2: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfied. Ay, pajud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pajud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
7: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy Madi, kung ang laki gani ka, bayadan bago tula. Exciting?
10: Mga katrupa, exciting!
11: XFM.
12: XFM.

0: ospital.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Anil siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa

0: Pinaghanong mangustin, ang palayaw, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi, pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, parang matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pringgit kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausap ang imo nauna, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Nung ba? Giminaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong?
5: Usap ang gil.
4: Nagot Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani, arang ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sigangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
3: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang mali tayo, ipakita sa...
4: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank?
4: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
8: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, parli, pagod! Pakuratira doon yung kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
11: Exciting!
9: XFM.
12: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Yan, Lodi.
1: Oh, may tra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gapon ko.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na

0: Sigue Nombo Premium D3 Dope Mix. Para sa mga driver, makaubal ako permite alerto. Pag Premium D3 Dope Mix.
1: May vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phyton nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Clariskin Beauty Salon.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfall Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang ibang bawang ng kwenta,
3: katagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang mami sa...
3: Uy, ayun mo vitamins. Nagkainom na ka?
2: Satan, pati na siya. Hala, himot ka.
3: Nasa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, idaan sa kanong tubig daan. Ina, ayun mo vitamins, isa rin ang tubig, okay?
2: B!
3: Time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-boost na kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
4: Santo Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ano man, usay na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud kanang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
10: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo? Exciting!

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Archie, kuring.
2: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
0: Kap, kap, manok ka. Baka, manok, unta, na aay.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
0: Kita, salat!
1: Oh, kuyay!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na at iniiyo. Mayo ang Santon Plus. Manatinig ka tuwid na din ko makaturo ba yung tao niya. Mayo na kong tulog. Magbanggo na good ko. Panayato, bili ko man. Basta mag-iwan ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilsson Timpo, taga Samal
5: Island.
4: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong kayo pag-uli, distingin yung inom ning Premium D3.

0: ka ba?
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tinipa.
1: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
2: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paimbang inong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
2: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pong kini sa mood.
1: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tingal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Catherine po, mataas ang cholesterol ko. Laging sa masakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
4: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pangsyo da bay. Ngano gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dai ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng mo pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Eh, Balot! Eh, Balot!
1: Putin!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: Eh, abel po nung siyagin!
1: Atin! Atin! Atin! Exciting!
2: Sato Plus Gold User, atong paminawon.
3: Si Gideon Galawiyot, taga-anak ng Frandabo di Oro. Ang kreatin yung taas, ang ihi, isang kapag-ihi, ito putol, dahil gabi nyo nga di matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin, labi na nakulog, nakaiko, kung sa kong-ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Hindi ang tulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ganun sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingo na po, sulayan na po kunog inom ang santong kukumix. Sa langkabulan ang pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang santong kukumix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epekto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kay Adlong Sir, nalilig ko na gatupar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayon jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni D.I. Nagatanap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo User, atong paminawon.

0: ko si Danilo taga San Fernando Buenon. Pagkaroon ako sa Torbo sa XFM, may palitayon ko. Bisan dati pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ako sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
1: Turbo, gamit akin ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Second Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong baras akong panit at sasanyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Second Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapanit.
2: Second Plus Herbal Soap.
4: Ang dami gig.
2: Second Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor.
0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nanuhan! O saan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
10: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDOS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bingling hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin na akong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Ay, tempa! Pumli ko'y uyaboy! Exciting!
13: Exciting!
14: XFM!
15: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Master, unsa man gyud ang nahita mo? Master, tubaga unsay nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abi ba kog hearing ni Judge? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, pake, mamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, bibig ko katulong doon. Dili mo nang aking baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ay, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
5: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
0: Nanong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Ang sumaling kape ang dapat inom?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa presyo!

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Sister Pain.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porop 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Aron malikayan ang kalamidad, paminaw sa radyo ug balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
10: Mga katupa, excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Abang tinggal dia?
1: Hindi ingon mo ng doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Santol Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santol Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katugon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santol Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santol Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santol Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santol Plus Coffee Mix na.
4: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao tong balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamulo sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3, dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santol Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong baras akong panit at sasanyahan ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Santol Plus Herbal Soap. Tura ang nakandang itong sumapit.
13: Santol Plus Herbal Soap.
15: Manami gis!
13: Santol Plus Herbal Soap.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
8: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Sister Kate.
18: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Kate. Got on pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
19: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inyong buhok.
20: Hi, Moni la ay karon. Masok ko magpasalon karo, shoot man sa budget, oy?
21: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alit ko, di ba? Buha pa kayo kong buhok.
20: Lagi, taman ra ko sa ibuk ani. Wapa kaayo ka sa inyong buhok.
21: Girl, barato ra kaayo ni, oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
20: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na baratura?
21: Who's girl, oy? Baratura sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o nagan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RP Beauty Salon. Nangimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
0: Merienda time na!
15: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
22: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
23: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Oy pare! Nakunsagog ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rin ang mabot imong kamot pare! Na, masugko pa niyo kang mabaliban!

0: Archie! Usa naman!
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na, usa man na!
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Hindi 3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab inon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang lota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with lota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, tatakitin ko dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminorea.
4: No.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Atak ko, iskong pa.
6: Ang iyong bawang kwenta. Katagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa...
6: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na

0: Ha?
1: Wow, okay.
2: Niya, igaan sa kanilang tubig daan. Imna, ay mga vitamins, isa na tubig, okay?
3: Me! Mana ko hinom!
2: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos na kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
4: Sundown Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: System Pain. Ako di ay si Jack. Usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
8: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
9: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
10: Hala, ngano ni? Bago ba ganin ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, ngano diri man ka magpag-gas pero ni?
11: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
13: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, par, alin bangon, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa imuhay ang asawa?
16: Exciting!
14: XFM.
17: XFM time. It's 8 o'clock. Hype check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
18: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
19: Mga katropa, exciting dito!

Ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan naman tayo. At pag-uusapan naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Mga kababayan, kung gusto mo makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Gusto naman po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At mga panayimpari natin, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa atin pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na atin pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha, sa inyong mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inimbitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan, no? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The secret of health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar. Para makapagpukonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa, yung mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda yung maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Ay napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabasang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong pananakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan, no? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o maatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan, no? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad, mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Aji kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Yun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis ay isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin, tinatawag na autoimmune disorder, na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Sa siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede rin maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo, pagkapagod. Siyempre, lagi kang may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwede ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwede mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies ano, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative, rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan. Kaya doon nila nakaklasify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Dok, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pagdevelop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Naku.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Kasi sayan or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihinto nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, silika, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Dok, o yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes.
1: Ano? Iba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito. Kumbaga minalas-malas ang tawagin. Pero pwede mo pa rin ma-prevent
2: yung
1: 3 years niya through your lifestyle and
2: parang
1: through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya. Ganon din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin, namalas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang opsyon.
1: Oo.
2: O, diba?
1: So, mga kababayan po natin, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, marami sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Dok, Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-coop up nila sa ganitong uri po ng karamdaman. So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan kung makakabisita kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ha? Ano po ba, Dok, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata pa naman, commonly kasi, nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, yung sinabi ko nga kanina, kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part eh. Pero kung sa pansin mo eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi madaling malaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase. Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis. Ganun yun. Pero ito, kailangan yung magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila partner eh.
1: Ayun, ha. So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto. Pwede po bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yun na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng itong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na pagamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Maglisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan ko guminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Samsung Plus, Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
7: Samsung Plus, Coffee Mix.
9: May kape ka na,
7: may gamot ka pa,
9: mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago.
10: Ako si Carla, narapakang kumika. Piling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Walang ka mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadisan ng Yes to Health Incorporated at syempre, ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan, ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin, kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases, kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Dok, yung pain. Ano? Mm. Pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga, ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsusubside, mga kaibigan, no? Kasi mas na, the more na tumatagal yung inflammation sa pangangataw nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng, ano, ng signal mula dun sa part ng katawan din, papunta dun sa ating pong brain area, mga kaibigan, no? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
2: Minsan, kahit hindi ka kumilos. Meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So, mga kaabayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang ating pong Santone Vitamin C at ang ating pong Premium D3, ang ating pong complete trio, ang ating pong ultimate trio, ang laban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc, baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse, marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo ng mga karne kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar, tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, yan, di ba? Yung mga luya, pwede po kayo yan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yun nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan, saka yung ano, yung cayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain, ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin, kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil, eh. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So, di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May BCO eh. Ayan, inflammatory yung BCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila nun is immune system, hindi lang booster, no? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya ina-attack niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis or rheumatism na sakit. Kaya di ba, pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa. Kaya na rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. So mga kabayan po ito, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algy. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, na mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan. At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan, para anytime, ano, na nararamdaman nyo, parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay yun naman kaagad ng ating pong ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, bilhin na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Mga kabayatin, if ever mayroon kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo. Pero nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So, yan kasi,

0: merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yun, mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yan sila, mga kaibigan. At isabay na rin yung ultimate trio natin, no? Sa mga kabayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 yun po edad ng lolo ko. At mahina talaga, no? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
1: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila, pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural na nakapagpapaganda ng ereksyon or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo. Then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City. Nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili. Tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, nagumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
0: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto mag-take ng ating pong turbo food supplement for men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin, mga kaibigan, no? At yung iba pa na organs sa ating pupa.
1: Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
0: So yun, sa mga kabayan, meron na itong 80, nagtitake ng turbo natin.
1: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
0: Pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
1: Pwede.
0: Pwede rin.
1: Kasi ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan. Eh. Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, na apektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Yun nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na lang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O diba? So, ang gagawin nyo, salip na hiwalayan nyo si mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
0: Ayun.
1: Para bumalik yung siglan yung mag-asawa.
0: Okay. Ayan, sa mga kabayan po yan, Turbo Food Supplement for Men. Mabili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, alam po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Ang ating masasabi lang, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Dok Algie.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito lang po yung likod sa Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po dalangin ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Hala, happy ka kong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man? O saan na adikto?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby! Putahe sa gabi-i na.

0: Ingato dito, wait lang ha. Gusto mo niyo, ina bailo-bailo man ni ako. Kapit ito kung mag-wild rune pun. Hello, Vivi! Lami na kayo ko ang moment-moment kayo na kayo kakanta-kanta na good ko adto. No? Nga kayo na, na-found out na akong akong tingog. Lagi oragin sa tingog ni Moy Moy. Sudan ngingon ano. Ikaw na sa pagka na magwapo tong tingog. Bakay na kung every time we sing kay mura tagan ng anghel nga gibayo sa kalangitan. Hello, be my gabi po sa to ang tanag. Welcome po sa to ang programang putahe sa gabi. For once and for all and for again and again. Ako gihapon po ang inyong makauban ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tinulas on si Emej. Ang ato ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang inyong kauban sa pagpaligon sa inyuhang immune system ilabi na karon. Nagrabi na gid kaayo ang panahon na sobra ka init man kaayo. Importante gid bibinga ato yung paligon lang ato ang immune system. Ayha ka magpaligon sa inyuhang relasyon. Masama mo na nimo ng inyuhang relasyon nga strong kayo pero sige ka lang og kasakit, wala ka na time sa iya ha. Wala man po siya time nimo. No? Pero okay ra, kaya daghan pa man po ka nang pwede ipuli sa iya. Pero bita, unahon na to tong health biha. Whatever happens, bahalag shaky na ng mga relasyon din ha. Bahalag wala gihapong kay uyab. Bahalag single gihapong ka. Bahalag isa ka sa mga in a complicated relationship karon. Bahala na og ka ng unsay status ana, umaasa, pinabayaan. Basta kay ligon lang ang ato ang immune system. Ang imong kauban, kada adlaw ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Please lang, oh, inumon ginat ninyo B. We are FDA approved. And we are also halal certified. Mapalitan nga ito mga produkto sa Yes to Health sa Tibuok Mercury Drug Store nationwide. Nausab kita sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica nationwide. And kung gusto ninyo nga i-deliver lang siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Mag-chismis gihapon taroon. And as far as I know, supposed to be karoon, magbasa ta og letter para sa tuwang putahe confession. However, na ay nag-request na i-live na tong atong putahe confession for tonight because of the super trending Sir BB question for tonight! Charut. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod gihapon kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Daghan ang nangutana kung unsa gid daw ang nindot na buhaton sa usa ka relasyon. Angay ba nga mag-live-in usa or kasal diretso? Wait. Unsay maayo ani? Bitaw. Majority sa kong mga friends, ilahaging ginaingon sa ko way back na it's better daw nga imuha sa daw i-live-in ang imuhang partner ay haod sa daw ka mag-desisyon imuha siyang pakaslan. I asked her, why? Wala tayo kasi graduan na, wala tayo label. Diba? Kinahanglan magod sa usa ka relasyon na agad na siya labeling. Label gyud dapat, di ba? Kapantay mo kanang mga baligya bitaw din haa sa mga tindahan. Dili man gid na siya mahalin kung walay label, di ba? Mopalit ba di kag tinapa nga walay label? Di pa lang na tinapa. Pero ang uban, ay ambot lang pud. Ambot lang sa uban, wala gid ta kabalo sa decision sa uban ha. Oh, kung naamoy mga reaction karong gabi una, ang atong number is 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga makita ninyo karon nga guwapa kayo, charo! Char lang ha. I'm trying to like, gina-try lang mangin ako nga pasano ng akong sariling bangko. Kay panagsara, syud po ko mo-appreciate sa kong kaugalingon. Guwapa, uwi. Ay, lagta pare. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siyempre, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM, Pagadian City, Cotabato City, and Ipel Zamboanga, Cebugay. And of course, official radio stations and FB page or Facebook pages sa Radyo Amigo. Silipin natin yung mga komento nyo. Madami-dami din ito. May gabi sa kong mami nga naakaroon sa Hong Kong. Mami Jackie, labis.
1: Thank you!
0: May gabi mami. I will see you pohon-pohon. Of course, hi kay Anthony Akla. Hello po sa imo mga kaubanan sa mga PGBI Guardians of the Miao Bohol. Salamat kaayo. Dili lagi ko DJ. Ayun lang. Maulaw mong gugutaw. Bibi Jao, pahirma ko sa text line, please. Thank you.
1: Thank you!
0: Charot. Tobi, pahirma ko kay Murag. Daghan-daghan na butag ko, Andy, ha? Ma-IC, ma-IC. Sige, wala. Nag-DIO. Huwag inagpalibak. Grabe sa'yo, hapon ninyo. Unsa man yung mag-attend. Dapat na natin attendance, no? Yung dapat starting today, dapat na natin attendance tracker. Char! Hello, Cindy! Naminaw na pod ko sa imo harong gabi una. Mingawon dyan ko sa imong tingog kung di ko ka... Uy, Donnie, nang yuhol nga.
1: Thank you!
0: Thank you, Donnie! Salamat kayo, Dan. Oo, same nga ang mga Chinese mag-ipon una bago kasal, dili magkauyon magbuwag. So, sa mga Chinese DIB, as per Mami Jackie, in labis dia sa Hong Kong karon, ingon siya nga, sa mga Chinese daw na tradisyon, nag-live in sa daw sila, and then muraga naa sila sa kanang getting to know each other stage. Kapag ka, dili mo magkasinabot, and that's the time na, ngitaglait. No? Pero, sa kuwa pong point, mas gabog ito nga, kaslon mo diretso. Daw binay, nag-ingon diri, mas gwapo manggid Cindy og live-in usa kay mabalaan gid nimo kung dako bagid og gamay. Ni ano dina? Ha? Kalayo ninyo. Kung love nimo ang imuhang partner, it doesn't matter kung gamay or dako. Diba? Ako 7 months ra uyab live-in pag human kasal dayon.
2: Ana day na.
0: Okay ra kadiha lain na sad gabi ibibisuki na ko nimo. Oh. Cinderella nindot gyud na naay tinigom kay aron magpakasal kay aron bendisyonan sa pare. Oh, si mas gwapo gyud nga naay blessing ingon si Armand ng Bohol. Oh, mao gyud pud noon. May gabi, Ercilia family of Simaya, Balay-Balay City. Thank you po!
1: Thank you!
0: Sa yung always kapagpaminaw. Pero bito no, lagid ko kabalo sa reaction sa uban. I would really appreciate kung naamoy mga reaction din ha. 0975-474-9153. Sa mga mag-asawa po garon, o sa inyong feedback kaganina nga kinahanglan live-in sa daw para magkaalaman kung malaki ba daw o maliit. Wala yan sa laki o sa liit, bebe, ha? Nasa performance yan. Unsa man nimo ng kadako. Unsa man nimo ng haskang dako agayon. Kung kulang sa performance. Mo nang gigama sa Yes to Health ang atong Turbo Man Enhancer para it doesn't matter kung gamay man o dako, at least panalo sa performance. Huh? Kapag ka kulang sa kusog, kulang sa gana, kulang na sa libido, both asawa and bana, pwede mo nga mag-inom sa Turbo Man Enhancer. Para sa mga wala pa nakabalo kung unsa gining ato ang Turbo Man Enhancer, pampalipay ni siya o pampalipay sa inyong pamilya. Sa mga wala pa gid nakadungog, unsa gid na siya, nakita yung mga testimonya, inyuhang madungog karon para yung masahiran kung unsa gid kaanindot ang atong Turbo Man Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos.
3: Usa ka tricycle driver.
2: Kapoy kaayoy.
3: Di jud dalim.
2: Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
3: pamasayrog sayo
2: aron maka boundary.
3: Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak?
2: Konsumo pa sa balay.
3: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitestingan
3: aron malipay si Mrs. ba.
2: Grabing kumbati.
3: Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
2: Unsa pay gulat ninyo?
3: Pag turbo na mo.
2: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Nakadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pana na to.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik ta sa to. Pag makadungog, ani ko ang word nga balik na baka murag. Lahigid ang masunod sa kukunahuna ay murag ka ng Ang imong ginahuna-huna baka magbalik mo. Sugot man ka ang magbalik mo. Okay na sa inyo ang magbalik mo. Murag dili ba kayo nga murag lala ang inyo hang reaction? Or ampay gid ninyo nga magbalik mo? Bitaw balik kita sa taong programa karong gabi una ha. And unya taod-taod bi atangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napod gabi bi nato ang nisalig sa tuang programa, pero actually ako sa nang i-skip for a while because we're gonna be having our live putahe confession. Kun asa tagaan mo nako og chance hangga maka-react mo sa ato ang Sir Bibi question for tonight, which is live-in ba sa jod or kasal diretso. Kung sa inyo mga reaksyon ani ha, naatay ya, text lang din ya apod B, 0975-474-9153. Ato ang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang El Ilion Shell Mobility Station B, tibuok kalibutan, ginanimo siya makita, maskin asa ka sa mga matubaka o laing nasod, naagid tayo Shell. Diligin na siya mawala. Pero kung dali ka sa bukid noon, naausap kitay branches sa Maramag. Nakitay branches sa Valencia and of course, duha diri sa may Malaybalay. Ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa sa atbang sa kaning Polymedic. Kaning atbang sa Malaybalay City Hall, naausab kitay Shell Select. Anything na kinahanglan nimo during your travel, mga essentials, naara na siya sa Shell Select. Ayaw kalimot B, ang inyohang mga QR code o katong Shell A Shop, inyohagin na siyang i-present for every transaction kay para makakuha mo points. Kikinahanglan na siya in the future, pwede kang makapagasolina or makagrocery gamit po ang inyohang mga Shell Asia application. Hi, nako! Balik kita sa tawang Sir BB question karong gabi una. Maayang gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Wait lang, hatanawin na to ni. Oh, and happy Monday sa iyo dyan. Salamat po, Besh Harold Garcia Ramirez. Thank you! Salamat kaayo. And of course, sa mga naminaw karon. Wait lang ha, silipon ako. Mommy's Child Maternity. Thank you! Agoy, pilakabok atong pasyente din ha, karon nga mga nakay ha. Oh! Soon to be atong i-welcome mga tuang bagong lying in. Labi na sa inyo mga panginahanglanon, mga kanang mga kanong sa tawag ana, mga nakay kanya wala kay savings, wala kay ipon. Gusto ka mga anak nga libre ala dito tatapit sa may Mommy's Child Maternity. Sige lang atangin ninyo very soon, could be tomorrow Tagaan muna mo sa exact details, ilabi na sa mga mommies din ha, mga buntis din ha. Nga hapit na mga anak, kunya wa kabalo asa mo mga anak nga kanang mangita mo og kanang dili gani mo singkahan. Di ba kasagaran sa mga kuan, singkasingkahan ka. Muna! Buhay, mawa no. O, di mo dyan na maiwasan, magbati man dyan ka. Ma'am, mag-anak na ko, ma'am. Muna, kay gisudlan na niyo. Na, di ba? Pero kung gusto gini niyo, okay, ng mga buutan kay nga staff, nga ka ng abi-abihon, good mo, and ma-validate gini ng inyo mga emosyon din ha, samtang gautong ka, samtang ka ng sakit na kaimuhang bat, ang sakit na kaimuhang tiyan, palangga gihapon ka sa staff. Yes, Mommy's Child Maternity there is Malaybalay. Ugma, atangin niya to ang dugang detalye ana ha, basta ugma na may gabi idi ay sa mga namino din ha, karon na to ang mga beautiful and energetic midwives. Thank you. Midwives at your cervix. Thank you. At your cervix talaga. Unsa color anang turbo di ay ako di ay si Armand. Layo man kayo. Wait lang ha. Ang color gid sa turbo is actually black. Oh, na siya a little bit of maroon. Mapakita ba nimo sa live, Bibi Jao? Di man dipud kita si Arman. Oy, pasti lang. Sorry, Armand. Sige lang kay kung magtanaw ko sa Facebook Live, makita man ni mo din niya ako kung say colors ato ang Turbo. Basta kay kung mag-ato ka sa mga pharmacies, pangitaon lang gini mo ang Turbo Man Enhancer, ingnang ka ng tatak, yes to health. Maoragin na siya. Hello kay Jaime Pumbo ng Santo Tomas. Maayo gid ang kasal dayon, bibi, para kung manganak man, galing madala dayon sa lalaki ang apelido sa bata. Tingali, guwapa ka sa personal kay cute man kay imong tingog. Manawagunta ko, bibi, sa'yo man, mag-sign off ang tagom. Wala. Unsa mo rasa ka-sign off ang tagom, Jaime? Chikahi daw ko, wala ko kabaluan na kay supposed to be dapat 11:30. 11:30 siya, kay 11:30 man kumahuma. Pero I have no idea. Oh my God, nag-inform ka. Okay na ko, magbalik ni Platonic Ramang Goodminaw. Unsa mo na siya without label, pero kanang nag-a-I love you-han. Pero sa mga bibi na to nga naminaw karon, abri po nga to ang linya, ha? Pero unya na mo panawag, pag-text lang o sa mo. Unya na kung mo dawat o tawag taod-taod regarding sa inyong mga reaksyon. Pero unsa mangi dapat ay ani? Mag-live in sa mo, ayha mo magpakasal? Kay daghan pod kaayo sa to ang mga bibi karon, ang nagaingon jud na mas better gyud daw nga mag-live in o sa. For this case, mailahan gyud ninyo ang usag-usa. Number one, batasan. Ingon sila, ha? Ang mga batasan gid daw sa matag partner, kapag kauyab pa gid daw mo, dili pa gid na siya inyong maingon na, ay buutan ni siya, ay maldita ni siya, kay lahi daw ang pamatasan sa sulod sa balay kung mag-ipon na mong duha. Kurik ba ko diha? Kurik? Diba? Eh, lahi manggod kung mag-uyab pa lang manggod mo, syempre wala pa mo eh.
1: Kabalo lagi ko.
2: Ayun, pagbuot. Kabalo ko. Kabalo ko, no? Ang batasan mo good sa mga tag-usa, ilabi na kung uyab-uyab pa lang mo, napamanggod na siya ginatawag na pakipot stage. Diba? Maulaw pa man dyan ka mag-express sa imuhang tinuod ng batasan, Ana. It's because, syempre, kung anbaya ka nang naapa ka sa stage ba, naapa ka sa part na, you're trying to impress this person. Bagi na pa-impress, ay dapat, guwapo ba yan siya, dapat diligid siya ma-disappoint sa kuha. Ano, good. Diba? So, uyab pa lang mo, kinahanglan pakitaan, gini mo siya, mga guwapa kayo ng mga moves, kinahanglan ipakita, gini mo sa iya, nga buutan ka, kugihan ka, kabalo ka mga ahoy, o, kabalo ka magbugha, o ganang kahoy, kabalo ka nga magkabuong tubig, mga sinaunang panahon. Diba? Ana po si Texter 463, depende sa sitwasyon, bibi si Erwin Tagalog, da ini from Cebu. Thank you! Sa mga taga Cebu din, ha, kabalo dyan ko, daghan dyan sa inyo, ha, karon ang daghan pong kay reaction, no? When it comes sa aning Sir BB question nato din, ha. Junlin runs, may gabi, eh. Thank you! Salamat ka, ayo, hala, BB. Unsa na, nga lang in buntis, raba akong asawa, hala. Oh! Ang pingin ay mong buntis ng asawa, ha, ugma, naihatag na ko sa imuha ang details, ugma, o, oh, kaya... Oh, kung wakakatuod dito, ihatod tika! Ako'y hatod. Libre pa na. Pero bitaw. Oh, bitaw, ha? Ingon bitaw sila nga, ay ha na daw kuno, mas gwapo pa daw kuno nga, imo ang i-live in, kaya para mailahan gyud daw kuno nimo ang batasan sa usag-usa. Baho lang. Pwede ba? What if Dobby, live in mo for pilaman, 10 years, yan na ka na nimo og lima. I have pa nimo na realize, ingon na, I have pa nimo na bantayan, ingon na, dahil yung batasan, kuripot, dahil na si Ja. Oo niya, dahil niya love imo ang family, ako'y miris. Iuli ti ka sa imong mama, gang. Okay, di man di ka kabalo makisama sa kong pamilya. Sa kadugay-dugay sa panahon, karong paginako na-na-na-na-balaan. Ay, yun. Hello, kang ka-loyal honey princess nga graduate. Uy, congratulations! Sa amo ang katropang honey princess. O nga, nag-graduate sa iyahang kursong pagka-maestra. O, ayaw lang pang luod nga wala ako naka-add to. May pakagi-invite ako, wag yun. Maayong gabi po kang ate Nicelle nga naasa sa Bukaroon, kang Boss Jack, kang Boss Rudy, Sal, o siyempre sa ko ang amigang great. ayaw ba? Ay, nga lang ako mayroon patawag. Wow, sana all! Wala ko hello, dili ko katawag sa inyo ha, Birbiha. Kamu nalang panawag sa ko niya. No, dili ko katawag sa inyo. As much as gustuhon, maginahong nga manawag ko sa inyo ha, I cannot.

0: Ato ning may balano niya ang inyoha mga testimonya ha, kay unya taod-taod abrihan man ako ang ato ang linya, kabalo ko nga gusto gid kay mo manawag, kabalo ko nga naagin mo yung mga reaksyon diha, kamo pa tagan man gani kog reaksyon. What? Gonna lift you up, bahala ka diha pang pataas sa self-confidence. Bish, no need, mauaw ta bish. Disney Princess, pwede mong utana-tanan bang mag-aaba e gusto? Sa? Sa tilapia? Wako ka gets? Disney Princess, pwede mong utana-tanan bang mga aaba e gustog tilapia? Ito nang isigutan nun niya. Kagets mo on sa tilapia?
1: Inatmot na to!
0: Kamuha, bantay mo. Sa pagbalik ko sa itong programa on niya, atong abrihan na nga ito ang putahe live confession kina siya sa inyong mga reaksyon. Kung sa bagay maayo, live-in bagyod o kasal. Sa pagbalik po sa itong programa, dali po sa XFM Network Philippines.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zantone Plus Gold kay itong good sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro ko o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Gud. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Gud. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Nugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo,
9: may maca at clavo waska,
7: mga natural herbs
9: na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap,

0: Wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Sunfin Plus Herbal Soap.
2: Gamit na!
1: Sunfin Plus Herbal Soap.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito parin!
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. It's going to be live Putahe Confession karong gabi una. Pwede mo nga manawag o niya taod-taod sa itong official number 0975-474-9153. Kining programa ha, atad ka nato sa Santon Plus Herbo Soap kapag gabi manimaho o kilikili. Dili na siya pwede, baby, ha? Kaya ba-discourage ba ang imuha nga gipamisitaan or ikaw mismo nga gipamisita? Oh, kung natanao ni mo nga, murag, uy. Personal hygiene matters, yun ba ya, baby, kapag kabaho, ginog, kilikili, dili na siya pwede, ingon, anak. Kay, maugin ba ya na imong identification, ha? Maingon na siya. Ayun pong, uyab, anak niya, kabaho na siya kilikili. Lain ka ayo. Molang importante gyud nga magligo, manglugod, magsabon og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya mangosteen that acts antibacterial sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas nga motubo sa imuhang naong, unya magpa kuan siya magpagahi pud kana ganing murag ang imong skin, di ba, kapag ka idaran na kay, di ba, naga-loose siya o dapat nagasag, dapat ka nang ipit-ipit gihapon na siya, baka nang unsay tawag ana kanang tight gihapon ng skin. Pwede rin kaya na siya ma-achieve ganun mo siya ng iunaanak ng skin through Santon Plus Herbal Soap. Available na po ka na siya sa mga butika nationwide. Ay hakong padayon sa unahan ng ato ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga samot-saring istorya na hindi nila maiintindihan. Nabasig ko niya ako'y pangutan unog nga nung ingunana na. Maluoy mo ha. No, ay kunyo tagaay og kanang sulbarunon. O, pagpadayon na to sa unahan. Unya taot-taot, abrihan na to ang atoang linya. Ang atoang hotline para po sa Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting. Hello, hello, baby. Here we are. Sprinkling, sprinkling happiness. And money. And beautiful love life and career. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Live Putahe Confession po kita for tonight. So, abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Si Ednel, di itong gusto magpatawag. Ednel, di ko ka-call. I'm so sorry. Wala kami load. Good evening, oh. Kaninyo live po tayo confession karon ha. Reaction ni siya kung nahitabo na ni sa inyo karon. Reaction ninyo sa kanitong Sir BB question na live-in ba dapat o na or kaslon sa jud. Good evening. Mas maayo jud ang kinasal kanang mga babaeng mga bit ipapriso dayon aron matagam. Si Charlie di ay ni sa kitingting. Ah, ning kitingting. Oh, kabaloon sa ningkiting-ting. Ah, dapit. Nindot gud na bibi kay aron makasulod sa simbahan. Oh. Kipadraman gud ni akong sipi mo ang dili na gud ko katawag. Ah. Okay na siya. Hello, sa gwapa daw na si Beth Masaudling na naakaroon sa Davao. Sa JM Nagmati, may gabi din ha sa inyo ha. Once again po, abri na nga ito ang linya ha. Kabalo ko nga naagid mo yung mga reaksyon din ha. O, dili mo dapat mag-guilty. O, naamang ko yung mga rason nga. Diba, wala ako, dili ko anang muingon mo nga. Ay, di lang ko manawag ko, kaya basig ma-judge ko.
1: na among yung mga rason bi ang uban mang good mas pili o nila nga mag live in usa unang una dili pa sila ka afford magpakasal di ba dili pa sila ka afford magpakasal mo na nga kailangan sabton pud nato ang labi na karon mahal ang gasolina oh mahal ang mga pamalitunon mo ganing ginantang mo nga kapag ka mahal ang gasolina didto gid mo sa gasolinahan nga kanagong dili kani kay ilaron sa imuhang gipalit nga gasolina kan dili maguba dayon ang imuhang makina mo lang strongly recommended po dapat sa LE Leon Shell Mobility Station. Sa kamahal sa mga pamalitunon karon tanan-tanan maglisod jud daw og pakasal. Dili pug ko familiar sa kuan sa uban ha sa kanang way of pagkasal kaysa pagkabalo man gud ako sa uban is kailangan pa kamugasto ani mga magkuha og senomar tapos mag pre-counseling pa ka. Diba? I'm not really sure with the process wa pa ko katsuwa pa ko kasuway musuway tapuhin. Sige ayaw mo kaulaw ha sige mag miss call no. Gi-live gate na ko nino kay kabalo ko na amoy mga reaksyon diha. Sige. Again 09 Zi. Ha? Kisa ni? Ako ni. Oh. 09754749153. Hello, maayong gabi.
8: Yes, hello.
1: Hello po, maayong gabi.
8: Maayong gabi.
1: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
8: Ah, si Kuan ni, si Bilarmino.
1: Ah, uy, Nong! Nong! Manggabi, yes. Nong!
8: Manggabi, isab sa ko ang pinakagwapa nga DJ na akong pariente.
1: Nong, unsa may reaction ni mo aning ato ang Sir BB question karon Nong? Unsa mas maayo? Mag-live-in ba sa mag-live-in sa da, ba daw dapat or pakasal dritso?
8: Kuha na siya nang, kana magdepende na siya sa panghiktabo or sa palibot o sa panahon. Magdepende siya sa, sa kanang kuan, sa sitwasyon sa matag-usa.
1: Let us try to dig deeper. I-explain.
8: Ano yung muna siya? Sa managuyab, kung managuyab pa lang, siyempre nagkatrabaho sila. So magsabot niya silang magminyo, mangandam sila. Kaya ba naman ito nga, big kuan dyan siya, sa lalaki, big na siya nga hagit sa ingkaugalingon nga ihang pagkasalang babae, siyempre mo gasto siya sa kailangan niya.
1: So si lalaki dapat ang maggasto?
8: Oh, pero karon sa panahon karon kung ang babae or mo labpon niya ang lalaki, so depende na silang sabot kung magtunga sila sa gasto or solo sa lalaki. Inanak mo na siya. Kaya sa pamilya good karon kung magminyo ta, mas lami itong ang babae ni trabaho, lalaki na ako trabaho.
1: So dili gid uso nang kuan lalaki ra gid ang mugasto tanan.
8: Magdepende. Depende sa ilang kuan kung sa kuapod, sa pikas po na ko nga bahin kung parang ana sila anak or nang live in lang sila. Mas nindot pod kung sa sitwasyon mang praktikalan lang. Aduna man gyud mga minyo na nagminyo na nga gipangkawat di pare.
1: Kaysa na pare.
8: Halimbawa lang ba? Halimbawa lang.
1: Nadamay na po. Nadamay na po yung silingan.
8: Gikawat di pare niya. Mungingon ang lalaki may pagwala di kapakasli.
1: Mahay-mahay da yun.
8: Unya, napoy uban po nga, how many years sila nga wala nagpakasal, aduna na yung mga anak, saka pa sila nagdesisyon nga magpakasal na sila kay kinanglano na po sa mga bata. Kinahala nyo sa mga bata, labi na ka ng padulungan sila mag-college, inaanak na ba? So, diha na magkuan ang magsabot ang duha kung ang ayan magpakaslan. Diha po masukod po ang lalaki po na kung unsa niya kalab ang babae.
1: Muna yung mga kuan na ito.
8: Okay na amang gawin ani. Pag-ipon, sinong bagay, rinislingay, dilapurad sinundang. Pagkahuman, pag-abot sa panahon, magpagkasal ra po di ay. So, pangutahan mo sa pari nga, dawaton ba ni mo na yung tarpulana? Dawaton ba ni yung tarpulana? O, dritso na yung, bahala yung pulata ako.
1: Maba?
8: Inaanak man dyan na kay, may ilahapon. Pero sa kuag yun, sa kuwa lang, mas lami gantong pakaslanin mong babae tungod kay ang kasal manggod
1: mm.
8: part sa babae mao na siyang pinaka-espesyal nga kanagihatag o gasa sa Ginoo sa iyang kaugalingon niyang pagkatao. Kana gani mapil gani sa usa ka babae gani nga in ana dai ko ka importante sa iyaha, in ana dai ko nga ka espesyal nga iyaha gi kong gipangandaman mura kanang kanang ikapang hambog gid sa tibuok kalibutan sa babae nga in ana gid siya nga kapangkalangga or kalab sa kalalaki. So siyempre pud ala sa lalaki pud at sa alins pud ang lalaki nga ako ni buhaton tungod kay love na ko siya.
1: Yun. Oh, paminaw mo boys ha.
8: Pero ako wala pa mabugo kaagi gud og kasal.
1: Wow.
8: Ambot lang pug kaha.
1: Sige kung lang. Paabot pa lagi na maabot talaga na no.
8: Nganang sige na lang gud ko arit nang puay manang. Hapit na baya ko mag 40 karon 24 ha.
1: Sabo no.
8: Pagyud tang gud ko. Gusto na ko magkuha og sinumar.
1: Hulat sa nung. Oh. Ay, basta nung ha, ang sabot na to, nung pagkaslo na gani nung, magsulti sa akin nung, at uuwi talaga ako ng tagom nung ha.
8: Ah, siyempre, dili, manggid pwede wala ka. Ikaw manggid ang bridesmaid na to.
1: Ano, yun. Sige nung. Nung
8: listen, sol- pwede mo o tiga flower girls?
1: Pwede na po nung, kay gamay man.
8: Dili ko ay bridesmaid, kay aron kuhan, kay isahan, magkagbulak, rayoon man ako pa isa, dito mo, pra, ito rin pagkaslo.
1: Nung salamat kayo sa imuha nga nindot kayo nga kuan ron nung ha nga kanang reaction sa to ang Sir BB question. I hope you're doing well. Thank you kaayo nung.
8: Yes, thank you pod kaayo sa imong pagtubag sa kuha o kanang ano sa unta magpadayon pa imuhang ang imuhang nindot na programa.
1: Salamat nung, love you so much.
8: Same to you, same to you, same to you.
1: Bye.
8: Ingat.
1: Bye. Opo nung, ako ang manong. We're actually like cousins from far, far away kingdom. Oh, pareha mi og last name. Ano sa ako? Parintigid mi, so parintigid mi. Ano nga mahimo diha. Maminaw, gidko ni mo karon bash while playing Eternum og gakaon og choco bread. Paibong. Pwede kong burger o niya. Melvin Paharilia Garcia, maayong gabi. Regards ko sa imuha and shout out bukos sa kong self nga nag-coffee og premium D3. Oy! Thank you! Salamat Sir Melvin Paharilia Garcia. Muraga, you look so familiar to me. Can I take a look? Alalala. Si Architect Engineer Eric Becerra. Thank you. Mga gabi, sakto na bibi ang ihang tambag maura. Wala ko si Oni Chan Chui. Wala ko nagputahi confession. Live putahi confession ng atong gibuhat karon ha. Based sa request sa to ang mga bibi. Regarding ano to ang Sir BB question. Kung live-in ba sa daw or kasal dritso. Di ko kapakasal kay na ako'y sinumar sa una na kong kapuyo. Si Mar ang tawag ana. Si Mar ang tawag ana. So, certificate of marriage. So, kasado ka sa una. Oh, pero wala na mo. Mang gabi, Madam Cindy, sa ako, maayog kasal muna. Si Dats Abdul po ito ng region, saan eh? RH10? Cotabato City? Thank you! Mang gabi po, dapat kasal gud daw sa Sir Dats, no? That's Abdul. Mang gabi, di Spartan RC. Thank you! Mang gabi, iyon sila dili ang dili sa daw lagi magpakasal, kaya basin lagi daw ugmaot og ganang batasan. Pwede pa daw mauli. Ay, Diyos ko, Lord. Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, baby, o lambing na gid kay ni siya, ha? Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, dapat imo na nang gisuta daan, nangiyahang batasan, hindi kayo magtagna-tagna. Sa bagay. Kamoy mag-igo. 0975-474-9153. Pwede na mo tawag balik, kaabri na po itong linya. Wala ko, matubagay na kayo sa suri, good. Dili lang tamang luod, no? Sige, one more time. Tawag balik, ayaw ka ulaw. Again, 0975-474-9153. Hangakon gani ko ron, di ko matubag ani. Ano sa manjud di maayo day ani? Mag-live in usa o magpakasal? Kapag ito magpakasal kay, kasal muna bago bumuo ng bata. Sabi ni Ate Fatima, yun talaga. So, ang isa po rin ni Ingon, pwede man sa mag-live in, pero dili sa jud mag-baby. inyuha pod na oh lahi-lahi gid taog kanang gitawag na point of view. Lahi-lahi gid og reaction. Oh, guy, kasakit adto akong kamot oi. Niluto ko na daw og ninyo, niluto gud siya. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello! From the other. Ayaw paminaw sa imong radyo, baby, kay dili kita magkasinabot ani ron logs kaayo. Ah, gipalungan ko niya. Ah, di makaya, boy. Live in oy kay wa kakabalo sa imuhang mabana na amang gani uban 20 years usa na nagpakasal. Anak si Ate Wilma De Suyo. Oh, di ko ka-relate sa question da wala mang guguna kaagi og ingon anak nga setup, pero from my own standpoint, pwede raman na cohabitation lang sa if nagtigom pa lang para sa maabot na kasal. Hello, may gabi.
9: Hi, hello, may gabi, Bibi.
1: Sita to eh. Kinsa ni palihog?
9: Ay, kay di ko ano mo mong sinpo, nakatawag ko, Bibi. Siya raw di kakailan ako, Bibi.
1: Sorry lang gani, Jaime. Sige, Jaime. Paminaw na ko ang imuhang point karon, Jaime. Kung unsa mong gimaayo, ani, dapat ba nga mag-live-in o sa or magpakasal diretso?
9: O, Bibi, kaya nakatisting man dyan ko kasal, Bibi.
1: Mm.
9: 2 months lang, di kasal mi sa akong asawa kay kanang baligpuyab man itong 2 ka bulan.
1: Mm.
9: Pagkaabot sa 2 ka bulan, di kasal dahil mi kay amo mang nasaira ng amo ang batasan nga ana lang 2 ka bulan.
1: Mm.
9: May bawaan mo kung maayo ba o dili.
1: Mm-mm.
9: Pero successful man, Bibi, wala may ingon nga naglalis mi nga nagmahay mi.
1: Oo.
9: Tungod kay dayuhan man guko atong higayuna kay dire sa mo amang god, Bibi.
1: Mm.
9: Amang layo kay sa ako ang chikay kaysa
1: chikay.
9: Mas maayo man layo ko.
1: So layo ka sa tentasyon, in short.
9: Layo gyud kay one man kanang mas nindot man ang layo kay maka-experience po ka ba nga makadto ka sa laing lugar kay sa duol.
1: Pero og naduol ka sa mga chikay adto, unsay tan-aw nimo?
9: Mura mag ka nang alanganin sila sa kuambot, hablukan tingali ko.
1: Kanang kaingon man kang alanganin man?
9: Ma. Paan man ko, Bibi, kanang nakadto ko sa laing lugar, kanila ging isang hero ta.
1: Mm.
9: Ganahan sila kung dayuhan kay kasagaran ng good sa maong baryo, halos-halos mga parinti, mga malipay ang mga babae.
1: Mm.
9: Kumakit dayuhan kay kaling makakuanpod sila o kanang dili na parinti ba kay halos-halos ba ng mga barangay parinti.
1: Mao-mao-maupod?
9: O, mao na nga 2 months lang ang nagpakasal dahil ni kay para kung mga anak mang galing, illegitimate ang bata.
1: Pero katong time magkikasal mo, ha, wala pa pong ka nakahilabot sa iya, ha?
9: Sige, dihan na ako sa gilabdan. Kanang magpakasal, baby.
1: Mm-mm. So kasal sa Jod inyong giuna, ay ha ang tanandanan.
9: Hmm. Gani, maatlo. Magani ko, gay. Hindi mo na ang ilang mga binikanan basi nakuha na puno na ako. Mga na nga, magmahal ninyo na inyong anak ko, lagi na po anak kayo na po kung magpakasal namin.
1: Ay, na... Naputol. Isa signal doon ni Jaime. Jaime, tawag lagbalik, Jaime, ha. Ang mahal kayo magpakasal sa panahon ngayon, ang gagastusin para sa kasal nasa 500,000. Aba, may kilala ako, kinasal 15 mil lang ang pera. Oh, depende yan sa inyo. Depende na sa inyo kung gusto nyo bonggesyos good nga kasal. Eh, yun lang. Oh, dapat kapag bonggesyos inyong kasal, dapat ang inyong imbitahon po katong mga politiko. Kay sure good na muhatag yun sa inyo ang dinagko. No? Mabawi ang kasal. Nya, daw be, o 500,000 imong gasto sa imong kasal niya, imong mga bisita kay... Masuko. Kanagong ting sayaw na, kanagong, unsay tawag, ana, your first dance as a husband and wife. Di ba namang gina siya mga sobre, nag-MC ba ako kasal, ay kunyong ganda ha. Namang gina siya sobre ibutang, kinahanglan mo siya isabit sa couple niya, magbutang ka dito in any amount, 5 ray ibutang. Niya, 500,000 yung mong gasto. Patay. It doesn't matter how the relationship starts, B. The thing is how much you face responsibility and the married life as you get along. Ooh. Kanaon, nagsalita rin si Architect Engineer Eric Becerra. Yun lang. Ay, musig, parabi na mga gasto. Dagor kayong gasto eh. Bibiyon si buhaton na ako na ako'y sinumar sa una. Naghihimo na ko rin yung legal expert. Unsay buhaton ako na ako'y sinumar sa una na kung simar ang tawag siguro ani. Kasal ka sa una. Sa una na kung kapuyo pero wala na mi gusto jud ko makasal sa live-in ako ron. Wala mi nakasal sa una nako pero nagkasinumar ko tungod sa birth sa mga bata pero wala mi nakasal. Ah, dili man. Need ni mo mag-request balik og sinumar to prove na single gihapon ka. Kay ang sinumar, as far as I know, this is a certificate of no marriage. So, in kaso, nakahatag kag sinumar sa una sa imuhang, oh, diba? Ako na ni. How da, uy? Sige. Texter 873, as far as I know, kaning sinumar, if in case ang imuhang first nga kapuyo nag-request sa imuhang sinumar for the purpose ng magpakasal unta mo, okay lang to siya. Kung wala mo nakasal, okay lang to siya. Pwede ka maka-request balik ana sa PSA. PSA, right? O sa PSA o sinumar. However, kung nakasal mo at tong imuhang first nga ka-live-in, dili na yun sinumar ang magawa siya. Simar na yun. It's a certificate of marriage. Pero kung wala mo nakasal pero nag-request siya sa una niya, natagaan mo siya og document, okay lang to siya. O pwede ra ka nga mag-request balik sa imuhang sinumar sa PSA karon or karon gabi ina. O ugma na lang. O request kag balik di adto. I'm sure kung wala ka gikasal sa una or to anyone else, sinumar gihapon ang mugawas. That's a certificate of no marriage. John. Panimbayan na ako kay Bernie Huwaban diha sa may Andili Davao di Oro may gabi diha kanimo Bernie nga akong kababata na na aking kaibigan mula noon hanggang ngayon. Amen. Nice one guys, welcome to attorney.
10: Putahe sa gabi.
1: Nanabuwang na. Wala akong angay mag-ano. Wala ko yung angay mag-ano man. Oh. Ah, hi, me!
11: Hi.
1: Naputol yung mong signal ganina, Haim. Pala yun, Haim.
11: Patol ng good baby. Mm. Okay, pangutahan na sa baby, unsa may kalainan kining kasal ka sa pare, kasal ka sa mayor.
1: Pareha ramang good gihapon na, kaya naa mang good gihapon mo yung legal certification, anak. Okay mo, aga. Legal mang good gihapon na.
11: O kaya ang uban, kung magpakasal man siya sa mayor, magpakasal mo po sa pare. Pero kung magpakasal ka sa pare, di na po pwede magpakasal sa mayor.
1: So pagkabalo na ako, it's for legal purposes. Halimbawa, kasal ka sa pare, gusto din mo nga maligal, pwede po kung magpakasal sa mayor. It's up to you, pero doble-doble na. Pero in kaso, magusto dyan ka nga na ay blessing imong kasal, unya nagpakasal ka sa mayor, importante nga magpakasal ka sa pare. Oh! Alam na!
11: Nang pakasal pa man sa mayor nga, di kasal naman sa pare, boto na hunaon.
1: Basin gusto siya og ganang fame. Gusto siya musikat.
11: Nalagay ka, maraman og ganang discontento sa isa lang kakasal?
1: Sagdiin lang, ganahan man po siya mo gasto. Let them.
11: Nagahan po nga lagi handa, yung anana. Pero...
1: Basing na ay change of ninong and ninang niya, na ay gusto nga mubang ka ba niya, muhatag og dinagko, so mo tunog pakasal na lagbalik.
11: O ba?
1: No, anak na lang siguro.
11: Salamat kayo, bibi, kay nakatawag ra jud ko gihapon bisan kaning inyong kan yung sister vision di Tagum. Lumot gahagab, gabi ira man to, o tungos ang gabi, nagsayo man ang sign off sila, o basin aron dili na.
1: Sige lang, i-ask na ako para napatagaan tayo kaog tubag, ana, ha? Salamat ka sa pag-report, Haim, ha? Na-appreciate kay na ako.
11: Iog, mayang gabi, eh.
1: Ang gabi, Ham. I love you so much.
12: Exciting!
1: Si Jaime Pumbo ng Santo Tomas, Davao del Norte. Sakto na, Bibi, na ay may organic mo. Kasal, maura akong tambag. Hindi, tambag. Diba na, tambag Armand. O, tawag na mo, ha? 0975. Yan na lang kung mag-ads, be. Mga 40. Go ahead. Nice, Bibi. May idea na ko luoy man jud sa ko ang kalibin ron kay awayon jud guniya. Ni akon mag-away mi mo ingon siya ayaw selos kay di ta kasal. Patay.
13: Baka kun ka.
1: Kulbaan. Nua, sakit pud ba yo? Luoy? Guys, do not use it as excuses. Ala. Sorry ha. Kapag ka mag-away mo sa imong partner niya, hindi pa mo kasal, ayaw na siya gamitan ka ng kanagong imong ipagmukha, ipagmukha ni mo sa yabang. Wala kay dapat na kuan, dili ka dapat magsamasakitan kay unang-una dili ta kasal, no? Muna'y giingon, bitang, importante good ang common sense sa ka relationship. And be sensitive. Grabe na good mo, ha? You need to be very sensitive when it comes to words na inyohang ihatag ninyo sa inyong mga partner. Kaya maskin paglalaki lang na siya, mga lalaki, ang mga gahi man. Pero ang mga lalaki, dali na kayo na siya masakitan. Ang pinaka-worst pag ginhay, sila lang na siyang luumon. Dili na sila vocal, dili na sila nag-istorya sa ilahang mga hinanakit. But then, I'm telling you, dali na kayo na sila masakitan. Oh, girls, sometimes girls, you have to be very sensitive with your words. Ayaw na ninyo gamitan ng ingunana nga. Mga ingunana. Hello, mga gabi.
14: Hi, B.
1: Kitsa ni po?
14: Hala, nalimot na si Bibin ako, bay.
1: Ah, dugay-dugay na po, bay. Siguro kawa katawag ba?
14: Ay, gimingaw ako na niya, bay.
1: Eh, sige na, paila-ilan na, kay para mahumanan itong istorya.
14: Katugod ko itong nasa white team sa una.
1: Ha? Sa ano po? Sa?
14: Nasa white team ba?
1: Sa?
14: Nasa white team?
1: Wala ko ka-remember.
14: Itong nag-inisi ka, di ba?
1: Tapos?
14: Katay mong gikot sa isa ng...
1: Mark? Ay, naku, nainis si Mark. Hey, Mike. Hoy, buhe pa!
14: Hi, Jay.
1: Nanluod ako ninyo do.
14: Kumusta, Mark?
1: Oh, ako yung magumusta ninyo. Kay kalimtan ako ninyo.
14: Yes, Jay.
1: Mike, unsa man ang imuhag masulti, Mark? Live in sa bad dapat o magpakasal?
14: Tony, kumumpog ko na ako, kung nanagyan ako noon. Pero, sabay-sabay din yung wedding first day.
1: Sure, tapa. Tarungan na yung istoryahan niya kay Digo ka sabot. Paduol gamay sa imuang, o, ipaduol gamay imuang baba sa imuang cellphone, be.
14: Mas, kuhan niya. Kanang, dapat, mas kasal din o noon ka. Kaya nang, si once magod nag-live in sa morag malas, magod na sa kawalay blessing sa Ginoo ba? Mga niya. Mga na siya. Mga na akong opinion.
1: Mga to. To, sige, katulog na.
14: Ayun, di?
1: So, kasal sa dyan una?
14: Kasal sa dyan, kaya rin niya. Kanang kan siya, kanang doon, hindi magiging na basta-basta ng kasal kaya mga requirements. Pero iwasan sa agad ng mga living-living kaya rin nga walay mga yan.
1: So, kapag kaingon na ang inistoryahan na to, Mark, dapat ka nag, halimbawa makauyab ka, bawal sa agad na mag-holding hands, yung mga ayaw o ganang kiss. Ano, dito sa, dito maglingkod-lingkod sa kahoy niya, magtalikod-talikod.
14: Wala siguro. Pero kanang kisses o hug ng good day, normal na good na isa para sa mag-uyaw, pero kanang more or less silang taas pa, sobra pa na, more limited na.
1: So you're telling me na normal na itong dito sa kahoy?
14: Hindi, Pod. Kana lang. Ang ano mag-good na sabi? Naamang good siya kanang limited.
1: Limited time offer?
14: Oh, really? Kanang ipabalik ka na daghan ang possible nga mahitabo. Kanang buhasan sa manato.
1: Bitaw.
14: So, balo ka sa tama o mali, di ba? Sige, tagaan man tayo. So, naman tayo. Gitagaan man tayo yung gusto ng panahon. So, sa balo pa doon, ay ahata mo lugar. Kung itil na ito nga mali, yun, ayaw na. Lalo ka maging ang thesis of God. Kasi mo ganyan mawala kayo, mag-uyab doon. At ako na yung ano niya.
1: Did you ka pahangyo?
14: Ayaw, bes.
1: Ko, did you ka pahangyo, Giyod? Kaya, bigong kog bawal na, mo, apos man ka da yun.
14: Ayaw, bes.
1: Mo lagi. Sige na, dili na ko mo, kuan ana, mo react ana ba? Sige, normal na lang na.
14: Kala ko lang magpumasad si bes.
1: Ah, depende ani. Wag gabi ako yung imbitaha sa graduation ni Honey, ha?
14: Ang saan ako, pag invite sa'yo, makawak mong number nyo.
1: Ha, pareha raman akong number ko, amang ko mag-usap.
14: Saan ka nag-ihapan sa kuwa?
1: Wala ko nag-usap ang number mo, maorag gihapon to. Wala gigunyo git chat, wala ko nyo git text. I'm so nanluluod talaga.
14: Naghatag, ang pangutan na diyan, naghatag ba yung number na to?
1: Naghatag ko number.
14: Ang gusto tagaan mo.
1: Ah, silos-silos. Pila na ko yung pag-PM sa kuwa sa Facebook nga, Anhi Derica, nag-graduate na si Honey niyo. Wala, jugo niyo, wala. Ah! Masakit ang aking loob talaga, hindi niyo ako lab.
14: Pero ano yung itabarado, itrip na lang kayo pizza din.
1: Pohon-pohon. Salamat kayo sa imuhang mensahe, Biha. Miss you and see you, pohon-pohon.
14: Mag-shout-out ako, Ben.
1: Ah, sige, go.
14: Shout-out na ko ang ito. Ano ko nang hindi kami ngawan. Diyan ako nga BGA. Nga maradugay naman kayo ko. Katawag, ano nga. Manawag ko kayo. Replay ng BIG. Ah.
1: Damn.
14: Tingala ko kay Garing. Ano nga, naa may katawag. Ano
1: Dili uy man nag namo gyud usay nagring gihapon siya maski na ako'y katawag. Di lang ako matubag. Nara gyud.
14: Dili na nabalaan gyud na ako nga replay kay Sunday man dili mong gingon niya. Wednesday siguro ta nga di. Wednesday. Mura namo event ato ba nga absent ka dili nagreply ra dili mo ang program.
1: Ah kadto. Ah kadto. Nara magud ko ba? Sige na, diretso na.
14: Dito. So, mag-shout-out na gusto na namina roon.
1: Ah.
14: Sa lista ng Ma'am Honey na gina sila.
1: Ah, wala pa. Ayos sa tawagag Ma'am Honey pa. Iksamon sa nato na.
14: Ayos, sige.
1: Oh.
14: Sige. Ngayon ka na. Hindi ba yun? Walang kupat. Ang ganda. Para diyan sa mga pinakabuha pa sa bukid na.
1: Yes!
14: Dahil yun. Awal gabay mo ang family day. Request mo lang yung song di ay Shape of My Heart by Backstreet Boys.
1: Hello, eh. Tige.
14: Para na may love.
1: Usap. Salamat, baby. I miss you.
14: Bye-bye.
1: Si Mark. Yeah. Hello, Monski. May gabi din na asay mo. Si Jerk Daan, DJ Osaka Sal. Ha? Ay. Dili ko gadawat anang binastos texter 335 ha. Magyod na bibi pakasal gyud ay luoy magud ang mga bata. Oh, seryoso Bash, I miss your golden voice nga pang podcast. Ug pang banda pero mura og nisaka naman imong career, abugada na magkag binakalit. Dili man good. Reminders ha sa mga texters ha. Dili ko ganahan anang bastos-bastoson ko ha. Dili ko ginablock na ako na diretso. Okay?
12: Thank you!
1: Thank you guys. Hello, may gabi eh. Hello po.
15: Hello, good evening.
1: Good evening po. Kinsa ni Palihog?
15: Si Jomar.
1: Taga-asa po si Jomar?
15: Taga ko ang... Kiri sa may pukuan ba? Babaw ba?
1: Aha nga babaw.
15: Sa Lahog.
1: Ha?
15: Marco Polo.
1: Davao?
15: Oo. Nagkara ko, nag-abang ra ko dira.
1: Sa Marco Polo ka nag-abang?
15: Adili, sad. Sa Gawas ra.
1: Kulbaan mo sa ta. daw bi, unsa man ang imong reaction ani bi regarding kung unsa bagay maayo mag live in usa o kasal diretso?
15: Sang ko yod DJ ko an yod kasal gid eh kay kuan para nako bago pa mi nagbuwag sayang kayo.
1: Kamo kasal mo?
15: Wala sad. Salamat tinig wala kay nagbuwag mi so 7 years na din kapiyang ta.
1: Unsa may rason nga nung nagbulag man mo?
15: Kuan lang. Maragwa na lang kasi nabitan na iba. Isang gini ako nga, mauli ko sa mua. Tawagin mo ko siya nga, pero wala naman siya. Pabilin niya po siya sa kong nauna.
1: Love pa niyo mo? Ay,
15: sakit lang kayo.
1: Pila naman mo kabulan nga nagbulag?
15: Bago pa DJ, last, naging buwan.
1: Naging bulan lang?
15: Hmm.
1: Nag-try kag-contact sa iya, ha?
15: Ano naman sila, ang anak ko. I-block mo, kunita na niya. Nakita lang ako bang, ha? Sakit lang, sakit.
1: Oo.
15: Oh. Iko ka... Ito pa dawat.
1: So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, alay kaluwis akong baby. Sige lang, hilak lang, okay rin na. So, sa duha ka bulan na nagbulag mo, nanakit ananin mo, gana na siya'y lain.
15: Hindi mo na ako siya makita, kagiblock layo niya sa WhatsApp niya.
1: Wala po ka nagamit og lain account para ma-check unta ni mo.
15: I-block yung kita niya, na ako yung account ko ang kabukulo niya. Hindi na mo ko nila makita mo, ito nagamit ko sa akong account, kailan ako. Ito na ako nakita, tanan nga, naagid eh. Na siya lain. Hindi na agad siya makontak. Sagdan lang niya. Wala na. Mag-text ko niya, di nga ako nilakita yan. So gamit akong lain number. Hindi na mo. Hindi naman niya ma-receive. Hindi na akong giblock. Kasi siguro masaktan siya bago ka ron.
1: Hala, uwi niya.
15: Una, pero marasig.
1: Pero namoy anak.
15: Wala sa rinoon. Wala akong anak. Suod sa apit, mag-8 years ni Kapin. Apit na mag-8 years dahil karon. Siguro karon nga. Uiga.
1: Mau ba? Hello?
15: Oo na. Karon taga-uli na ko. Ikan ko, cute. Umot, mura ko na-pruma ba kay... Tawag mo ko siya nga, Andre. Dili na siya matubag. Aba, mura. Taga mo suod kong una ba? Kapoy, raba, mura ko. Gipap niya. Una ba ko? Larga, saan asa mo ko? Gusto kong larga, palayo ako para na makalimutan ako siya.
1: Pero nagtrabaho ka karon sa Davao?
15: Ha?
1: Nagtrabaho
15: ka? Kuwala ko, nagbiyahe-biyahe. Napurubigin mo likyan, musontop yun sa kung una-una siya. Kan?
1: Dili man ko din una na kasi nang mag-move on, B, labi na nga bago pa kaayo mo. Usahay pag mag-uli ka sa balay, ang iyahang memories na aragid na dinahaan, nagpabilin na gid na dinahaan. Pero B, sa inyuhang relasyon ba, wala ba ka nagkulang nga nung gibiyaan ka niya?
15: Kita naman ako, ayang mga post, yan ang mag-post sa iyong FB, pero gamit lang yung account. Kita na ko, tanan-tanan yung mga kwan.
1: I mean,
15: sa kong kalingin yung account.
1: Sa inyuhang relasyon ba, katong kamo pa nga nag-uyog mo, naaba kay mga nabuhat nga wala siya nakauyon? Unsa bagid ang pinaka-main gid nga rason? Nga nung nagbulag gid mo? Unsa bagid, nga nung wala man niyo na-settle dayon sa dayon-dayon?
15: Kanagyong ko ang siguro, nai kasilos-silos ba, anak?
1: Kaysa may nagsalos, ikaw o siya?
15: Siya.
1: Siya.
15: Umamalik ka yan, yan ako yung mga... Kuan, ako'y kasakay na maila-ila.
1: Mo ba?
15: Mas, bukat man siya na ako. Importante ko siya na ako kay. Kapag gabi mag-yes yung ta.
1: Paghawa ba niya? Like, naba mo yung formal nga pagbulag o nihawa lang gid siya dire-diretso?
15: Dito na siya ni chat sa WhatsApp. Nga ana.
1: Nga wala na. Di na siya muli.
15: Ano siya, mahimo, ihatag na ako mga kanina diha. So, di ko kaako ihatag. Ako lang yung ihatag sa iya rito, pero di lang ako gusto makita niya. Buta lang ako sa ako, ano, asa si Rapita, sa iya baro maguwang.
1: Sakit gihapon.
15: Mas kinaron, alas 12, laon, nasa katlaon, nakihatag na ako, imingo naman dito. Kaya mo yung sheriff, so kung sa akong ihatag, ihatag ko na vitamin C dito para kuan ba, naniwang-iwang, biya siya. Sa karong sweldo. Niya mauto nga. Tagaan ako siya kung sa mga kinahanglan niya. So, wala kami nagbuwag. Nakangin siya pangayo. Mutang siya na ako. Mutang ako ng GCash. Tagaan ako 600. pakita kong higda, kung ano rin, danan, palitin ko po, palitan ko po, lipik pan. Tanan, sa ako, kung basta na, utob sa ako makaya, tihatam nga na ako, tanan, pero, kung yun, nanay ko siya, kung
1: usahay bang good be, kita mong good nga nagmahal lang, usahay ka nang buta ta sa mga kamatuoran ba nga, kanago nga ginahatag na nato ang tanan-tanan, we thought nga okay na to siya, we thought nga kanang kumpleto na to siya, nga dapat kontento na siya, pero usahay be, maskin pag-unsao na to, paghatag, maskin pag-ihungit na din mo tanan, kung dili pagid kita, dili pagid kita.
15: Ako, yung tiplanong tayo, mapakasal, pero wala naman, marulain naman yun, dili naman yun makapan siguro.
1: 8 years.
15: Basta akong mga hil na mukin motor niya moto. Ako yata akong sa helmet niya bago pa kayo to.
1: Mm.
15: Niya, kani ako mo na pareha mi helmet ro na ana gud.
1: Ah, couple helmet.
15: Sakit ba?
1: Kabalo ka bi, kana may ingon ana ang couple helmet mo, tinagaan mo siya sa mga gamit-gamit na ka-relate ko ana. Kabalo ka bi, ani na siya ha. Kabalo ko unsa kasakit imong gibati karon valid kay na siya naka-relate ko ana kay naapod ko naabot pud ko sa point sa una na. Naglisod ko move on, ilabi na kanagong tanang halos kanang lugar nga imong suruyan. Makita ni mo siya kay imo siyang ginasuroy-suroy pero bi isa lang gyud sa ako ang matambag sa imo, ang imong huna-hunaon lang gyud. Siya karon nagmalipayon ikaw na subo. Siya karon o nakadungog siya karon na or nanabalaan niya nga ingon ana imo ang emosyon nagkatawa ra gihapon siya. Pero ikaw nakita nimo siya nga malipayon naghilak ka nalipay siya sa nakita niya sa imo kay ang yang huna-huna nagabagabaan na ka.
15: Oh, mapawag na lang to kasi ayaw po itong matawag ma, majuti naman to.
1: Unfair man ka ayaw, good be, kung dili ka mag-move on, di po ka maning kamot ka mag-move on, kaya malipayon naman siya. Sometimes, you have to give your relationship to others or your toys to others para mapuslan. Ang mga tao mong good be nga, dili maghatag o ka ng worth sa imo or dili ka pahalagahan, ayaw na pag-keep sa ilaha. Sa karoon, okay ra nga nasakitan ka, gahilak ka, kay gakamingo ka sa iya ha, pero maabot ang panahon binga mawala ra gid na siya, kinahanglan gid pud ka nga mag-divert imong attention, dili ka pwede mag-focus ana, mahimo gani magbalhin kag boarding house kung mahimo makigbanding kasi mo mga friends para makalimot ka sa iya ha.
15: What if after 2 years magparamdam siya na ako sayo ang rubaton?
1: Oh, di marupok ka eh. Dili na after 2 years, mura ra gyapon nagiingon nimo sa kuha nga after 3 months magparamdam siya, ibig sabihin wala nagwork ihang relationship atong iyahang gipuli sa imo ha. Kay kung nga na bi dali ra kay makita og lain mura mag sa may
15: nako mo ako mo siyang gi-stalk nga nakita na ko ang laki na may duha ka anak nga siya. Tawag siya, oy mara na ko ha, ka iop na ko sa Domingo. Mara na inyong mami, ang mami dai siya dai. So, sa mami, sa anak ka laki.
1: Akong pangutana, B, what if after 3 or 4 months niya, muingon siya nga mubalik siya sa imo, dawaton niya po ni mo?
15: Dili na siguro eh.
1: Ay na lang mura, siguro.
15: Ay, ah. Kung, ano,
1: ay nang siguro. Tanggalan na imong siguro. Ani akong iingon sa imo ha? Kung mubalik man siya tuod sa imo ha, kay muingon siya nga, wala man nag-work nung ako ang relasyon, ako ang nauyab. Nahulog ra ka din ha nga reservation. Musugot na ikang reserva ra ka.
15: Hindi, kanyang namagod siya nga sa kami pa, niya na siya nga. Pero wala na may klaro na siya nga. Kuhan kami siya na, ako na siya, kuhan sa una ka ng kababata. Naamang ko, iya pa man, may muna wala siya. Nagkikubay, karoon nga nabuwag na may, siguro mauna siya iyang, mauna karoon na iyang nakuhan doon. So,
1: mura lagi kang reservar lagi, dili ta mo sagot, ana. Kung naamay tao nga mo, adto sa imuha, dapat dili tong mubalik. Dapat ka ng tao nga dawat ka kung unsa ka, o dili ka himuong ingana ba nga. Kung wala nag-work ang relasyon sa uban, mubalik sa imuha, kaya magpa-baby o balik. Ayaw na, bi. Tagaay po, og bili imong ka, o galingon, oy. Importante po ka, dili ka dapat ginamaliit, dili ka dapat giniingon, ana. Deserve ni mo maging happy po. Mag-text-text ka glain unsa man. Ayaw lang ginahuna. The more na huna-hunaon ang imo nga sakit, sakit gina, sakit. Aha, bago kag nagbulag ang lami. Para mang gibulag nga naglami, baby. Pero huna-hunaon imo ka galingon, lugmo kay kakaron, gahilak kakaron, pero imuhang ex, malipayon sa salain, unfair ka ayo. Unfair ka ayo.
15: Ang gamit, very good. Ako ni, saamin ako ni ihatag.
1: Okay. Ano ka? okay, di kay ipanghatag ni mo, iulit ni mo. Ayaw na si... Pasisigil ko kag... Ay, so sana na, underwear sa iyong mata. Mga po lagi na kay underwear, po lagi mong nakita.
15: Tanan man, kanina.
1: Ayaw na, be. Need na ni mo mag-let go, kaya wala naman tayo, wala na may padulungan, gano'n yung relasyon. Oh, ayun na, luoy na kaayo ka. Ikaw, ragyan po yung nagapalisod-lisod sa imong kaugalingon, mag-need na ni mo mag-let go, be. Ibutang na tanan sa isa, kasako ng ihang gamit, kung asa ni mo pwedeng ilabay or ipanghatag ni mo, pwede ihatag ni mo para makalimot na ka.
15: Namingita niya siya, hindi pwede ihatag mo na ako dito.
1: Ayaw na, namingita. Gusto lang dyan ka makita niya. Ngayon na, kunya, kung mahimo, magbalhin kag boarding house kaya para makamove on na gid ka. Pag naa pa mangod gapon ka din ha, makita pa mangod gapon nimo ang inyong memories together. Ani lang akong iingon si Mobi ha, kapag gusto gid nimo mag-move on, daghang kig paraan. Pero pag ka nagaduha-duha pa ka, daghang kig agrason. Mag-move on na ka, ayun na sa sige. Musagi siya maguna-huna o imo na lang nang siyang isipon nga lesson lang sa imuhang life. Na,
15: pero ano mo po mo siya kuna-huna bisa magbiyahe ko?
1: Alam kan, kayo yung love pa man ka. Ano naman gina? Di, gusto pa siguro, na yung nag-ingon din, gusto pa siguro na siya o closure sulod sa room. Hindi na palong. Uy, tama ang isa-isa-isa ha. Tama tong ano ba, tama to. Kapag ka gusto gini mo nga makamove on ka, daghang gid ka igparaan. Pag dili gini mo gusto, daghang gid ka grason. No, di ba? Hapit naman ko malipat, maayo na lang nag-VM ko ni Boss Jao. O naklaro na ko ang background. Oh, pasaylo agad ko ka. Matay no guys, having a desire is normal as humans are born that way. However, living under the norms of society and abiding by civil rules and law is not as hard as taking the bar exam. A wow. A one. A two. Same tag ka agi. Oh, same tag ka agi, Brad, para malimtan ni mo, iduwa ra nag-scatter. Kung ayaw ni girls sa'yo, hayaan mo na lang, huwag mo na lang piliin, magdahan-dahan ka naman mag-move on. O, oh, ingon si Ate Fatima, gitambagan na ka din hiya, kuan ha, caller ha? Baby, pwede ba maging, pwede ba magtawag bisan walay background radio? Okay naman, tawag di ay ka. Okay ra gid ka ayo ay. Okay ra, o. Oh. Manang, mangayo ko isa ka song by Laura Branning and the Power of Love. I'll do my best nung ha. Aghilak may gabi. Thank you. Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live labi. Ako nin paagion taod-taod ang ako ang panginabuhi an dinhi aha. Ay mo panghawa din ha. Murag nasakitan ko sa iyahang ano no, labi. Hello? Hello?
15: Hello, tropa.
1: Hello po. Kinsa ni po?
15: Ako po ni ganina.
1: Aw,
15: ay. Request lang kong kuwan.
1: Naputol. Sige. Hindi
15: na makarequest ng kanta.
1: Aw, ang sabayan.
15: Sa mga makahila.
1: Ay, lagi na si...
15: Ang title lang, kamang Michael Pangilinan.
1: Michael Pangilinan, siya sa title, binaliwala?
15: Hanggang kailan?
1: Hanggang kailan?
15: Di mo ko sugar ulit sa'yo, di mo ko pili ka ng mga suga-suga, skate, wako ana.
1: Hanggang kailan, no? Sige, ako nang i-play para sa imo, ha, baby, ha?
15: Thank you kayo.
1: You're welcome, baby. B, pag move on, B, ayaw na guna-unaan ang ingunan.
15: Kasi may angay ba, ito para maka-move on?
1: Magdulang scatter.
15: Diaper ka.
1: Kuan lang bi. Kuan bi, simple lang mong buhaton. Una magkuan ka, magbalhin kag boarding house. Ikaduha, makigbanding kasi mo mga friends. Ay saguli ug sayo.
15: Uy, wala man kay. Balay na lang ko.
1: Pwede ka ayo. Tapos makigbanding kasi mo mga friends. Mangita kag friends nimo nga dili ka pangwartahan. Mangita kag friends nimo nga makahatag sa imo og tambag. Og ikatulo, kung gusto mo nga, kung gusto ka nga mawala ang sakit sa imong kaugalingon, magpatato ka. Saktan mo ang iyong sarili para hindi mo maramdaman ang sakit na ginawa niya sa iyo.
15: Ano yung mga butang? Hindi, ikuan lang yun ako.
1: Kuan na? Hindi
15: na nakilito. Ako lang ilabay sa mga.
1: Eh, ilabay na lang na nimo yun. Saan mo man na nimo? Hindi na magyapon na niya kinahanglan. Ilabay na daw yun. Saan pa na? Eh, pwede po. Kung gusto ka makakwarta, baligyan na to na. Live selling na to.
15: Hindi, hindi tayo siya ba?
1: Ha?
15: Mangita siya ba?
1: Jesus, dili na na nimo responsibilidad kaya wala na siya sa imuhang life. Ayun na. Sis, gusto pa dyan ka nga magkita mo. Sis. Ayun na, baby. Bali na ka boarding house. Ayun na, pag-stay diha, ha?
15: Okay. Salamat.
1: Kaluiin mong kaugalingon kay Luoy ka. Ayaw ka. I can see your pain. living in your eyes.
15: Ha? Kung bang kuha na kayo?

kami, maayo lagi ka mo advice. Ako di ay si Ray Villamore, taga Dipolog. wala pa na siya. Oh. Howd lang gid ko kung ingunaan, bikay, based on experiences of others, ng mga friends na ko. Ano. Pwede play ang song na Love is Blind. Salamat, God bless, love you. Susog, agsasabol pa lang sa blind ang scatter. Tingali, gadula na ko, ana. Ambot ni mo, besh, oy. Luoy na siya, baby mo. Adto siya sa simbahan, mag-ampo kang Papa Jesus. E, isa po na, o, isa gid na sa mga sekreto, baby, para mas makamove on ka. I-pray, ginim mong, tananim mong pain karon. Hala, we. I-play na ko ta auto yung mga request, ha. Biya nga to ang linya gihapon na 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession, abrihan gihapon na ko ang linya para sa inyo, ha. Para mas makapagawas yun mo sa inyong mga gibati. Ayaw mo gawala ka kay andam nga maminaw sa inyo. Huwag naapo tayo mga listeners karon nga andam nga mo extend sa ilahang mga tambag sa inyo, ha. Sakit gid na, pero wala man gid tay ma, wala gid tay ma, wala tay madu. Ako bibi, ihangad lang sa kahitasan ang tanan, tinuod gid na siya. Balik ko tuod-tuod, hay mo panghawa din, ha. Sa pagbalik nato once again, pwede na mo nga manawag sa to ang official hotline number 0975-474-915.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, pag-putol, ay gabigyan ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nakahulog na kayo ko. So sa mga ihi, okay rin kayo. Pero wala ko kreatin, in 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Sa kong nabalatian, yun ang sulayan na huwag ko sa Yesko. Kaya kayo, tapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men.

0: mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gid.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas 11 sa gabi.
6: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: Mga katropa, excited!

0: I wasn't the one who said goodbye. Abi naman na oi. Anyway, bibalik ta sa to ang programa karong gabi una. Syempre hatod gihapon kanato sa Turbo Man Enhancer. And of course, sa mga mahilig magpulaw, strongly recommended gid nato ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Diba, aside sa nga pinaka, natambalan pa kasi mong balatian, plus muhayag pag inangin muhang pamanit. So, unsa pa may gihulat ni mo, B? Pag ato na sa mga duol na butika like Mercury Drug Store, South Star Drug, pwede po sa The Generics Pharmacy or sa Generica, and then, pwede mo magpalit sa to ang lamian kay nga kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ug ako, ako og need na ko kay istorya mo na wag ko nimo ha, makikistorya lang gud ko about sa mga butang like double body, yaya, burger og ma ha. Kapitag burger karon jawa. Sabay lang tapag out pa na ko'y kauban jaw. Pero mang libre ka. Nagsabot na tayo ikagabi ipag ito ni... Ikaw wala gid kay word of wisdom and honor and kuan ba? Wala kay sense of ownership. Niingon jud kagabi nga manglibre ka. Di ba na remember nimo tong nga aging adlaw nga niingon ka nga librehon ko nimo og donuts nya. Wala ko nimo gilibre donuts, di ba? Oh, niingon ka. Nya niingon ko siya mapaiti na lang ko og pineapple juice. Nya. Asa namo kung pineapple juice? So ikaw manglibre og burger nya. Obvious. Magsabot to nya. Minya na lang magsabot na. Live-in muna bago kasal. Kung bago pa mo managuyab, kung dugay na maguyab, kasal na dayon. Ah. Mau ba? Wata kabaluhan. Lahilahi magutag opinion, B2B. Hello, Cindy. Hi to Shang Lai and Shung Loy. Okay. Maayo kayo kamutambag, Cindy. Lamat kayo ha. Cindy, ang payo ko kay kapatid, marami pa dyan nakapal na pareho kami ng pinagdadaanan. Hanggang ngayon, single pa rin ako. O ate Cindy, mag-request ako ng song para sa asawa ko dyan sa... O, oh, diba? sa Pigawayan North, Cotabato. Oh, asawa mo pa rin pala. Mahal mo pa. Wait lang ah. Try natin ha. Try natin. Wait lang po ha. Ako lang yung i-review iyahang ko on. Si Randy. May gabi i Randy. Oh! Try lang ako to i-play imuhang song ha. May gabi i po. Hello, may gabi i. Hinahi imu radyo palihog. Hello, may gabi i. Hello po, maayong gabi eh. Ah, abang. Manawag mo sa kuwaya lang ninyong paminawan yung radyo ha. Kuan lang. Diretso yung paminaw sa yung cellphone kaya para dili po mahurot ato ang oras. Sayang po ba yung B2B ay ang atong oras yun. Sayang-sayangan. Ingon si Paolo Avelito, live in sa Ona Cinderella. Try muna bago ihikot. O ba? Depende sa inyo ha, pero yung naanap mong good is you're already forming an attachment between the two of you, so basig maglisod mo og move on ba? No? Hello, may gabi eh!
1: May gabi po, ma'am.
0: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
1: Si Jasmine, ma'am.
0: Jazz?
1: Opo.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga-Awang po.
0: Awang. Cebu?
1: Dari sa ako po, da DS Mindanao.
0: Ah, sorry, asa dapit?
1: DOS Maguindanao.
0: Maguindanao, oy may gabi mo, first time tika na dungog. Unsa man ang imuhang reaksyon sa tuang Sir BB question karon bi, mag-live in sa Bajod or diretso na kasal?
1: Dili ma'am, mga ayatang tambag ni mama.
0: Uy! Sorry naman. Sige. Unsa may ako ang kuan sa imuha karon, maalagad sa imuha ron bi.
1: Atong ganiya agad ma'am nga kung anong kan mo parto si Nomar ma'am.
0: Mm.
1: Eh sa una man good ma'am nagabano nakakuha og si Nomar tungod dili sa birth certificate ma'am.
0: Mm.
1: Unya wala man mi nakasala to ma'am. Unsay ato ingon ni mo gana na pwede magko sabog sa numar sa kan.
0: Unsa man gipangayuan kanya, gipangayuan kanya sa numar sa no. Unsa daw purpose adto?
1: Dili ang kanak kasi ato sa una ma'am, kinahanglan sa pag-eskwela sa bata.
0: Mm.
1: Kay mga ayo sa teacher og ganang kan birth certificate balit. Kinahanglan bago makakuha og birth certificate. Kung ipirma unta sa atong kapuyo na ko sa una atong kwan, di pa ngayon sa attorney manggod itong kwan, ma'am.
0: Mm.
1: Dili unta ko magka ma-record si Numar.
0: Nagkuan ko, medyo na-confused ko gamay. Kay when we say si Numar manggod, again, this is a certificate of no marriage. So, gipangayuan ganiya for school purposes. Unsa tong imong gipirmahan sa abogado? Unsa daw to?
1: Parang kung lagi ng joint affidavit ba?
0: A joint affidavit? Dili man ka to siya marriage contract? Uy.
1: Basta kung kung lagi.
0: Tarunga
1: kaya
0: ko ha.
1: Atong nag-process na kung kung kung sinumar sa PSA ma'am. Ato nag-guan ang mga kung na pagkakuha na kung sinumar na married. Ito ko nakabutang dito.
0: May ha? Sa pagkuha ni Mugso, si Mar ang nigawas. Dili si Numar. Si Mar ang nigawas.
1: Kung ganun mo, kung sa'yo pa, kung ano ma'am, makakuha, makarequest ako sa bag sinumar ko kayo para. Saya mo, ma'am, kung nag-add ko, pag-add na ako ng munisipyo, ma'am, katanan tayo ko lang kung okay akong sinumar, ma-legal marriage, nung ta akong tribal marriage, ma'am.
0: Wait lang. Sa katong last time, nagipangayo ang kag sinumar, na kagipirmahan sa abogado, joint affidavit to or marriage contract? Mauna akong pangunta na. Kaya diha na ako na matubag B. Diha na ako na mabasihan. Kaya kung murag affidavit lang to nga nag-testify.
1: Oh, joint affidavit. Murag joint affidavit rito, ma'am.
0: Pero dili gito siya marriage contract.
1: Dili ito marriage contract. Kaya wala man siya, ma'am. Kaya ang kinood na ito, ma'am. Kasi dili ito sa may marriage. Kaya katos ako na, ma'am. Murag na gakuan eh. Kaya siya nagloko siya, ma'am ba?
0: Hmm. Sige, kalimutan natin yung mga nag-glucose siya. Ang importante ngayon ang imuhang papeles. So, when was the last time na, kaya anong taon yung kumaremember ni mo? Unsa itong tuig na nag-repress kag sinumar?
1: Murag dugay-dugay na ba? Nasa more than 10 years na siguro?
0: Kailangan ni mo para mabalaan ginato ang kamatuuran ani, kinahanglan ni mo adto balik sa PSA. Mag-request ka balik og sa Numar. Nya karon, di nato mabalaan kung unsay mo gawas sa imong status, either married ba ka or single gyapon. Only ang PSA ang makatubag ana. Basta kay di kung dili marriage contract imong gipirmahan sa abogado last time, you're safe, single gyapon ka. Makakuha gyapon ka og sa Numar. Pero kinahanglan ani mo aksyonan dayon as much as possible pwede gini og akong naakay time og naakay budget, mag-request na kadaan og sinumar og madali naman na isa ka oras na naman na.
1: Nakakuha na ganyan sinumar sa ko ma'am sa PSA.
0: Unya,
1: kato ganyan nakabutang.
0: Unsa'y nakagawa si ito? Married ka?
1: Wala. Married siya, nakabutang naarapa to date nga kwan. Ana.
0: Married ang nigawas?
1: Opo.
0: So, dili joint affidavit imong gipirmahan sa abogado. Kasal to siya.
1: Kasal to siya. Oh. Unya, ma'am, wala man may nakasal ato, ma'am.
0: Okay. Na, murag ipikot tuod ka ato. Kaya nga nung ingon ano, man, wala man di imong gikasal niya. Pagkahuman, kaya nga nung married man ang nigawa. So, kasal to siya. Wala lang kakabalo. Laka. O, saning ako, Ad? Unsa imong Catholic ba ka?
1: Opo, Catholic ko, ma'am.
0: Kanina na yung posibilidad being a kasal ka, B. Na ay possibility. Kaya kung married ang nigawas, pag-request ni mo og sinumar, niya ang nigawas kay si Mar sa certificate of marriage, married ka, na ay date, kung kanusa ka, na ay date, ito naka-indicate kung kanusa ka gikasal. Or ka ng date of marriage.
1: Oo, na ganito yun. Marag ang nakakuha na itong verse na huwag kay Marga to ato gisundan.
0: Na pa kay copy, Ana?
1: Na, ma'am, nakakuha ko. Pero,
0: pwede niyo ma-send sa ko as among page para ma-review nako. If okay lang sa imo, para makita nako. Ang among official Facebook page is 101.7 XFM Bukidnon. Para makita nako, katong imo.
1: Basig makita, makatawag ka usab mo.
0: Ha?
1: Basig makatawag ka usab, pangitaan ako kadali.
0: Wala namang ko tayo mag-out naman ko. Pero na online gihapon mi up until alas 6 sa buntag. Actually 24 hours ni amo ang official Facebook page. Pwede mo siya isan sa ko anytime tonight. Ipakita sa ko picture kay para makita na ako katong bagong gi-request gid nimo sa PSA. Ha?
1: Okay po.
0: I-send siya sa page na 101.7 XFM Bukidnon. Magulat ko ha?
1: Ma'am, wait ma'am.
0: Sige, ilista lang kao.
1: Sige. Akong gamit na ni ma'am kay Padre. Akong cellphone isa dito sa akong kapigas ma'am.
0: Pwede ni mo hiramon sa iha kadali. Importante mga good food niyo. Sa ano ito pag tubag, ayong pangita na.
1: Good.
0: Pag hiram mo, sagod kadali. Yeah, importante lang yun kay ma'am. Again, ang page siya is 101.7 XFM Bukidnon. I-send sa kuha, paabuto na ako na karun, ha?
1: Allah, wala. Hindi, makasin ni ma'am. Basahan rin ako, ta, ma'am.
0: Maglisod bang gudaan, nagbasa-basa lang gudlag, diba? Kapo itong makita gid na ito ang papel. Okay. Para from there, ma-verify gid na ito kung unsa gid niya. Basta maura to ang page na mo. I-send sa ko, okay, para makita na ito, ha?
1: Apa.
0: Sige. Salamat ka, ayo. Magpaabot ko.
1: Apa, salamat
0: po. Bye-bye po. Thank you! Doktor, attorney. Hindi, Cinderella. Tambag na ako, kanag mo palit, oga. Amot ni mo, Arman. Sabot. Huwat lang ko kay Gina ingon na matuto maghintay para di maghiwalay. Baby, naglibog talaga ako sa mga istorya niya. Ewan ko talaga sa inyo. Amot ninyo. Ako ay uuwi na po at anong oras na po? Uwi na ako ha. Bitabi, kung namin mga problema din ha, gamuraga, need ninyo og kasulbaran. If it's about legal or it's about, ayun lang legal kay. Dili man ko abogada. Si Attorney Ryan Rick Besnar, si Attorney Paul sa Cebu, si Attorney Gialon. Sila man ang abogado. Pero i-forward na ko sa ilaha inyong concern. So if in case na naamoy mga pangunta na din ha regarding mga legal matters, i-forward sa mo sa mong page sa 101.7 XFM Bukidnon. Kaya among i-forward po sa ilaha. No? Ako na talaga ni. Di, wala na po yung igang oras. Huwag na po na magkuyog-kuyog to. Masangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabigi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: iiya hanggang sa magpaka-awa siya sa'yo, nagbalikan mo siya, dahil hindi na kaya mabuhay nang wala ka.
1: Tama.
2: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuya ko kayo akong papa kay taas kay tubotong. Muto nga nalang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaway! Iya, ito ino papa.
0: Ay, siya akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Kunya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Makungabatiyon ako. Sakit sa akong mata, unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion, magmabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.

0: Ano? Juvay Tennis yan, taga Matanhaw.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sigayon ako na, Miss.
1: Food supplement for men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus, herbal soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong marasa kong panit at sasanyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit kung Santan Plus herbal soap. Tura ang nakandang itong sumapan.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Mandami gis.
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulunan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor.
12: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
13: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money tayo, ipakita sa...
14: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank?
14: Uy bay, ngano diri man ka magpagas, pero ni?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
18: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mangamang na. Exciting call?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: na pwedeng nagiging mas mapanganib, unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alin yung antibiotic, eh pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resetahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans na infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit ang pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa tatlong infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito, lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan nyo yung mga symptoms niyo, mga kaibigan, at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng threat, na yun yung first and foremost na dapat nyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas yan, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdahan, mga kaibigan. Or, pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan, or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas, kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag pong kalimutan yung ating pong mga produkto, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Puntahan, ha? Sige to.
0: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Yun, oh. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, Ayan, ang ating pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayo patuloy sa mga kabayan. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
3: Ako si Kathy, tapos kung maglabahalas, hindi ko na mabuhat ako sana kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at mga half-edit ako ng Premium D3 ulit-ulit ako
2: sa nandang. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkin Estrella,
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At ito po ang text line, 0969-609-6545. Balik po tayo doon, doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito. No? Ang ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero, merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ano, ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yung nabanggit ni Doc kanina, ano, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa ating pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat na mamonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Siyempre, pag mahina yung immune system mo, eh makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo o magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo po kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po siya mga katangian bilang anti-fungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta nape-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
0: No, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila. And one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng BCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng ating pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng ating pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung ano, yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang ating pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano, na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So, para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Dok, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kababayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
0: No? Maganda na yung ano, 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo may medyo mataas yung level ng kanilang problema, eh pwede nyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Oh. Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? Oh, kasi kahit sino, pwede po makainom yan, basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang ating pong pangangatawan, uminom parate ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda ng mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, eh dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Nahirap na naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, eh, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ay, ang dami na makikita ng mga causes.
0: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Eh, tinignan ko yung symptom ko sa ano eh, malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganun din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad dito isang texter natin doon, ano? Mabasahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no? Magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Zambales, no?
0: Zambales, no?
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. O pwede rin sa Quezon City. Pero Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
0: Nakausad na kayo. Kailangan pang nanahin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oh. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong ultimate trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin, nagka-suffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver, yung atin pong premium litri. Very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kabayan. Yung fatty liver nandok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
0: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Oh, kasi huwag niyong tiisin, yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver, eh ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling, even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun, so mga kabayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation, ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan, na operasyon, hindi po operasyon, na mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan, para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, so mga kabayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto. yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Masama talaga kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kabayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon ang kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon! XM Philippines! Exciting!
2: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
0: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
3: Good morning!
4: Saan po nagpagahingahin? Magmadrigyon ang akong darling.
5: Magpadri na lampog ko nga iyang darling. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Uy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Mata, mata, mata, mata, mata na. Alas 4.40 na sa kabuntagon. Bagasuking tigpaminaw. Bangon, bangon, bangon, bangon. Oy, ibta na diha mga katropa, oy! Ibta na kay overcharge na yung cellphone ba? Bitaw mga katropa, kumusta? Uga ba ayo gabudag kanidyo ga tanan? Adlaw karod ga Lunes, pizza 18 na ni bulan, sumayo tuwing 2026. Hala, good morning, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, kape, kape, kape, kape, kape, programang Exciting Pilipinas! Mga katropa, madungugtas, dial sa inyong mga radio karagabutagod sa 101.7 XFM Bukidnon. O ga makita po ta, pinaagis to nga Facebook Live, 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa. Welcome, mga suking tigpaminaw, mga bagong ng mata karoda. Mayo gabuntag, karidyog taranam. Randy Artiaga Santisas, mayo gabuntag. Salamat sa pagliili ka sa itong Facebook Live, Girl Kabuntagon. Good morning!
3: Good morning!
5: DC Maputi Kabal, good morning mga radyuman.
3: Good morning!
5: Kumbati napod from Lambagan, Kabanglasan, Bukidnon. May buntag niya sa lungsod sa Kabanglasan. Partikular na diha sa may barangay Lambagan, Kabanglasan, mga katropa. Good morning!
3: Good morning!
5: Good morning, good morning. Yung tanan niya, duha ka syudad o 20 kalungsod ning atuang probinsya sa Bukidnon, Baayo Gabudag.
3: Good morning!
5: Malaybalay o Valencia, mga katropa. Good morning, good morning!
3: Good morning!
5: May gabudag sa itong mga kasundaluhan, mga doctors and nurses ning atong probinsya sa Bukidnon.
3: Good morning!
5: Maayo gabuntag usab, mga katropa. Sa itong mga kagsunang mga drivers nga sayo kinang mata dig sayo sa kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Sa itong mga habal-habal drivers, sa itong mga kagsunan, mga katropang multi-cab drivers, rila drivers, bao-bao drivers, bus drivers, jeep drivers, mga truck drivers, mga katropa. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, kaninyong tanan.
3: Good morning!
5: Pinagyod ni Sir Tata Dakop, mga katropa. Nga sayo kini karon siguro nagbiyahe-biyahe si multi-cap.
3: Good morning!
5: Kay aron makapamasahiro mga suking tigpaminaw, bisan pa man mingaw karon ang pasahiro.
3: Good morning!
5: Kay wa pa iting klase mga katropa. Lapadayon sa pagkayod mga suking tigpaminaw at makingsyon ng mga drivers.
3: Good morning!
5: Mayo gabuntag usab sa tuwang mga farmers.
3: Good morning!
5: Mag-uuma sa probinsya sa Bukidnon mga katropa. Alam kayo gabuntag. Sa itong makiksunang mag-uuma mga suking tigpaminaw, sa yun takarong mga orasa, si Uncle o si ate diha mga tropa, nagpreparar na para tataon mo aginod na dito sila hag bukid. Kaya ang uban karo, naginahinay, nagdaro, naginahinay, nagtudling mga katropa, kaya pag-abot siya ating uwan na, andam na mga katropa nga pugsan ang ilahang uma mga suking tigpaminaw. Labay buntag sa makigsunang mag-uuma. Pito katribo sa tuang pinalangga nga kagsunang luma des probinsya sa Bukidnon na maayo ka buntag.
3: Good morning!
5: Good morning, good morning sa itong mga pinalangga ga lumad hinis probinsya sa Bukidnon, ha? O Unya, maya nga buntag usab ni si Raul Imperado masayong kabuntagon sa tanan viewers ug listeners sa XFM Bukidnon. May buntag da si Raul Imperado. Mga katropa, good morning sa Imperado family.
3: Good morning, good morning.
5: Malay-palay, mga katropa, good morning, good morning.
3: Good morning.
5: Magmadrigyon ang... Nga, maayo nga buntag usab sa ito, makaigsunang mga Muslim. Mga katropa, good morning sa makaigsunang mga Muslim.
3: Good morning.
4: Ako sa magpare.
5: Nga, maayo nga buntag usab, mga katropa. Diha sa may Dian's Big Shop, mga shocking tig paminaw.
3: Good
5: morning diha sa Dian's Big Shop. Diha po sa Ililion Mobility Gas Station.
3: Good morning!
5: O diha sa 4F sa Car Wash and Car Rental, mga katropa, may gabudag.
3: Good morning!
5: Sabay gabudag kayo tanan, mga katropa. Welcome, welcome sa programang Exciting Pilipinas.
6: Mga katropa, exciting!
5: Ano yung makaubad, karoon ang kabuntagod, katropa, God, Jonathan Lee Soriano. Good morning, o welcome, mga shocking tig paminaw, din ni sa tuwag panag-uban, karoon ang kabuntagod. Tagon. O diya, nindot ni sayos kabuntagon, mga katropa. Nakapainit na tangtanan o ayaw tong painit nga kamurang duha diya. Painit mga katropa o kape. O magina, kita mga Pilipino, mahiligon siya ng kape. O pagmatas buntag, labinag na atas sa bukid-bukid.
7: Yeah.
5: Wa si Lula o si Lulo karon nagtukong mga katropa kay nagtustos og lumboy. O ibutangag trisbi mga katropa, di ba ka kanang dahon sa saging, butangag dahon po or trisbi, di ba ka tabako? O naroon na sa bukid-bukid mga shocking tigpaminaw. Ito mga lulo o lula karon mga orasya nagtukong-tukong samtang nag-init og tubig di takuri. Mga suking tigpaminaw kay mga pe. May nga buntag ni Lula o ni Lulo, mga katropa.
3: Good morning!
5: O niya, manigurado kita mga suking tigpaminaw. Basta mga pe bitaw ta. Dapat yun, dadili ka na kontra sa tuwang mga balatian. Basin na kay ulcer, diabetes. Basin na kay palpitation, mga katropa. Di po katulog pong mga pe pagkabot sa kagabihon. Delikado ng kapiha, mga suking tigpaminaw. Biyain na! Kung mauna hinungdan sa imong mga balatian.
3: Good morning!
5: Uli ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Uli ba ka Premium D3 Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix, mga suking tigpaminaw ni Kapi sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Kadindot dig sayos kabuntagon, matugnaw ng kabuntagon, mga suking tigpaminaw.
3: Good morning!
5: Uli, happy happy birthday!
3: Happy birthday!
5: Happy happy sa mga nag... Happy happy! Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Mayo 18, mga katropa. Sa mga nag-birthday kahapon, belated happy birthday. Mag-birthday og ma, advance happy birthday.
3: Happy okay.
5: Kini mag-birthday, mga katropa. Kara-adlaw na dyan mag-birthday. Kara-adlaw, ginanay nag-birthday. Kara-adlaw po, adunay na agi-anak. Kara-adlaw po, adunay po yung namatay mga shocking tigpaminaw. Happy, happy birthday!
3: Happy birthday!
5: Sa mga nag-birthday karon.

0: Happy birthday!
1: Happy birthday! Shubagandang birthday, oh. Mayog buntag, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Bukidnon. Happy, happy, happy, happy, happy. Good morning, niya, Mama. Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning! 49 minutos na, mga tropang milagapak, ang alas 4 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik niya, mga katropa, itong itunol ang mga uluhag, detalye sa atong mga balitag, mga nindot, usap ka mga musika, mga katropa. Dinis nung panag-uban sa programang Exciting Pilipinas.
2: Mga katropa, exciting!
1: Standby, mga katropa, sa pagbalik, mga suking tigpaminaw. Good morning!

0: RJ, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nangota na siya kung kinsay wa kasabot.

0: sayaw, kikay, mahiling magpakyot, kikay. Mga katropa, baliktas, panaguban, 6 minutos, palikapak, alas 4 o alas 5, kabuntagon. Sa gihapon kong nagpaminaw sa 101.7 sa FM Bukidnon. Mayo kabuntag ni Ma Musifina Tinamudan. Good morning, Sir Jonathan. Exciting Pilipinas, 6FM. Happy Monday. Sa'yo dyan, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan. Good morning, Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Good morning!
0: Cyril Kanoog Lumilang Maulas. Good morning, Idol. Pa-shoutout ko sa Maulas family, Kanoog family, Banias family, Lumilang family. Dias Mauswagon, Kabanglasan. Salamat, Idol, watching here in Saudi Riyadh. May gabuntag ni Cyril Kanoog Lumilang Maulas. Mga katropa nga nakalili karon sa itong Facebook Live nga naadiha sa may Saudi Riyadh, mga katropa, no? Nanimpa na itong mga OFW, mga katropa, para sa pamilya. So, kami nga sa pamilya, mga katropa, giantos para sa pangandoy, mga suking tigpamina. May buntag na, Cyril. Kanoog Lumilag Lumaulas, mga katropa, nga nakaroon diya sa Saudi Riyadh. Ngamping kanunay niya, ma'am, ha? Salamat kanunay sa pagliilis tong Facebook Live. Nga, mga kaparintihan ni ma'am, yung shoutout mga tropa, labi na gini ha, sa may barangay Mauswagon, lungsod sa Kabanglasan, mga katropa. Nga, may buntag, may pagpaminaw po sa akong inahan sa kanunayng panabang. Buntag ni Mama Tuding. Si Mama Tudso. O si Papa Titing. Ang buntag diha mga katropa, no, sa may purok size barangay sa Rose. Minas lang radio karon diha mga katropa, oh. Hapit na birthday ni Mama. Dahil birthday mo, magpakain ka. So, may buntag diha, no, sa may purok size barangay sa Rose mga katropa.
1: Good morning.
0: May buntag po sa tanang na minaw karon na mga suki gatig paminaw, labi na diha siya may imbatog Kabanglasan. Despatag mga katropa, may gabuntag kanyang tanan diha. Diha po sa Valderrama, galanog-lanog karon diha sa may Lubugon. O nga tanapit maabot sa Lanog, sa Sibya, sa 101.7 sa FM Bukidnon mga katropa. Hala ba ayo gabuntag kanyang tanan mga suking tigpaminaw.
1: Good morning.
0: Lakip nung shop ang mga nangasuko nga tigpaminaw. Maayo nga buntag kaninyong tanan. Ha? Good morning, good morning. Og may buntag sa bag-o pang nang mata. Oh. Ang uban wa pa kamata kay dugi na tulog. Imagine ninyo Lunes ron na dili ron Sabado. Kumusta man? Napabay gipamaulan sa trail run atong Biyernes ba to o atong Sabado? Hala, good morning dia. Mga katropa.
1: Good morning.
0: Mga katropa, 9 minutos milagapak ang alas 5 sa kabuntagon dito maglangan direta sa atong uluhan sa mga balita karon na kabuntagon. Uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines.
0: Negosyante gipusil patay siyang kaugalingong pagumanggon. Dinini sa syudad sa Malaybalay mga katropa, no? Kinipagpamusil ang kalabay ng Biyernes. Mga katropa, no, kalabay ga Biyernes sa buntag ga diri sa Malaybalay. Uyuan mga katropa gipusil sa kagalingong pagumangkon ini tungod lang nga matud pa bangis yuta. Tungod lang nga matud pa mga katropa bangis yuta. Ang hinungdan mga katropa sa maong pagpamusil unya sa luduta sa kapulisan mga katropa nga grabe kadalian ang aksyon ani mga suking tigpaminaw. Oh, imagino na nimo mga katropa karon gihatagag pagsaludo sa Regional Police Office ingon man sa PNP o muna gani sa PNP Police Regional Office din mga katropa kining duha ka patrolman mga suking tigpaminaw nga dali nga nakaresponde sa mga nga dapit sila patrolman na ingon man sila Police Master Sergeant Malaban Jefferson mga katropa o si patrolman na Damasco Martin mga katropa gitagaan kini karon og pagsaludo dito sa region. Kay yes, ilang himo nga dinali ang pag-aresto o pag-responde mga katropa kalabot sa maong kapagpamusil. Muna akong giingon sa tuwa mga katawhan nga ayaw mo o kabala, ayaw mo o ganamitang bagot-bot niya kung adunay mga PNP checkpoint adunay mga PNP na to mga katropa galibot suroy sa syudad si Malebaray, uban gapanikit ang uban mga katropa galibot

0: juga yung buka napitigil buka yun
1: matinga pa ka nga sige na magkakahubog oh bubog mangga ka bisan sa damgo hubog
0: oh klaro kayo bisan sa damgo pero ang problema lang eh
1: oh siya may problema
0: pag mata lang ko pare hurot ang sulo sa anirola pagkapaita
1: siya ila siya
0: pati yung paita pare exciting kayo exciting exciting

0: Adhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kini na ka kinilyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ato kay di magkatulog ubayo. Huwag makamatulog. Kung dugo na sa kasbali katulog. Kung manatili ka tuwid na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbando na gugo. Kani ato bili man. Masama ginagod Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Tika Nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Ha? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray miss ang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi ba lang? Diin tagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, gali, griyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kabata pa din mo? Nang uyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Good morning!
6: Balik na mga katrupa, 29 minutos, milagapak, ang alas 5 sa kabuntagan! Hoy, may buntag ni Ma'am Nita Valderosa. Eh, ang lagay, gabitay pa ha, sa mukha. Oh, tanawa lagi, gabitay ba daw ang lagay? Oh. Okay, anak mo gana, kumusta yung lagay nyo dyan? Ana pa si Ma'am Nita, ang lagay na gabitay. Tsak, tupon! Ana pa sa diri, ako, 17 pa edad, sa Manila na ko gapuyo. Tagsara ko mo uli og buhol, pero bisaya, gihapon ko. Ay, gihapon ba? Sa'y kay... Tayo, pagpunta tayo ng Manila doon, Tagalog tayo. O, pagbalik natin sa ating probinsya, Bisaya na naman tayo. Kasi, alam nyo na. O, hindi tayo magkaintindihan. Pag nandyan tayo sa Manila, Bisaya ang ating itanong. Mary Joy Alcocer, good morning, katropa. Mina with Riz Valderrama. Oy, may buntag diha sa Alcocer family, no? Diha sa Valderrama, Mina karon sa Batolina family po. Good morning yung tanan diha. Good morning!
5: Good morning!
6: Roy, mga katropa, labaroy ba? Good morning, yung tanan niya sa Valderrama, mga shooking tigpaminaw. Iga, buntag, salamat sa kanunay pagpaminaw niya po, mga katropa. Si Ma Maria Flor, good morning, sir, and to the listeners. Buntag sa mga sir, sa itong mga listeners. Buntag na, Ma Maria Flor. Si Ma, mga saka. O, sa'yo mga saka, ma'am, oh? Saka na sa punuan, sa prutas, o saka, saka ni dito, oh? Good morning diha ni Ma Maria Flor, mga katropa. Magandang umaga po sa lahat, lalo na sa pamangkin ko dito sa San Pedro. San Pedro 1, Malabar, Batangas, na si Kiendra at sa asawa ng kapatid ko na si Renard de Las Alas. God bless po. Uy, kapatid ito ni, baka kapatid ito ni ano? Ni ay de Las Alas? Galing ni Ate Darwindo. Tanawa, Tagalog na si Ate? Oo. Tagalog na si Ate Darwinda, mga katurupa, oh. Ayan na, ipatagalog sa kre-kre, kasi masagol ang hilunggo natin. Oh, ana pa si Ate Darwinda diri, mga katurupa, oh. Manghod niya ang iyahang jantuan sa Manila. Gwapo daw kayo ko sa monitor, bagong alot, ah, pastilan. Oh, so, sa monitor lang ko nyo tanawa karon, gwapo daw ko. Ana si Ate, so dahil dyan, dahil ikog aeroplano pag uli. Si Generous Batulina ang palayo tatang lima na bata ni nanay. Aw, katong kamanghura, no? Itong kamanghura na ni kuan? Kamanghura ni Ate. Oh, katong kamanghura lang Ate Darwinda niya to sa Europe ni Mataa karon. Mo ba di? Katong si Generous? Ilan kay Mataa sa unang gagmay mamangod kayo sa unang na ako balirama. Galan, gakatawa sila sa kuwa kay dili sila kasabot sa FB lang ko, gatanaw si Muha program. Oh, sa FB rin siya ati gatanaw. Oh. Kasi Ilunggo ka eh. Yun na, pagdating mo sa Manila, dapat magtagalog ka. Huwag mong hilungguhin kasi hindi kayo magkaintindihan talaga dyan. Oh, kasi alam naman. Oh, si Tatang, mo ba rin itong manghod ni Chabi? Oh, mo na yung kamanghuran nila nanay ni. Si, wako masayo, maugin eh. Tuwa karon sa Europe, mga katropa. So, sakto ba ko to? Yeah, sakto dyan ko. Minas laron dia sa may Batangas, mga katropa. No? Good morning dia. Oh. So, si nanay ate, nalutas karon. Nalutas siya haga, kuan kay. Mahal mo kayong steak dia ron. Mahal kayo. Tawang buntag yung tanan diha sa pamilya, no, sa nila Generous, mga katropa, sa de Las Alas family po diha sa may Batangas. Magandang umaga.
5: Good morning.
6: Ato nang Tagalogon, hindi tayo maintindihan yan. Magandang umaga sa inyong lahat diyan. Sana po ay mabuti yung kalagayan niyo ngayon. Kasi dito sa Bukidnon yung lagay namin, nagabitay pa. Diya sa Maynila, sayo kay ka makamata, oy. Sayo kay ka makamata, mga katrupa jod. Itong diha po may mga suking tigpabinaw. Sayo kay ka mata. Sayo mo mata sa hotel na gitulugan, pero nana sa airport, maghinanok, oy. Pogi ka talaga, sir, at cute pa. Tanawa, sos, nagahit ka silamat, buyag-buyag, oh. Gikan ni Ma'am Josefina Tinambunan. O, kinatong kagwapo, bonus na gini. O. Kinatong kagwapo, Ma'am Josefina Tinambunan, bonus na gini. Bitaw, mga katropa, oy, mo... Ato na ta, sa ato ang detalyes, mga balita, karoon na kamuntagon. Mga suking tigpaminaw, kaya doon natin report na rin itunol kaninyo mga katropa. Nga itong nahipos, nakutlo, gihagpat, o. Oh. Sinang ka na nga balak na, oh. Oh. Tiritas, kumpletong detalye nini nga pamilya sa 13 anyos nga namatay, human nahulog sa bangag nga gikalot sa UBI, yung mga katropa, langayo o gustisya. Report pinaagi ni katropang Michael Carrato Ricabo sa XFM Bukidnon.
5: XFM Report.
7: Hustisya ang ipangayo sa pamilya sa 13 anyos nga batang lalaki nga nahulog sa bangag nga gikalot sa Alticon Builders Incorporated sa Purok 8, Barangay Silae, Malaybalay City, pasado alas 3 sa hapon sa nakalabay nga adlaw. Sa pakiginabi sa kapulisan og sa XFM News Team, adlang Pernes Mayo 15 ngadto sa pamilya sa biktima, gibutyag nga tulo ka bangag ang gikalot sa bako didto sa sapa nga bahin nga lagpas sa tao ang gilawmon. Sumala sa pamilya sa biktima sa wala pa ang panghitabo ang ilang anak gikan sa bukid dili ra usab layo sa lugar na itabuan ang namuhay pa kini kon nagtanom og mais dihang mopauli na unta kini sa ilang pinoyanan apan aksidenteng nahulog ang bata sa bangag dunga sa sapa nga gikalot sa mga trabahante sa UBI nga walay security measure nga nakabutang
8: maligo ka ten ako di ra ba yo ana siya nga tanaw sa nako ti kong lawom tutoy na tuyo nako nabantayan paglingi nako sinilas nang akong naabtan isa pagkita pagkita nako sa
9: balik.
8: Wala, paglingi yun ako sa tubig naman eh. Paglingi na ako, naanod naman ang chinilas ng isa.
9: Ah, sa mini, sa likod, sa nimo siya.
8: Oh, gipunit na ako tong chinilas, gidagan ako, anak ko nga pio-pio, na namay laong dito. Na isa ka chinilas, anak ko nga naarag ito siya dito. Laongin ako, laong may dead. Diri, daplin, di na. Pag ato na, gakaulap di ko, mong nahihakawas ko, anak, nanawag ko sa kong mama, mama. Si Ipong, nawala, nawala. Pero naari ang chinilas, basic, naarag siya diri. Muto, back up din niya kung mamag akong soon.
10: Tulong mo na siya kabangag, sir. So, wami may kabalok kung haam ang unahon.
7: Dugang pa sa pamilya sa bata, nangayo pa sila og tabang sa operator sa bakho. Apan, wala sila tabangi. Tungod, bananghid pa sila sa ilang opisina. Rason nga nagtinabangay ang magpamilya nga salumon ang maong bangag aron sa posibleng maluwas pa ang biktima. Apan, subo kay nakabsan kini sa kinabuhi.
10: So, pag-ingon sa akong gagaw, sir, nga na diri, dagan ko diri sa UBI. Niandar pa man ang bakho. Nay driver, ingko kinsa ang driver aning bako kay katuin yung gikalot dito nay bata ang nga nalumos akong manghud tabangi ko ninyo pahabuan to dito kay dili na mo ma-rescue dili na mo matungkad ingon sa driver ni gawas iyang kwan kay nagselpon-selpon man lagi ako man ang driver ani mananghid sa ko sa opisina
7: sa karon disidido na mo pasaka og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa buot manubag sa maong panghitabo mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas ako sa katropang Michael Carrato Ricabo XFM News
5: XFM Report
6: Dagaw salamat katropang Michael Carrato Ricabo Shibuga Report Sumauni mga katropa gisakit og ayos pamilya kining panghitabo ah kining sapaa mga tropa amo ning tan-aw gid dito kung imo ning tumban bitaw di kini kaabot si mo ang katungatungas bagtak ang gilaw mo ani wa gi malumos diha mga tropa kung di lang iduot imong naong tubig oh pero kan li mao lagi gawdi man unta ni apel sa trabaho ning operator o foreman mga tropa o kisa may laing nilang bigit niya nang pagkalot niya sa bangag pagbangag ka ng tunga sa pa, mga tropa, nga mag-ianan po ng mga tao nga mana ng bukid. Unsa may katuyuan ninyo? Katurang ingon mo nga, nangaligo mo? Maligo niya, giingon pag ninyo diha nga, aron magamit o nunay mang laba? Bihira naman kay mga tao, di wa minus mo kayong balay na napita. Yan mo ingon ka mga katropa, o ako nakita nga balay dito, murag duha raman siguro. Yan kung ingon ka mga katropa nga manglaba, pirte man ng layua sa mga kabalayan, di ha, kaya narama sa highway itong mga balay, yan. Sudlunon man pa itong taon-taon mga minaabot ito ang asanapitang bangag na butang. Ha? O niya, nasairan na ba dito ni Kapitan? Nag-inom na mo dito? Oh, wala man na. Huwag niyo mo katingog ni Kapitan. Pagpangutahan ng Kapitan sinyo ha. O, ano na niyo? Di ha, pagkahuman, inyong gibiyaan mga katropa ang bakho. Ay, I mean, ang bangag, ang ibangagan sa bakho niya. Huwag ninyo, gi, buhangan. Ang tiyo, kat perting laluma? Masin, kaingon kayo si Foreman na sobrahan dito na mo, sir. Hmm? Sobrahan na mo kalot. Humuna ninyo. Kanya pag human yung kalot, mga tropan, uli pa ning driver's back ho. Operator. Okay, di ba siya musugot ng driver? Operator gini. Operator, mga katropa. Nangayo pagtabak ang igsoon siya, batang nga lumos dito. Ingnon pa niyo na manangit sa opisina, ahe, padagan ng bakong gandar. Katong, ang pangutana niya ba? Anang pagkalot, anang bangaga niya, hibalo ba ang opisina? Nakapahibalo ba mong opisina, ana? Unahan ninyo ba? Nagtinabangay sila, nagikalutan. Ilan na lang gikinamot mga tropa, nga buhangan siguro tong mga parte dito sa gali-ali mga tropa para mumabo ang tubig. Na di mo maluoy, buros ang nakakuha sa pateng lawa sa bata nilaw sa tubig. Ha? Ingon pa tong usa ka empleyado diya sa UBI mga tropa nga. Namin na nawag diri sir, puwat na mo gibalay-balay, abir na mo unsa. Wag yun. Hindi pong operators back home mga katropa. Ingon lang punta siya dito si Hang Kauban nga. Nalumos dito sa itong trabaho dito. Atong tabangan kay masi maluwas pa. Ano ang taba? Mananghid pa man. Hinoon. Bahala siguro ma ako kung ako sa kong side bitaw. Kung putbulon ng Ikus Company, unya, na ako sa insakto mga tropa, ginintabang ko sa maayo, nawagtong na ko na, ay, at least nakaluwas ko kinabuhi. Oh? Ay, nagpananghi diha. Kung paminaw ni mga sakto na imong gibuhat, ay, naka-explain diha kung unsay may tabo. Oh, mauna akong gihimo ulito. Wadyo ko kapananghi, gidinalian, punaluwas rang bata. Ana ba? Tagaan, pasurukag pasidungog sa mga katawahan diha. Oh. Karon, arrangement niyo diha, oh. Tay nasairan mga katropa, ngayon itunol mo diha og bugas, kwartang cash, og kape, mga kape, og unsa pa may pwede diha. Pero, kana, giagis barangay. Giagis barangay mga katropa, kay subo, mapamilya ron. Pero, karong adlawan to ni ilubong ng bata, kani si Ipong, o mayroon ba nagtingog ng bata? Nagtingog ng bata, o kani si Ipong. O niya, karoon tani, nag-extend, ugma ni Lubong. Unta mga katropa, ang manubag, ani, dapat manubag mga suki gatig paminawa. Duk ang hanay sa itong mga balita. Drag din sa Surigao, gibungkag si Pidia, og PNP, upat ka high value targets, nadakpan! Report pinagi ni katropang Limuel Ukay sa XFM Bukidnon.
5: XFM Report.
11: Malampusong gibungkag sa mga otoridad ang usa ka gidudahang drug den og nadapan ang upat ka mga giilang high value targets atol sa iniusang bypass operation sa Barangay Hubang, Dapa, isla sa Siargao sa miaging Biyernes. Ang operasyon gilusad sa iniusang puwersa sa PDEA Regional Office 13, Regional Special Enforcement Team, nagkadaiyang unit sa Siargao, Surigao, Agusan del Norte ug Nasipit uban ang koordinasyon sa Dapa Municipal Police Station. Giila sa mga otoridad ang mga dadakpan pinaagi sa ilang mga alias nga silang Jestoni, Hinya, Junior ug Ronald na recover gikan sa dapit na hitabuan ang gibanabanang 8 ka gramo sa gidudahang shabu nga adunay street value nga 54,400 pesos nagkadaiya mga drug paraphernalia o gigamit nga mark by bust money. Ana nakaroon sa silda ang mga suspek og magatubang sa sunod-sunod nga kasong paglapas sa nagkadaiyang provision ubos sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidayig ni PDEA Regional Office 13 Regional Director Lori Phil P. Gabales ang tibuok operating units tungod sa maong kalampusan. Matod ni Director Gabales, kini nagpakita lamang sa kaepektibo sa gipakusog nga inter-agency coordination og sa dakong papel sa tabang sa katawhan aron mamintinar ang malinawon og drug-free nga komunidad. mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
5: XFM Report.
6: Daga salamat katropang Lemuel Ukay, simoga report mga katropa gikan sa XFM agusan dili bukid nun. Agusan to ha. Salamat sa report mga katropa, puhag yapon. Buhag hapon mga katropa ang giingontang target sa legal nga droga o drug din mga shooting tig pamina. Kaloosh bataw ako ana sir kasuhan jud nako. Ah, maskin ako'y pamilya ni. Ako'y pamilya ni mga katropa, loy kayo. Loy kay mga katropa. Sakit sakitan gid pamilya tug samot katong yung wagi nila tabangit. Manangid pa opisina mga katropa pastila ni tao yung dolor. Una diha mga shocking tig pamilya. Dugahan ay sa itong mga balita. Pagbalhin sa PDL sa laing prisuhan, kinahanglag balido nga rason. Wangan jail facility gihandom nga magamit, magamit na. Dito ni sa BGMP 11. BGMP Region 11 ni mga katropa report. Pinaagi ni Marvin Ibano, 6FM, Davao City.
5: XFM Report.
12: Giklaro sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP 11 nga kinahanglan ang balido nga rason kung ibalhin ang usa ka person deprived of liberty kun PDL ngadto sa laing prisuhan. Sumala ni BJMP 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso, aminado kini nga congested o puno na ang mga nag-unang jail facilities sa rehiyon ug ipasabot nga adunay nagsunod nga risgo sa bahin sa BJMP ang pag-atiman ni ini nga mga PDLs kung ibalhin ilabi na sa proseso sa ilang mga kaso.
13: Kung merong valid reason lang na i-transfer sila, other than that hindi tina-transfer kasi yung ibang jails din is I believe congested din po sila. At saka kung i-transfer man sila sir, malayo sa courts, so risky sa aming part mag-escort kung yun yung reason lang namin para hindi congested yung jail. So, mahirap sa aming part to travel or to escort them kasi dito yung jurisdiction ng nila kaso sa Davao City. Kung i-transfer sila sa mga jails na oo nga, hindi congested pero malayo naman sa court. So, mahirapan po kami sir yung personnel namin at saka security din po.
12: Nunot ni ini, gihandom sa ahensya nga magamit na ang 2 hectares nga Wangan Jail Facility nga nahimutang sa Kalinan, Davao City aron mamahimong kabalhinan sa mga PDLs. Dugang butyag ni Kongreso nga anasa kapin 5,000 ang mga PDL sa Davao Region ug sumala sa BJMP 11 Logistics and Operations kung mabalhin ang ana sa 2,000 ka mga PDLs ngadto sa Wangan Jail Facility. Gilaumang dili lang ang kaguot sa mga prisuhan ang masulbad apan ilabi na sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga piniriso gikan sa epektong hatod sa gilaumang El Nino phenomenon. Mga katropa, aron kinunikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Report.
6: Daga salamat katropa Marvin Ibano Shiboga Report. Tumunin sa din mga katropa kung malayo ang jail facility ngadto sa mga korte, kapalisod po na mga suking take pamilya labi na doon ay mga hearing kung lagyo mga katropa. O ganin na kanang mga lungsod sa probinsya sa Bukidnon ang walay-balay duha man na to ang fasilidad diri sa to ang mga bilanggo. Nate BGMP Malaybalay, napuntay PDRC Bukidnon, ug napuntay BGMP Malaybalay. Dere sa mga katropa ang manulog, naman sila ay BGMP dito. Makover po dito ang Libuna, Malitbog, Manulo. I think murag sumilaw, napasirad, murag duduulas na diyan. O sumilaw, diri na siya sa kuan, sa Malaybalay. So, nga na mga katropa. Kamoto, naglangkob sa tuwa mga balita, karoon na kabudagon. Dinis tong panag-uban ng mga katropa sa programang Exciting Pilipinas ning adlaw nga Lunes mga suking tigbaminaw bitsa 18 na ning bulan Mayo tuig 2028 Exciting na kung 28 eleksyon na aron makailis at ang mga leader. Oo, ilis na mga tropa guys, sawang-sawa na tayo sa mga buayang dagko. Og na naigo, sorry. Sorry, girl, naigo ko. Bitaw mga katropa, oy. Imagine ninyo, karon na sa Manila si Ate Darwinda. ang kilos kamuti dito tag si tinta daw. O niyang kilos okra tag si sinta. O di ba ang mahal diyan? Kung gusto mo nang mahalin ka doon ka sa Maynila. Mahal yung bilihin. Bitaw mga katropa, mo nako. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Exafam Philippines Nationwide. Hoy, sa itong mga kaksunang mag-uuma sa dahil sa Tamalimot, ha? Sa Tamalimot, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. May gamiton mga katropa sa humay, mais, bulak, tanong, uguban, pang pananom. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga tropa, mapalit sa mga agri-supply sa inyong mga lugar. Ning ulan gahapon sa inyong dapit, ning ulan na itong nakalabay ang adlaw. Naswertihan ka mga katropa kay bago pa kang washing si mong sakyanan, nalapok ka na po. Na problema ka nga, asa ka magpa-carwash? Adto sa 4F's Car Wash mga katropa, barato nga carwash. Nagikan sa 100 hangtod sa 300 ang bayad mga katropa. Depende si klase sa kinana. Sila makita sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Mga katropa tapad sa San Jose National High School. Ang 4F's mga katropa, 4F's Car Wash and Carintal, ipanagyahan ni Ma'am Juby Sumagia Abilia, mga katropa. Sa ngalan sa ginatibukang puwersa sa Exafam Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Ms. Rusty Maricudino, katugbang sa pikas lawa katropang Rostom Villapranca. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano Muingon, ang pagkabot sa ustisya kinhanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan, maayong buntag bukidnod, dalaygod ang Dios kanatong tanan mga katropa. I love you bukidnon.
14: Good morning, exciting Pilipinas.

0: lang naman yung sakit. Maganda ang ipit ng mga ano po mga kamot.
1: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga infeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3

0: Iwan ko, mang ako na yung usuryan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: super exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dimlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 5 na sa buntag. O ganyan na ang headlines karong buntag.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, regional target, wala kaikya sa litag sa PDEO Bukidnon, humanadakpan sa drug bypass operation.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, 5 KNPA patay sa inkwentro sa Negros Occidental.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, PNP chief, nagmando og independent investigation sa giingong pag-escort sa pipila ka mga pulis kang Senator Dinalusa.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, senior Islamic State leader napatay sa US og Nigerian forces.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Spurs pasok na sa West Conference Finals.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, Heat expert nagpasidaan sa publiko nga limitahan ang pag-inom og kape og pagkaon sa mga processed food panahon sa high heat index.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Kim Chu gibarugan ang katungod sa pagpahayag o sa pagpahayag sa iyang opinyon human gibash online.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, 40 anyos ang Chinese actor. Gibansagan nga ageless actor tungod kay gakahalaan o 12 anyos.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa punta kauban si Katropan Hani Lutabius.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 18 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katrupang Hani Lutabius Army Scene. Og kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa Italia sa mga balita sa balitang lokal. Sulod na sa prisuhan magsaunog sa iyang adlaw na tawhan. Karong Mayo 21, ang usa ka bago umahuman nga nalitag sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit. Ato sa gikasang drug bypass operation, pasado alas 5:34 sa buntag Mayo 16, 2026. Sa Purok Tras, Barangay Kawilihan, Don Carlos, Bukidnon. Dinagpan na ilang si alias Richard, 51 anyos, Minyo Maguuma, residente sa nasgutang lugar. Kinsa giilang notadong gapayuhot og droga sa nasangpit nga barangay o giila usab ang regional priority target sa kapulisan. Nalitag si Richard tungod ni kagat sa paon sa operatiba human napalitan og usa ka pakete sa gituhang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos. Diang gimo na ang pag-body search sa mga operatiba. Nakuha sa iyang bulsa ang usa ka pitaka nga adunay sulod sa 11 ka sa 6 sa gituhang shabu, cellphone ug bypass money. Kung asa mo kabat sa 32.80 grams ang tanang nakuhang gituhang shabu nga adunay estimated drug price nga 233,040 pesos. Samtang gipangimakak pa sa suspeka nga dili iya ang maong droga bisan pa man nga gitudlo kining notadong gapayuhot sa maong lugar. Sa karon ang dinakpan masdak na sa prisuhan sa Don Carlos Municipal Police Station. Samtang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og droga ang pag-atubangon sa maong dinakpan. Sa balitang lokal gihapon, lalaki gidungga ba o gubog? At ang sayo ng report, pinagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
6: XFM Report. Landing sa ospital lang usa ka lalaki human nga biktima sa pagpanungga ba Mayo 16, 2026, pasado alauna sa kadlawon sa sitio Rancho Barangay Bangahan, Pangantukan, Bukidnon. Giilaag ang biktima nga usa ka alias Dudong, 31 anyos ug residente sa sitio Rancho Barangay Bangahan, Pangantukan. Sa initial nga investigasyon na nasairan nga mga alauna sa kadlawon sa mga pizza, nag-inom ang biktima uban sa mga higala dihang kalit nga miabot sa dapit ang suspect nga giila nga si alias Dudoy, samtang anaa sa impluwensya sa limnong makahubog. So, way igong rason, gidunggab sa suspect ang biktima kausa sa tuong bahin sa iyang atian gamit ang usa ka kutsilyo. Human sa mga panghitabo, daling misibat aga suspect, kapaingon sa matinong direksyon o daling mihimog hotpursuit operation ang kapulisan o mga barangay officials sa niskutang lugar o malampusong mitahan ang suspect pasado alas 10 puntag sa mga pizza o karon anaa sa pangantukan detention facility. Mga katropa, kinanglan nato ang ligon nga panglawas, ligon nga immune system. I-boost kanunay ang imuhang immune system, magtumar og santon vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
7: XFM Report.

0: mga badlungon ng motorista. Apan lakip na sa paglimpyo sa kaugalingon ng mga personahe aron mabalik ang pagsalig sa publiko sa ahensya. Sumala sa LTO sa kinatibuk ang 56 ka mga empleyado o sa ang presidential appointee samtang 34 ang permanenteng empleyado gikan sa central office ug nagkalain-laing regional offices sa Metro Manila, Region 2, Region 4B, Region 6, Cordillera Administrative Region, Concar ug Caraga. Samtang 16 ka job order personnel ang permanenteng gitangtang sa serbisyo. Duha ka LGU auxiliary enforcers ug usa ka security guard ang gitangtang sa ilang deputation authority. Duha ka opisyal sa LTO usab gikan sa National Capital Region ug Region 7 ang gihatagan og stern warning alang sa administrative lapses. Balita
1: nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:20 na sa buntag. Mga katropa, likayin nga matubuan o bukol ang imong lawas, inuma daw adla og Sanzon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula, nga dunay taas nga anti-tumor o antioxidant properties, nga makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Ang Sanzon Plus Gold, mapalit sa mga nakaryang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Padayon sa pag-atod sa mga balita sa Balitang International. Senior Islamic State leader napatay sa US og Nigerian forces. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Dave Niralaw. Nalukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Napatay sa joint force sa US ug Nigeria ang usa ka senior Islamic State leader si Abu Bilal al-Muniki giisip ni US President Donald Trump nga ikaduha sa pinakataas nga ISIS leader sa kalibutan. Ang pag-atake na itabo sa usa ka compound sa Lake Chad Basin usa sa halapad nga rehiyon nga gilibutan sa katubigan sa Nigeria, Chad, Niger ug Cameroon. Sumala ni Trump nga si Abu Bilal al-Muniki usa sa labing aktibo nga terorista sa kalibutan. Nabago sumala pa ang target sa IS diin ang Sub-Sahara Africa. Ang ilang prioridad diin ang ilang mga sanga sa Nigeria mao ang labing aktibo. Gikumpirma sa presidente sa Nigeria nga si Bola Tinubu ang hiniusang operasyon sa US. Si al-Muniki gideklara nga specially designated global terrorist sa US ni atong tuig 2023. Mga katropa, para sa mabago-bago nga panahon, kinahanglan protektado ang kagalingon. Patasan ang pag-inom sa Sanzon Plus Gold, ubanikin ang pag-inom sa Sanzon Vitamin C. Alang sa Nikyos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Ralao, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit og overall vitality, tumar og Sanzon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Ang Sanzon Vitamin C mapalit sa mga nakaryang butikang parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang sports.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Ang NBA updates idalit ganinyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Spurs pasok na sa West Conference Finals. Sa Italia sa report, pinagi ng katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Sulod na sa Western Conference Finals sa NBA ang San Antonio Spurs. Kiniuman sa ilang 139-109 na kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves. Sa wala pa ang Game 6, bit-bit na sa Spurs ang 3-2 nga labaw sa ilang best of 7 semifinals batok Minnesota. Si Stephen Castle mo'y nangulo sa Spurs sa kadaugan pinagi sa iyang 32 puntos ug 11 ka rebound. Samtang si De'Aaron Fox adunay 21 puntos ug si Victor Wembanyama adunay 19 puntos. Kinumduman nga katapusang nakasulod ang Spurs sa Conference Finals niya atong 2017. Ang Spurs makigsangka sa defending champion Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-sentin vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Ang NBA updates, ginalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan, UHealth News.
1: XFM Health News.
0: Nagpasidaan sa publiko ang usa ka hita eksperta nga limitahan ang ilang pag-inom og kape og pagkaon sa mga processed foods tungod kay ang heat index sa nasod muigo sa peligrosong level sa pipila ka mga bahin. Ang presidente sa Philippine College of Occupational Medicine Zamboanga Peninsula Chapter nga si Dr. Abdul Javar Istorco. Matod ni ini nga ang common dietary habits makadugang sa risgo sa grabing dehydration o komplikasyon sa kasing-kasing. Samtang ang mga Pilipino kanunay nga mudangop sa kape aron nga magpabiling alerto. Gipasabot ni Istorco nga ang diuretic nga mga butang sa caffeine mahimong counterproductive sa panahon sa grabing kainit. Hinungdan nga ang lawas mawad-an sa mga importanteng fluid ug mas paspas ang electrolytes. Gibabagan sa caffeine ang pipila ka mga receptor sa kidney nga kasagarang makatabang sa pagsuhopa pag-usab sa sodium sa blood flow. Tungod kay mas dagang sodium ang nagpabilin sa kidney tubules, nagmugna kini ug osmotic pressure nga nagbira sa tubig uban niini. Kini mo resulta sa dugang nga gidaganon sa ihi nga masangpot sa diuretic effect nga naglangkit sa dehydration. Kung ang lawas mawad-an sa mahinungdanon nga mga likido pinaagi sa singot tungod sa taas nga temperatura. Ang dugang diuretic nga epekto sa caffeine makapalisod sa lawas sa pagpadayon sa balanse. Sumala ni Istorco nga ang mga processed o fast foods na kunang hinungdan sa mga sakita nga may kalabutan sa kainit.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para dili-dali masyas o dali kapuyon, hilabi na sa kainit sa panahon. Mara mga katropa nga Mag Premium D3 Soft Gel Capsula nga good food supplement for you. Ang Premium D3 mga katropa ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran o kaimsog sa kabukugan. Ingon man mga katropa ang Premium D3 aduna na usab kape mga katropa nga gitawag usab og Premium D3 Coffee Mix. Kani mga katropa pinaagi sa makabalansi usab sa ato ang panglawas, sa ato ang hormone. Ingon ba mga katropa sa blood sugar level, lakip usab ang blood pressure mga katropa. Arang usab mga katropa sa kung makakita, kung kita maka premium D3 mga katropa, ang premium D3 mo extract mga katropa og dugang nga kusog aron ganado kita sa paglihok matag adlaw. Ingon man, regulate kini og good mood. Ang Premium D3 Soft Gel Capsula o ang Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang Showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mitingog na ang actress host nga si Kim Chu human na kadawat og mga pagsuway og pagpanghulga kalabot sa iyang pamahayag sa social media sa mga panghitabo karon sa nasoda. Sa iyang post, ningon si Kim nga naguol siya kay daw gusto nila siya nga pahilumon tungod lang sa pagpadayag sa iyang opinyon. Gitatausab sa aktrasa nga isip Bisaya o Filipino katungod niya nga ang pagsulti o pagpadayag sa iyang opinyon. Sakit alang sa mga ordinaryong katawhan nga nagbayad o buhis nga makita ang mga kontrobersiya nga giatubang sa nasod. Sa katapusang bahin sa iyang mensahe, nigamit kini og Cebuano words aron dasigon ang publiko nga likayan ang away tungod kay managlahi ang panglantaw sa matagusa. Una nang nag-viral ang pamahayag ni Kim, human siya ni komentaryo sa insidente sa Senado, dahil naitabo ang komosyon samtang gipangita si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa iyang niaging posta o posta, gikwestiyon ni Kim ang sitwasyon o nanawagan sa publiko nga piliyon pag-ayo ang mga leader.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: So mga ni mga katropa, dili lang si Kim ang nabash mga katropa. Kung really, laki po sa dagan sila ng mga celebrities, mga katropa, mga content creators, mga vloggers, mga katropa. Kung asa, doon ay mga nanggipos, kalabot mga katropa sa nahitabo nga tensyon at dito sulod sa Senado, mga katropa. Kung kalit nga pagsulpot o pagpakitan ni Bato de la Rosa sa sesyon ni atong nakalabay nga Lunas, Mayo 11, mga katropa. Ingon man mga katropa, pagkaadlaw nga Miyerkules ang nahitabo nga tensyon. Miyerkules sa gabi mga katropa, human sa pagpamusil usab sulod sa edipisyo sa Senado. Mali mga katropa nga sunod-sunod usab nga nagpahayaga sa ilaang mga opinyon sa loobin mga katropa. O pananaw ang pipila ka mga artista o mga vloggers mga katropa. Gani usa na si Kim Chu mga katropa ang na-bash usab human kini ni padayag mga katropa nga mao lagi na kinahanglan lagi daw kuno mo pili og mga leader mga katropa. So padungog-dungog niya mga katropa kabayen usab sa nahitabo nga tensyon sa Senado. So di man gina malikayon mga katropa hilabi pa sa social media mga katropa. Doon naging mang bash mga katropa, kay lahi man tao ga opinion. Muna iya ang resibitohon lang matod pang iyang opinion, kaya isip pa, taawang po lagi mga katropa, Bisaya o Filipino mga katropa, katungod niya ang pagsulti o pagpadayag sa iya ang opinion. Para sa healthy beauty and always looking young and fresh, o kutis artista mga katropa, para ma-achieve na to ang kutis artista. Gamit ang mga katropa sa Clear Skin na Herbal Soap. Kini mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba mga katropa, 40 anyos nga Chinese actor, gibansagan nga ageless actor tungod kay gakalaan og 12 anyos. Kinatong sa iron ang report, pinaagi ni katropang Tatay Ikaw Lima, nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Gidayag sa tumatanaw o viewers sa China, ang 40 anyos nga aktor nga si Hu Xiang, tungod siyang determinasyon o talagsaon nga talento sa pag-arte, nailihan siya sa online isip ageless man. Humanihuno nga iyang pisikal nga pagtubo sa 9 anyos pa lamang siya. Sumala sa taho, si Hu na tao nga wala sa panahon, tungod sa malnutrisyon sa iyang inahan sa panahon sa pagmapdos, samtang gadako siya. Namatikdan sa iyang mga ginikanan nga ang iyang tingog og panagway. Nagpabilin nga bata, mao nga ang mga bagong kaila kanunay nga giisip nga bata pa siya. Imbes na mawad-an og kadasig, gigamit ni Hu ang iyang sitwasyon sa pagsulod sa showbiz industry uban sa suporta sa iyang pamilya. Humani ini, sunod-sunod ang proyekto kadto ni Hu sama sa stepfather og tunnel warfare. Katropa, naglisod ka ba og tanaw? Panahon sa kagabi kung ikaw mag-drive. Katropa, paginom og Vision X Plus capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikolima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Daang salamat katropa ang Tatay Ikolima sa pagatod sa maong report. Familiar gyud ni mga katropa mao ning sa kung fu. Ko masayo mga katropa o Shaolin ba to? Ang salida mga katropa. So familiar kaayo mga katropa ang gibansagan nga age lasa actor. So tungod mga katropa kay wala ni siya gakatigulang since nag-edad siya og 9 mga katropa pati ang iya ang tingog mga katropa wala nagkaulitaw mga katropa bata pa gihapon mga katropa ang iya ang tingog so bisan pa man mga katropa sa iya ang physical nga kaanyuhan nga gakalaan siya mga katropa og 12 anyos instead nga 40 anyos na di ay siya mga katropa so gakalaan siya og 12 anyos o bata pa gid mga katropa o bagito apan gigamit gihapon niya kini mga katropa gani isip pa usa ka artista mga katropa sunod-sunod nagsunod-sunod matud pa ang iya ang mga salida ang iya ang mga projects mga katropa. Og ang iaagyod nga role mga katropa usa ka bata. Gani ato usab nga nasayran mga katropa nga kini dai si Ho Zhang na minyo na di ay kini siya mga katropa. Og nahalaan pa gyud mga katropa na bash gyapon ni sa online social media mga katropa kay nahalaan mga katropa nga iya daw kuno tong inahan. Pero ang tinuod mga katropa, dili to iya ang inahan ko, dili iya atong asawa mga katropa. So sama ra gud na mga katropa nga sa ato adri sa Pilipinas mga katropa, dunay aktor nga dagul mga katropa og kani sa una mga katropa kani si dagul ni gawas man gyapon ni siya sa usa ka reality show ba matawag ato mga katropa katong Uwin Bulit og nakadumdum pa mo mga katropa. So nagsilbi gihapon to siya usay mahimong papa usay mahimo gihapong bata mga katropa tungod usaba saya ang kagamay kaning gitawag bitaw mga katropa nga dwarfism. Pero makita na to sa pamarog mga katropa marag dili dwarfism ang maong aktor mga katropa dito sa China nga gibansagan og ageless actor kundi napanilain mga katropa di po nato masulti mga katropa kung unsa ni kay di man puta doktor mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 36 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Good morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw.
5: Good morning.
0: Sa tanan nato ang mga sukong tigpaminaw diha. Good morning diha kaninyo mga katropa. Sa to mga live viewers karon, happy watching kaninyo mga katropa. Kaya katropa ang Josefina Tinambunan, matod niya magandang umaga. Katropa ang Miss Hanilo, XFM Express Balita. Happy Monday sa inyo dyan. Shout out lang ko dito sa taga Aglayan sa shop. Kay Busing Band, salamat. God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Yun man sa ato ang other live viewers karon mga katropa nga wala nagpadangat o sa ilang komento mga katropa apan good morning gihapon diha kaninyo mga katropa. Mga katropa, nga ito ang mga produkto sa Yes to Health. Asama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soup, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Softgel Capsule, Vision X, Turbo Man Enhancer, uban pang mga produkto sa Yes to Health mga katropa, mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, ingon man mapalit sa Lazada, Shopee, ug mga butika sa inyong lugar. Samtang ato usab nga pahibalo mga katropa, nga aduna kitay tabanganan nga kauban sa klasa. Ang ngalan sa namatay mga katropa mao si Carmelita Lambana. Namatay sa edad nga 68, taga Purok 2, Flores Village, Linabo, Malaybalay City. Namatay kini ni adtong nakalabay nga Biyernes, Mayo 15. Ang dependent din ng mga katropa mao si Gia Ann Lambana. Coordinator mao si Ma'am Anita Hinampas. Alas 6:38 na sa buntag. Musunod na tayong mga katropa ang programang The Secret of Wealth kaupan si Doc Remilito Oya. Pagka-alas 7 hangtod alas 10 sa buntag mga katropa mo ang programang Bullseye kaupan si katropang Prince Obra. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersang naglangkop sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang David Niralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna usab sa Moanga News Ed, katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si katropang Prince Obra. Huging unban sa naging usara namo nga si Princess XFM Bukidon Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Dawn, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa imaayo ang bigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho, kasagaran matituhan na umat. Kasulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo na ako'y problema sa pumulawat. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariha sa una. Bisan karon di na ko ginanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom o Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro o tataw.
2: The Secret of Health.
6: Zantan Plus Coffin Mix User.
8: Ito, sukay itong mga pino. Pag-abot na akong 40 anos, na akong ginabati ng acid reflux, tinatawag nila nga GERD. Kung kusa ang kape nga mahinong dalini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Pag-ili lang acid reflux, iyang natambala, nati akong arthritis, hantong karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
6: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti yun kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Oy, Arche. Arche.
9: Kapitan Ludi.
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
9: Ha?
1: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
9: But, manay.
1: Gano man?
9: Katakara ka ba? Bugto sa tal. Nakita man lang gina ako.
10: Mga katrupa, exciting!
2: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
11: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot. Sana
13: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marino, sorry sa kong at labor. 25, muli ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, pringgit kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, usa na adikto.
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, masakit ang karawan. Tapos laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung mamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus Gold User. Atong Taminawan.
8: Daniel Francisco, naman din niya nara Palawan. Malaki yung mga varicose veins, tapos pag doon napagod, pili kumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpun na din, wala na, subot sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mises, si Mises, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazang Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag at kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Tong, napila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: 你猜饼。
1: Kininga programa, hatun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye!
3: Four. Kasi sabi niya, sinakay na daw sa yate. Pwede bang yate? Yate dos na, agatag na this morning. Ayong buntag sa itong mga kaigsunan pag-usap. Dirita sa itong mga dugang panimbaya. Itong mga naglantaw, unahon nato ninyo sa YouTube karon. Kailangan na sila, may galas 253 kabuok ang nananaron. Si Mizimar Palangpangan. Good morning, Satanan. Good morning.
4: Good morning.
3: J.R. Uy. Good morning.
4: Good morning.
3: Morning, sir. Mr. Kudita. Kaha si... Mr. Kudita. Sir, ano yung pagkabasaha? Morning, sir. Makudita ka, Skaitano. O madugangan, pahinoon. Ang majority ingon, si Tweety Bird ni Falsis. Si Kaitano na may ilang gidumtan karon, ron. Wakakabantay, pati mga pari, mga igalag, mga obispo. Si Kaitano na ilang gidumtan. Kay matod pa nila, mga igala, yung paputong, isa ka. Ito ganing vlogger nga, taga Jinsan ko, no? Nga pabisaya ka itong tasog suwang. Yun siya nga, kamo ko ng mga DDS. No? Dapat mo, bali na ko na magsuporta kay sa kadugay-dugay na ko ng mga higala nga gi dungog ang impeachment. Wag yun ko na mutubag si Sarah.

0: Asa ba siya mutubag? Asa ba siya mutubag? Ang trial, wa pa mga gasugod. Kunin lang propaganda garon. Oh, Sara Duterte litisin, paghuwat mo. Yan ano, di ba mo kahuwat? Yeah, nag-ano-ano, nag-plaster ng Senado karon. Oh, papanagutin. Nanabitan na impeachment process, sabi may gusto ninyo, bitay? Tarantado nga klase sa mga tao, may gano'n. Nagkaginod naman ang trial, ang impeachment process, hagbay lang gasugod. Pero, ang impeachment trial, waba man. Kaya nili man to trial tong Committee on Injustice ni Luis Trump. Di ba to trial? Ang trial, kanang naasinado karon. So, niyon ba itong yung defense nga, sige lang, huwat lang, kayo, tambong me. Ano di ba mo kahuwat? Kaya ilang gikagulaan karon lagi, nga, posible ko nang di gin ma-impeach. Kung sa hindi inyong tanawan ng impeachment process, sure, good mong impeach dread. So, kaya huwag man galing na, di na lang nato na ipatrial. Ano, magpatrial pa man tagang inyong gusto, tanggalan na lang na dread. So, makahuwat, may gala na po yung mga pare, apil-apil po mga iso.
1: Pinawa!
0: Now, kwarta po.
1: Ayaw!
0: Ayaw natin ninyong atika ng inyong accountability. Huwag ganin mo kapa-account na ninyong mga kaubang pare nga namuntis, ra?
1: Sick! Pinawa!
0: Na po yung mga obispo may gala, wara-wara po. Accountability! Yes! Huwag ganin mo kapa-accountability ang inyong mga pari na namuntis rag mga batsing guwapa.
1: Ayaw!
0: Pagkawaman o mabulabag inyo lang ipadag, Alaska!
1: Pinawa!
0: Eh? Ano yung katika? Alas 7 sa isna, may gala, dagdas buntag. Nag-guad ba ko, nag-greetings pa ko din eh? Ah, di pa ko agay basuko. Ay, murag ako gala, uyun, nanay akong nickname, may gala, mura manuong kong ibayuok. Mura na akong stiff neck gab, kaya mura magdi, oh, kalingi, hinuola. Imbis kayo, wapatay liyong. Imbis kayo, isa na lang kapulgada ng gintang, may galas mga bagag liyong, okay? Siging kaong rice.
1: Ayaw!
0: Ay, hagit na ko sa mga pare, mga katropa, no? Ako, no na, ordained mag-us old Catholic. May haraman ta. Ngayon lang mo, illegal me, kay wak man mo dangob sa Batikan. Pero balido ang ordination, bisabag inyong pangutan o ng... Oh. Anak-aran, niya mo agi, wak may gitago. Isar, may ako asawa. Kaya, niya mo aging guwapa mo, appreciate sa ko, pero taman rin ko sa appreciate. Taman rin ko sa tanaw niya. Inigtanong ako sa guwapa, puti yung kaing legs mo. Ngayon, ikus ginoo, Lord. Paitong-itong mga maibig, kaya pwede ko maibig.
1: Pinawa!
0: Is good mo accountability? Mga obispo? Huwag mo gani ka, padlong ang mga pare, di ang lima na anak puros pag yung kamagwangan?
1: Ayaw!
0: Kada asa nga parokya ma-assign dito, manurja?
1: Pinawa!
0: Okay, suot-suot sa obispo, tabunan? Kunya, istorya ang pambae? Ato na ipadala dito sa pari may iskandalo, ipadala na ito ni Alaska. Matinga ka mga igala, no? Paris, Pilipinas, gakuwang, pero ang uba ni Padag, alas ka nga naman, sadaan man! Wag ako! Alas 7-7 na may galandag na sa tubag ba ng uban-uban? Ang uban, kung dili mga igala mamuntis, mga bayot po! Ganahan, oran mo si Tutoy, ano yung sakristan? Ganahan mo, mudim-dim anang kalis sa lawas ang dugo ni Kristo, o niya, gikan mo nagtutoy. Kwa? Tarugo?
1: Ayaw!
0: You should be ashamed of yourselves. Real talk niya ko, ha? Huwag ba ko'y giigo, pero ang maigo, aw, bukol. Bukod na, eh. Hinahan mo mo. Ang aron, pwede naghalag yung pari bayot, eh. Kadugayan, wala'y pari laki. Di na dawaton mga igala, seminaryo, kasagarang yung mga...
1: Ayaw!
0: Di ba kuno sa, di bito sa, kisa may niingon nga sa nang mababayot. Kasi di lang ka manghilabot. Di ba ka masayag, sa mahuyang ka, pero... Jesus! Wais mi ring hoy, rabagan ng manok, mga higala. Mudiskarte, mag inasihing, way bulihi. a Jonathan and Joe. Discord mo accountability. Pero ito kapare, 167. Na-commentaryo na ganyan. Intro pa man tana. No, napay-obispo mga igala. Discord mo accountability. That's fine. Okay mo pero, it should be applied sa inyong kaugalingon. Ay, nung taguin inyong mga kaubanan niyang namuntis. Bakit bawal man na sa inyo, aman naman mo'y vow of celibacy. Sa mga awa man ha, no? Eh, may apila-pila na. Huh? Aman na sa mga optional man among celibacy. Para na kay moral ascendancy, manawagan. Ako, manawagan ko din accountability. Ay, puryabuyag, ako'y ginaganan. Pwede ko manawagan og moral sa tawagan eh. Og accountability nga naman. Huwag ako yung record, bay. Nagginaganan ako. Amo ni ha? Ay, manimbaya siya ko ay. Yung si Iman Moreno nga, ha, bayot nga pare na aday. Sus, ginuo ko. Kaya nang pagkakabalo.
1: Pinawag!
0: Kaya nang mura mag-just now ni si Iman Moreno ay. No? Galaga. They are exercising their citizenship as Filipino, okay man. Pero nag-exercise naman lagi po diha. Og inyuhang kining pagka citizen, okay na siya. Pero mga tanan ko, duna basab mo'y moral ascendancy to do that or to demand accountability. Wow, bishop, no mga obispo. Duna basab mo'y moral ascendancy kung kamo mismo nagakitag inustisya o kamo mismo nagkundon sa inyong mga pare nga nakabuntis, lima na kabuo, puro kamagwangan. Nya inyo na pato og Alaska. Eyo si Iman Moreno nga magbayot na tanan. Ha? Kano kaya na seminaryo na laki daw ato na. Alas 7:11 na magkalang Dagnas buntag, nag-intro pa ko diba. Iwangan niyo ko diba. Ako sa ning, iwaso na may gala ning mga nagpatimbaya, be. Ini po ko GROE ba? Jesse Lopez Mayong Buntag. Yorsi Katubi, good morning. Nadet Sarabia Mayong Buntag diha. Jesse Lozarito. Alfred Icali Mayong Buntag, morning. Katropa Arnel. Bato, court na nabato, nabato na mata. Gikan din Sydney, Australia. Oh. Ay, tanggalan na ang bato, sir, kay basin o ipadakop ko ni Trillianis. Murag, na-real talk si father. Oh. Sen Lapid, ipalit sa SP para tahimik ang Senado. Ay, pag-itambog ninyo sa Pasig River na. Felix Medrano, grabe na kaayo ang mga pare. Ni Pantanan, oh, ni Pantanan. Ang akong comment, para man na itong mga nag-apil-apil. Pusta man mo apil mo politika, be ready for scrutiny and be ready for sama ni ini may gala ng mga komentaryo. Yung mga pila-pila hindi ka gusto ilabtan. Si Evelyn Galora. Good morning from Johor Bahru, Malaysia. Uy! Ana na ko diya, Ma'am Evelyn, sa Johor Bahru. Apakabar, kapo kayo diya, no? Nadiha ang kuan kining Legoland. Nindot kayo na diya sa Johor. Ay, good day, ma'am. Johan Buhos na dapat nagpare paunta si Lacson. Idol kay Bayot man daw na. Siya yung ni... Ay, matakay bawa naman. Bawat sa tumahang yung anak. Robert Camiging. Ayo, good morning, boss. Sayuha, good. Ang heart, ayaw palabi. Kino, siri. Salam, katropang Arnel. Ayaw ninyo bulag-bulaga lagi. Salamat, salamat. Dito sa Facebook. Yan na po mga igala ng ito ang Facebook na. Tiyara, wala rin magkabugatan o kadaghan mag-comment. Ano siya maling istorya, ha? Tupang. Maying buntag, Josefina Tinumbanan. Good morning, Katropang Arnel sa Bullseye XFM. Shoutout lang ko sa Shop Aglayan kay Bossing Ben. Salamat, happy Monday from Tinumbanan Family. Bugkaon lantapan. Salamat. Good morning. Charin, kadaghan na sila. Kadaghan mo lang. Na adi ay sir, yung si Jupiter Sixiona. Si na apertina. Oh. Si Badilia Yax. Good morning, katropang Arnel. Si Dudong Ogdamin, good morning, katropa from Jensen. Good morning. And Well Floor Masaudling, Mayong Buntag. Good morning. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning, from Bansalan. Good morning. Shout out to Mariana Valle, Well Floor Masaudling, Marlo Dano, Uncle Dars, from Hinatuan. Naasya karon sa may patinay kay nagtanaw o nagatang siya karon sa palaro. Oh, Jorlan Pilinio, good morning from Tacloban City, Leyte. Good morning. Og sa tanan diha Miguel Antonio Antonieto Tolero, good morning. Good morning. Dili mga igala sa YouTube Aldrin Ordini sa mag-ampo sa tay. Mga katropa, pina-update lang ha. Oh, Pingping Tanchado Montesilio, Josepina Tinumbanan, Ann Mendres, Father Jomar Maranan, si Kuya James Kuya James Yap. Matay. Sakit, aplinin mo ya? Oh, gano? Akong senior na ko sa seminaryo ba? James Lee... Porbida. Abasay ang Facebook name. Bro James. Tiguang nag-iday ko ba? Matay, limot naman. Nagbuntag di ako eh. Alas 7.15 na mga igalang. Ako sa dumdumon. Elwina de Guineon, mayong buntag dia. 7.15. Dalita mga igala sa itong kasasa. Banta, pero mag-ampo kita eh. Dito magpakaroon ng ingon, mga igalang. Wata nang inanglag, Ginoo. Ampo kita. Nag, kuhan dia. Mga kiksuon na to. Everyday mo, kuhan, yun na, himatong ang kunon ba nga. Sa ganang mubo lang ampo ba. Itawag nilang ejaculatory prayer. Na din na. Oo na. Ejaculatory prayer. Nagmuingon rin ito kang, Ginoong Jesus, kaloy ako nga usa ka makasasala. Pwede na na. Mga katropa, ang kuna lang yung makasasaka. Ka. Hindi kayo magpakahinlo. Tadi at tubangas publiko, mga egalan nyo sa hilom. Dagang kitang mga tago nga mga hiniktan. Alas 7:16. E mura ba na kalabas Ginoo ba? Kaya magpakahinlo ka sa tubangan, magpakahinlo ka din may ikanas publiko, niya sa likod ay ha, sa kadaghanan ay mag-itaguan. Stilan, Dolor. Tata Kulipano, good morning, katropang Arnel, shout out de kong kumparing Elmer. Kasi mo na sa paring Elmer na himutang. Good morning, Ruli Racho. Alright. Natabay gala sa tuag, mabagampus busay. Aron may gala nga mabuligan ta. Tabangan ta may gala ning Adlong Lunes garon kay 7:16 na ang tag na mag-igala sa morning.

0: Amahan na mo kalagi ito. Ginoo, salamat kayo ning taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga mong gihatag sa matag usa ka namo. O salamat sa kusog, kabaskog, kahimsog. O bisan sa mga pagsulay nga among na sinatian. Nga mo kining nasugakot. Dili tungod sa among kapasidad o dili tungod sa among kaisog sa pagsagubang sa kinabuhi, kundili tungod sa imong grasya o panabang. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Kung sa ang tanan mong kalampusan, Ginoo, nagagikan ka nimo o nag-agad sa imong kabubuton. Pasailoa kami sa among mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala namo paghimo, pagbuhat sa mga ngayang buhaton, labi na gayod ang among pagpakabana sa katilingban o ang among pagsulti sa matuon. Ginoo, nining adlawa adlong Lunes o gining pagsugod sa bagong simana, wa kami masayod kung sa tuwa sa unahan. Sa mga muabot pang mga adlaw, manasayod kami nga nakakaganon ay busa. Gidangop na mo kanimo ang tanan. Ang among mga plano, ang among mga lakang, ang among mga himuong desisyon, giyahan unta kini sa imong espiritu. Aron niya kami makadesisyon, subay sa imong kabubuton o ang among pagabuhaton, makapahimuot unta kanimo o makapaduol ka na mo nganha kanimo. O sa katapusan, dawata kami nga mahinang pundi sa imong gingharian. Kundi ni ikaw nagahari, uban sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, Diyas managiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Uban si Katropan Arnel Cortez. Usay.
0: Oras may galaw doon kita ay 19 minutos na pasado alas 9, alas 7 bundag. O kini ko na sa to, kini nyo may galaw sa ala Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay may galaw kini chia seeds o turmeric. Nga makatabag ka na turmeric, may na sa atay ha. And ang chia seeds, may na may galaw sa digestion. O doon na pag kini may galaw ay glutathione o collagen. For short, may gala, nagkakapina ka, nakapaputi ka pa, mga katropa. Nagkakapina ka, nakapanambal ka pa, mga katropa. So, ayaw ka si Piyata, palitan yas butika, Santon Gold Coffee Mix. Lahi sa itong Santon Plus Coffee Mix. Katong Santon Gold Coffee Mix, yellow ang karton na ito. Katong Santon Plus Coffee Mix, muto'y puti ang karton, mga igala. Kaya katong Santon Plus Coffee Mix, soya man to siya. Design to, nga to sa mga tao nga mga pi, pero dili gusto magpalpitate, no? I mean, katubang sensitive bitaw. Ngunit no, kalainan aning duha, ito lang ikumpara. Ang Santon Plus Gold, para tos mga, butang na lang, para sa isog-isog ba, no? So, kato mga igalang, may problema sa ilang gut, o sa ilang may igalang, tawagan eh, kining, basta, kanay mong kuto-kuto. Wasa wakay problema na mga igala, Santon Gold Coffee Mix ka. Pero og sensitive ka, dali ra kang gusla, dali ra kang may galang mo, hapdos imong kuto-kuto, ari ka Santon Plus Coffee. No, kay kani soya mga higala. No? Muna na iyang kalainan. Kinangutan na mag-un, usay, si diferensya niya, no? Ang Santon Plus Coffee, ang sigul ari, syempre, na Santon, unya soya dayon mga higala. Ang iyang kuha niya, ang iyang gigamit, isang iyang patam is, stevia gihapon, mga katropa. Nakanindot lang kay, hindi may kailang Santon Plus Coffee, no, pwede na kayo di mamahaw, no, kay mabusog ka man, mga katropa. No, alas 7:21 na kalatanan, mapalit na may gala sa Laguna Butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa atong clinic, may gala, mapalit na, mas discounted pang price. Og, dali sa ato, awan ay gold karon, mga katropa, waiting pa mi sa bagong stock. Prince Jonas Iniego, may bundag, nasa may Cavite, Juan Bohos, kung pabaga ayog dagway, bilib ko sa mga buaya, daog sila. Si Pina Tapakal, mayong good morning. Arsense TV. Good morning, katropang Arnel from Miss Orr. Ruin Layong, good morning, katropang Arnel. Lanog-lanog na po ni mong tingog. Dinis Kugon, Visayan Village. Shoutouts na ng member sa TOPFGC. God bless sa tanan, amping katropa. Ay init ang isyo sa nasod karon. Tessie Bangkori from Mahaplag, Leyte. Shout out katropang Arnel. Shout out pilang mga buhaya ang politiko. 7:22 na mga igalandag na sa bundag. Maying bundag niya kasilingan vlog. Jupiter Sixiona. Maricho Barbarona, Nance Kusner, o sa mga nagpahipila niya, Dudong Ugdamin. O gato, nag-message to ganina si Kuan. Sir Saldi Arenas. Cherish me, Coloma. Ako, Dol, nakaamo kong pare nga bayot sa Manila. Dol, dali ra masuko. Maldita. Dali ra masuko ang pare, Dol, sa mga babae. Pero gani og lalaki iyang pinangga kaayo. Dako og ngisi. Ang pare nga, kung naang mga sakristan nga mga batanon. Bless Father, pero ang kamot dito sa laing ulo idapat. Dili sa ulo mga higala sa Adres Babaw, dito sa ubos nga ulo. Mauna, Arturo Edquilia, good morning, Sir Arnel, dapat jud ilang imbisigahan ang bahati sa flood control sa Davao de Oro para mahibaw-an nato kung naabay korupsyon. Karong mga panahon na, di pa na mahitabo. Sobra pa silang in control, mga kaigsuunan. Rolly Rocho, maing buntag niya. Joby Datilis Yurong, good morning.
2: Good morning.
0: Now, dirita karong may gala, sana ko na magagatingkaran mga balita. Nga itong atagan ang pagdagan sa tulaman ng bulsay.
2: Bulsay!
0: Una nini may gala sa itong mga balita o nag-una sa itong tulaman o sa itong may gala ang isgutanan. Masa naman ito ako ang bulsay din rin. Naglain naman ako din, naglain. Solo na lang yun ni Gab. Nakita ito ni Mugab. Kita ito ni Mugab. Sa bulsay? Ang topic na ito? Oo. Kapag sinag-atagan ng speakers, mga naanad rin ah. Sama ka na ko na may kalagatikaran. Doon ay 167 kabagat pari ka bispo. Nanawagan niya, itaral na si Bipi Sara. Di mo kahuwat. Kanang inyong baktas-baktas, karsada, mga bishop, mga pader. Giyadto pa ninyo na sa mga binilanggo, mga biniyaan. Lipay pang Ginoo. No? Malipay pang Ginoo, tingali ana. Pakuwat day mo. No? Ngano nga na magyud mo ka? Nga na magyud mo ka balaka kesyo si Kaitano kuno kay mudapig ni Sara? Hindi mo kahuwat. Memang si Kaitano ray tao anang Senado. Ikagool ba ninyo kung dili kakuha karon og boto? Kundi ikagool ba ninyo kung kuwang? Sa to pa mugawas gyud Tinuod diri nga dili lang yun na accountability. Ang inyo lang yung gusto, plain and simple, mawa lang yun si Sara, okay na. Kaya grabe man ninyong panawagan karon. Mula naman ako si Sara, may presidente karon ay. Pagkabantay. Nga, magtapog na punta ko nun si EDSA, kaya mag-EDSA, pwede ba na? Oh? Mula naman ako si Sara, may presidente rong panahuna. Nga, as if siya ang dahilan sa tanang korupsyon. Nga, kung buto na, una-unaon, mga igala, huwag siya access kayo sa resources sa gobyerno, kay even ang iyang opisina, Office of the Vice President, hindi man na mag, hindi man siya kabuota na. Sa iyang pondo, magpasa na sa pondo, pagkauman, kung aprobahan, maayo. Kung kuhaan, kasi mahimo.
2: Pumulsa!
0: Kaya ni Gawas karon mga igala, mura na magsisara, maoy presidente, kakinala na itong panaugon. No? Niya mapoy kawat ka BBM, nga nung may mamansin na na. Kaya ni mga pare, isa na mag-obispo mga igala, grabe manig pangagot sa ilang ipon. Batok sa mga Marcoses. Niya karoon na tingat na may igala nga, nga nung grabe naman na yung aliluya ng BBM. So, wala man may naglaban na ng BBM, wabitaw. Dili, direct. Pero sa inyong ipakita karon nilutaw ra yun nga. Dili mo pro accountability, dili mo for accountability ang inyo, antay Duterte lang yun mo. Plain and simple. Wala yun na siya. Antay Duterte, plain and simple. So, asa may paminaos ginuoan eh? Kay si Bipi Sara San, sure ko, nagpaampo ba siya na siya Monsignor Valies? You mean, sayop sa si Monsignor Valies, ano si Archbishop Romulo Valies, sana nga yung iampo Sara kay kailangan sila. Sayop na mga katropo. So, kamo kay nakasandig mong Marcos, kamo'y mas paminaos Ginoo. Kung sila ni palakas sa system na ni pati kay Lord. Ano nga man ang inyong storya? Matunga ba? Matunga ta mga katropa? Natunga ang kwan? Pati inyong mga sakop, no? naglibog na sad. No, libog na sad na sila. So, namuhingo na sila ngayon, lagi mo unta mag-apil-apil. Much better, unta. Mga igala, pero Pilipino, mga Japo na sila, they have still that right to be involved, mga igala, in the process of politics at ang nasun kay Pilipino, masada sila. Pero pangunta na, pamaladugi ko na ninyo, kasi paminaos ginawa ni Ron. Dahil pare, nagwarawara, may gala. Demonyo ko na si Sarah, demonyos ba to? Tarong pa na. Unya siguro ko gana si Sarah mangumpisal, at to mangumpisal ni Monsignor Balies, o ni, sa Dabaw, mga pare, sa Dabaw. Sa to ba, mga sungayan, sa to sila? O, kuya to mga pare, ade, ay, kay, kuya na mas kuya mga pare, sa Dabaw. Nga naman, at to man mangumpisal ang demonyo.
2: Pino ka!
0: Silos mo? Gusto mo mangumpisal sa demonyo ninyo? At tungan nyo sa impyerno!
2: Pino ka!
0: Hindi mo kahuwat. Sa pamay kuwang, na naman impeachment trial, karoon ng adlawa, mag-convene, magkain na. Samok-samok raman ang dalan yun. Nang gimisa pa mo atong baryo. Nang gimisa pa mo atong mga lagyo ng mga kapilya kung atay misa-misa. Eh, gamay ra kay hinatagan? Ay, magkapait ka ron. Alas 7.28 na mga igalay, takna sa to, bagba na gumanuban. Santag, dugang pa sa mga katikaran. Sen ba to, dakpon ko nog, mugawa sa nasod. Pagitaan ninyo eh. Kumakita ninyo. Samtang impeachment court, mag-convene, may gala. Karong adlaw Lunes.
1: Pusay!
0: Mao na ni ilong gipaabot. So paghuwat mo diha, ay mo sigig ka. Gisi ng inyong mga ba-ba sigig.
2: Pinawa!
0: Singgit yatis nga. PBBM, nangita ko ng pamaagi nga mga tanggal si Cayetano, matod bang Roque. Oh, inoon na naman na sila yung mga bikil daan. Kaya ginaikalimod, may igala. Samtang NBI, may palag, may igala sa pulong nga under attack ang Senado. Otro po nis matibag may galaga, lamurok rang aping ni... Ano mga katropa na kuna, mga katikara, tumatang magdagan samtang sa mga tubig ko, mga katropa? Eh, usa ka, abo to, pare ba ni? Nagitawag naman niya may galag kunog demonyo o ga... kini mga galang anak kunog demonyo, anak ng fake news. Sila Sara Duterte o si Bato. Gawas naman noon yung mga igala mo rin mag mga banako na nga initan. Samtang, balikan, ato balikan mga igala, giskutan nato sa atong pagpanaguban-uban. Inigay na itabo may igala nga shooting dito Senado. Kay, my point sa mga igala sa Cayetano, nga naman toon, kay una ba kung mga igala nakalabay si Mana, ang muimbestiga ko noon sa nahitabo may igala sa Senado, NBI, o ga PNP. Nga nung wapil ang mag-imbestiga ang NBI, nga involved man sila mga igala nining kalakiha. Pwede ba diay nga apil ka mga igala sa giimbestigahan? Ikaw sa'yo mong imbestiga, sa'yo mong kaugalingon. Pwede diay na siya?
2: Pwede ba?
0: Dili ba mga igala mabias ang investigation kung ikaw nga giimbestigahan, ikaw na sa'yo mong una giimbestiga?
2: Pwede ba?
0: Nga karoon kay nagpositive man mga igalas gunpowder residue. Kining driver nga gihimo nilang full guy. No? Kining driver nga ilang gihimo full guy ba? Call, palibre na ko bailo atong sakyanan, call. Idasok tong ako ang traktarak niya. Kuhan lang gamay. Wala ito yung mga kuha dito. Mga... Wala nang halad, nahurot nang halad. Kuha nang bungal gabri. Gihaw na kayong manok. 7:31. Samtang may gala sa pagpadayon sa impeachment trial. Trial na ito isgutan. No? Ang impeachment taas. Ang trial is part of the impeachment. But the trial is the portion of the impeachment, bagay gala, nga anha ka mo presentar og ebidensya. No? Mamito si Ridon karon ingon siya nga, dili daw magmatter sa iya kung pro or not pro kang Sara ang mga senador kay kampante siya, mga igala, nga mo istorya ang ebidensya. Kana, murag inabugado gyud na nga istorya. Ridon. No? But overconfident lang. No? Kana, inabugado gyud na siya nga istorya, But overconfident lang nga ang imong ebidensya, musulti gyud tinuod. Kay wa pa man ta kita sa ebidensya nga ipresentar ni Sara. Ang pangutana magud ani ron mga katropa, no? Kay mo ingon man ning vlogger atong taga Jinsan may gala nga taas kay suwang. Nga kita kamo kuno nga mga DDS, dili na ko pinunong ko galingon kay bahala na pasangin lang. Kamo kuno mga DDS, dapat kumbinsihon ninyo si Sara nga mo tubag na kay lisod na kuno kayo dipinsahan. Ano ang imo mang pugso ng mga tao, mo na ilang gituhan, unas tanan. Wala pa'y proper venue nga patubagon sa ebidensya. Amang magpapress contra ka niya. Kaya ako nung ginmutubag, naghulat gani sa proper nga try, ang unang ayun ninyong langan-langan na, kamura may galangan-langan, ano eh? Nandar to itong radios gawas. Alas 7.33, ang dagna, may galas buntag. No? Masugod ang trial. Ano ba'y gusto ni mo, kisak ka? No? Katong si Lovely? Lovely? O sa ba'y gusto ni mo, kanang mutubag? Mutubag siya sa imuhang blood? Tinuod part of impeachment na tong sa committee. Pero dili to mo ay proper venue, ngaron mo tubag-tubag ka dito. E pwede kyo kang di mo tambong dito, nga naman, wa pa kayo mahimo dito. E klaro, anak. Ang ila lang yung gusto karon mga igala, na balaka yun, tinuod lang, balaka yun sila. Gusto nila ipalutaw nga sadaan yun si Sara, mga kaigsunan. Wa pa man nahuman. No? In fact, wa pa kasugod ang trial proper, mag-convene pa lang, karong adlaw niya musuot na sila itong ilang tuga. May igala nga, dagtong pula. Nga ni Coloro, ito ilang tuga, sa akong necktie mga igala. Oh. Karong pa mang adlaw? So niya mo kahuwat niya? Huwag niya mo kahuwat, hawa! Bullshit mo. Alas 7.34 na mga igala ang Dagnas Muntag. Santang, Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan nga tos graduate may igalas, PME. Never cheat, never lie, never steal. Wow, coming from you. Mga ginaingon nga, tuohi ang iyang istorya. Apat ayog sunda ang iyang binuhata. Wow, coming from you talaga. Mahiya naman si papa mo. Alas 7.35 na may kalandag na sa itong pagpanagumanuman. Good morning, Jairo Can Sintis. Si Papa Madom kay Juka. Mga gwapo, mga... Wani mga busok o barog na ito nga mga uyuan ni basta-basta. Labi na si Tio Big Madom. Oh, basta-basta. Ngayon si Bapa Madom kay Juka. Mayong buntag pamangkin, always watching. Salamat. Salamat ni Muriacho. Aldrin Arandia. Good morning, Ketropa. Call. Watching live from Apolite Laundry Shop. Tigato Road, Buhangin, Davao City. Salamat og more power sa mong program, katropa. Kakos gana diha ah. Palagubuhan na diha sa imong laundry ng atong programa. Mayang buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time. Salamat. Si Alma Paranguay Garing. Good morning, sir. Yung galit ni BP Sara, kasabuat yan sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Dahil takot sila pag si BP ang nakaupo. Sila ang mastermind. Antonieto Tolero, may buntag. Alright, dinita ka rin mga igra. Sugda na ito!
1: Busay! Kauban, si Katropan, Armel Cortez. Busay!
0: Si Kuya James Lee Paloma na ito akong kuya seminaryo. Karoon na ako nanon naman. Kuya James Lee! Sorry kay Kuya.
2: Ayaw!
0: Mas kalimuta, ginako ko eh. Alright, kagahapon, mga igala, sa mga Katoliko, may Pilipinista ka man, o independent ka man, o gahapon, mga igala, gisaulog ang Ascension of the Lord, o ang pagsaka sa Ginoo, ngadto sa langit. O, 40 dias, gikan sa iyang pagkamatay. Gahapon man, no? 40 days gikan sa Birni Santo, mga katropa. Karon, abotog, pare ba ni siya o unsa ni siya kay... Di ba ko baka... Di ba ko inga na nga sutana ko? Lahit man na niya sutana ba? Taman ra diri sa ako. Amura ka nang ginasuot sa itong mga kaisunang Muslim ba? Pero paminaw na ito ni siya kay... Matay mga igalaw o kanim, nag-represent sa kaparian. Muoyon mo ani, Bats? Monsignor mo, muoyon mo ani? Nga... Da, kung kontra mo kang Sara, kontra, tama na. Okay na. May mabuot ninyo, ana. No? Pero, makatarungan nun, babang, tawagon ninyong demonyo ng tao na ningkamot, sad. No? Makatarungan nun, baba na may galag. Tawagon ninyong demonyo ng mga tao nga, anak ba sa nas Ginoo, ba? Sa ato pa, dahil kining mamumpisal mag-inis, Bipi Sara, kay taga-Dabaw man na sa unya, migo sad na sila mga igala nila Archbishop Romulo Valles sa Davao. Dayo Archdiocese of Davao. Sa to ba kina sila may galang kaparihan sa Davao? Kumpisalanan ni sila demonyo. Nga dagan man sa nang pari kipahuman may galas na digong. No? Wala na kaila. Pero dagan na sila gisuportahan may galas seminaryo. Wala lang nila nag-ipanghinambog. Kaya di ba naangay sa ipanghinambog? Sa hilom na nang ginahimo. Sa to pa, okay dahil karon ang demonyo kaya magpa-eskwila ng pari.
2: Pino ka!
0: Ang istorya, hari. Paminahon na natin ni Gab, kaya pwede mo niya yung suku agil. Sige daw.
1: XFM Katropa.
3: Pawalang ya ng pawalang ya, mga demonyo ang mga namumuno halos lahat sa atin. Amen? Dapat po...
0: Amin-amin po ni mga... Dako-dako daw, Gab. Dako-dako ah.
3: ...pumuno sa atin mga sinong aling. Magkukunwari, palad kayo, magnanakaw, pusakal! Kaya... Yung ating pong kalaban talaga ay hindi basta ordinaryong tao. Ito pong mga itinilulukuban ng masamang... mga lahit kampon ng demonyo.
0: Ayay!
3: Ako! Sa kalampalayasin mo sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga anak ng dynasty, mga anak ng Turabot, anak ng kasinungalingan,
0: anak ng pating!
3: Ito,
0: anak ng titing!
3: Patiyan ang Panginoong Jesus sa langit.
0: Oh.
3: Matapos po na siya nagkatawang tao at siya po ay naghirap ng dusa ay pinako sa krus. Siya ay muling nabuhay. Yan din po ang pag-asa natin. Hindi natin kaya sa tapang labang ito. Hindi po natin kaya sa panindigan lang. Kailangan natin mas matinding sakripisyo. Ayuno para sa tunay na pagbago. Hindi kaya po ito nang basta lamang tayo ay lumalaban, kundi kailangan po natin ang basbas ng Panginoon sa atin. Pawalang ya ng pawalang ya, mga demonyo, ang mga kumuro ang
1: lahat sa atin.
0: Alright, we hear you. Nadungog ka na mo. Gamigapon ko ka. Oh. I think he's trying to generalize things. May gala nga. Pawalang hiya ng pawalang hiya yung mga namumuno sa atin. So, ang pangutan na, wak malagi may kitang picture ni BBM lagi niya. Pupilip, ninyo basta patas. Oh, okay, patas man. Saway silang Sara, saway sa silang BBM. Pero wak man. So, sa man si BBM aning kalakiha? Santos? Santong kabayo? Yung mga nagbabanal-banalan?
2: Ayaw!
0: Laban na ba kasi Ginoo, mga igala lang nagpakabala, nagpakabala-bala-balaan? Laban kasi Ginoo na, no? Kanang mga kinaiyab ito sa mga parisiyo. Tawagon mga nas Ginoo, mga igalag bitin? No, tawagon kaya nas Ginoo, mga igalag ka ng mura kunog pansyon, nga puti kunos gawas, pero giulod sulod. Ay, may buntag ninyo diha. Okay ra kung gi-generalize sa lang to, no? Pero mga ano makaingon mang kagatropang arin nga po, kuha na gini sila kanang anti-Duterte na wala nang ayaw na nang mga picture nga ilang gidala o kita ba kay picture BBM diha, duharag yung kabuok na duharag yung kabuok mga igala. kang Sara o kang Bato. O nandili lang doon sila mga kampon sa mga demonyo. Kundili, may lahi ng mga demonyo. But pasabot nga, sa kaliwat palandaan, mga igala, demonyo na. Mao ba ni mga igala ay gitudlo? Mao ba ni ang atong pagtuo? Una'y nakapait diha. Kung apilapilon, mga igala, ang religious perspective. Oh, nitindog ka diha, tindog diha on the context of politics. No, pagyaw-yaw diha on accountability. Pagyaw-yaw diha, whatever.
1: Bullseye!
0: Ay, nagdamay-damay anak. Kaya wata kay bawo kasi paminaos Ginoo anak. Ngayon naman, talan man dyan po. Di ay mga pari, supporter San Sara. No? Labi na may gala. Eh, siyempre, kan mga pari is nabo, dili man tanan. Pero, kadaganan niya may gala. Muampo man ginag, muhang yung SBP Sara, iampo ko ninyo. Oh. Asa man sana mag-umpisa SBP Sara, at to man sana may gala sa mga taga Davao. No? Nga, membro may gala sa clergy sa Archdiocese of Davao, ato sa gina. Kung mga kaila nila. Muamin man sana nga to sa obispo. Kaya Bishop Romulo Valles. No? Archbishop. Mo, simba sana may gala San Pedro Cathedral. Ignaay event ang Davao City. Magpamisa sad. Unya kining isa may galaga pari di sa tubangan may galas mga tao. Oh, nga iyan ang gitawag may galang anak og demonyo. So kinsa man mga igalay paminawon anis Ginoo?
1: Bullseye.
0: Muna nakapait lagi diha. Unta lagi di na lang na apil-apilon. No? Di na lang na apil-apilon. Kinaamad ay proseso. No? Naaman ta mga higalay kining impeachment process o naana ta sa portion ganun sa trial. Maghuwat dai mo. Naguol mo nga dili gyud siya madayon gumikan ila kay Tano. Naguol mo nga di gyud madayon ang inyong gipangandoy nga ma-impeach siya. Ano man kinaagi mo tuo ni Sara, naagi supporter ni Sara, and in fact mas daghan eh kaysa ninyo. Huwag di baga makaingon nga mga anak o impirno ni mga taong gadapig ni Sara. Hindi mga tawhanan eh, nakakita lang yun ni Megara sinuod nga ang impeachment gigamit lang mga katropa sa pagpamulitika. Di ba? Gigamit lang ni mga igalang accountability, gihimo lang siyang hinagiban, no? In the guise of accountability, para lang yun sa usang katubong og tinguha mega isuon nga magwan, no? Matanggal may gala o ma-pin down si Vice President Sara Duterte. Doon ay 167 ka mga pari o gobispo may gala na nawagan ang niyaging si Mauro kagahapon. Nagmisa sila si EDSA, no? Na nawagan may gala o accountability, no? Okay na siya, watay problema ng manawagan o accountability. Ayaw na lang pakapini o dalag hukom. No? Ayaw na lang pakapini o as if ikaw na mo i-judge o ikaw na nakabasa sa tanan ebidensya. No? Ayaw na lang pakapini kaya kinahanglan matanggal yun si BP Sara. Kay dili na accountability imong gusto. Termination lang. Manawagan mo ka accountability. Kaduha, panamin sab mo. No? Doon na ba sa mo'y moral ascendancy ng manawagan o accountability? Kaya mayroon ta may galag asin accountability? Pahinluay na lang, pahinluay na lang, pahinluay na lang mo diya. Ang bangutan na karon. O sa bang po'y inyong katungod manawagan o accountability? Kung kamo mismo, obispo, bako'y ginapunting anihang maigo, bahala na diya. Kamu di, mismo diya, mga pari, no? Specifically, mga igala sa Roman Catholic Church. Kung kamo diya mismo, dili man mga igala, tanan, pipila man lang. Pero kung kamo diya nga pipila, ha? Di man gani mo kabalo manubag anang inyong gipangbuntisan. Manawagan pa mo accountability. Ang inyo mga obispo, igora mo pasibaton, Bantok, Alaska, Ulay Nasod, basta magkabulabugay na. Labi nag magamit kayos diocese, adi sa Tanggalon. Pero gani og kurukong hong pare? Ah, wala, diretso circular. Diba? I-check sa inyong kaugalingon. Pwede naman mo manawagan o accountability. Ayaw nagpakapini og demonyo si so-and-so, ayaw na. Kay, di ba sab mo mga balaan ba ya? No? Di ba sab mo mga... Subad mo, kanang sanggang dikit yun mo sa Ginoo? No? Kakiskisan yun mo siko sa Ginoo? Namo special na kontak dito? Nakaibaw yun mo kung si iyang kabubuton na niya itong naitabo sa Pilipinas, karo? Ngakiling tanal may galabunga man sa pag-traidor? No? Alas 7.48 na may galang tag na asbuntag. Murag time yun siguro mga igala mo inom tag Santon Blas Gold para dito mga HBR yung kalakiha mga katropa. Uy, salamat eh sa ito nag si Boss Lab Takoyaki. Naglami kag apelido ko sa Takoyaki. Ayun siya Gadol Arnel, guwapo lagi kag attire, bagay kay sa itsura. Kalma rata sa mga issue kay ma-stress rata. Oh, nindot ay akong nindot akong kurbata dahil kung panahon. Teka, salamat. Admin Dress, good morning. Sir, nga nung gitugutan man na og misa, halagi gamit na si Dino. Oh, si Katrubang Bong, suko na sa sadiri, oh. So, buisit na nga klase nga alagad, kuno si Ginoo. Dako kayo nga ni tulon siguro og kwarta nagikan sa demonyo. Eh ba umuron mga igala? Ang demonyo ba nagpangalot sa ulo? No, kay ba mo karon ang demonyo nang ano, kapalo kagab? Kining mga tao, kita mga tao sahay, dili ta mo angkon og accountability, dili ta mo angkon og ato ang responsibility aning panghitabo sa atong palibot. Dagantag pa sang inlan. No? Nagatag pa sa inlan. Mula ka ng mga naas bukid ba? Inigkasakit mga ikson, niinom pa mong santon, ulian unta. No? Niinom pa mong santon plus gold, nipa-check up mo nito sa clinic, ulian na unta. Dili kay, ayun ang santon. Ato lang ta sa Binisaya. Oh. Pag-abot nito, di nabuyagan ko no. Pasangin la na pong mga engkanto. Ang mga jatot na po'y basulon, mga higala. Pag himan-himan di ay gikabuhi. No, kadyot lang. Alas 7:50. Pag himan-himan di ay mga isyon, gastroenteritis, sige kagsuka. Nabuyagan ka! Luya sa mga sakop sa Encantadia, may gala mong imapasangin lang.
1: XFM Katropa!
0: Mosa na sa tua! No? Mosa na sa tua sa Pilipinas, bay! Ang demonyo, nasig pangalot sa ulo. Atay man yung mga tao, mga Pilipino, eh sila'y gabuhat, sila'y ilan ang leader kakurakot, ay lamang kung damay-damayon din eh. Sige, nagbait-bait ang demonyo siyang sundang. Sige, nagana-ana. Sige, panglingo. Di basta-basta ni mga Pilipino. Sila'y gakawat, ako'y pasangin lang.
2: Pino nga!
0: Di basta-basta ni mga... Kilabi na ni mga pare, di basta-basta. Sige, bait-bait ang yawa sa iyang sundang. Di basta-basta ni mga pare. Gitintal sila sabay, sila ni Patol, ako'y pasagin lang.
2: Pino nga!
0: Aya! Di ba tinood? Tinood! Kulang ta sa pag-angkod sa atong, atong kabahinan, no? Sa mga panghitabo, diri! Kamu di ang gasaway-saway, no? Kamu di ang suko-suko kunuhay. Ako, wingon job ko ba'y? Mabog kumubutar ang BBM. Pero kung tinood na ngawat si Sarah, makayang kuha yung part of it. Yan naman, partly, gabutar mo ko niya. No? Nakabutar ko niya as vice presidente. Hindi ko ba naigala? Oh. Ang demonyo na sa ipasangin lang. Luoyas, demonyo. E di man mga igala, kapalo mo angkon sa responsibilidad. Nga kabahin ta ni ini may igala ang atong sistema karon. Nga naman, daggan mo sa to may igala magpagamit. Daggan sa to may igala masilaw sa kwarta. Daggan sa to mga kagsunan, mga politiko, transaksyonal. Kinsa tong dako may igala giyatag. Adto sad may igala sila mutaphon. Karon, pag makita nila may galang loyalty sa mga politiko like sila Kuan Cayetano Ligarda, mabumati nga ana nganong ang majority tuwa na noon mga higala sa dili admin. Naida kong tulukibon mga katropa, no? Ngayon nga, dapat ang majority kinaamay ikatingal nga kwarta tuwang BBM. Di ba? Dapat ang majority mga higala pariyabanan ko at pariyanan ng nasa kongreso, oh. 277 ba to? Ani butar mga higala nga sa 200 kapin. O ni butar mga katropa pabor sa impeachment. Ano ba? Nga naman, di na ka makurat. Nga naman, admin man. Pagabot sa Senado, mga kaigsunan, di alam sila na balaka. Nga naman, ang Senado mang gawin mo buot, kung kumbiktado baka o di, o di, kinahanglan kang 16. Unya kaya di mang gawin makuha-kuha, may gala karon sa ang 16. Munang ilang ibuhatan karon og bangag, si Cayetano, mga katropa. Alas 7.54 na may galang taknas buntag. Akong amigo din nga bata-bata ni Flash Ilordi. Ayaw! 7.54, report agad. Dawat ang balita mga katropa kay Butimpla, buinom siya sa kumay galang Santon Blas Gold. Ma-HBTA ni Kalakiha. Duha ka ginudahang drug suspect na sikop sa bypass operation sa Panabo City. Ato seron kompleto ni Talies Balita, katropa boss sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
4: Live, report, report. Sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, alaw na 40 ang tag na sabon. Ngayon sa Mayo 17 ng tuhiga. Ganagina sa kapulisan ang mga nanagpan na pinagyosan sa ilang mga alias na si alias Manny o alias Mui. Ang operasyon ipagunahan sa pinis sa Panabo City Police Station upo sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas sa hiti sa kapulisan o kapagintabayay ang usap sa mga lain pang mga unit at 50 unit sa Davao del Norte. Base na kinis sa report, nanagpan agad duha ka mga suspect. Matod pa humangkin na palitan na sa pusir buyer o ginudahan na siya po. After kinis operasyon na recover sa gikan na ito kanila ang tulog kasasi sa ginudahan na illegal na droga na adunay gibanabanag mo timbang ato sa 55 gramos o gabalor sa nato sa 734,000 kapiso sumanaw sa kinis sa standard drug price. Gani gawas usap din eh. Nakuha ano sab kino matud pa og punto .38 nga pusil o revolver nga pusil nga tulog sa kabuhi gabala. Si alias Bani, hinungdan usab nga mahimo na matupasiya kini gibakadubag o gaduha ka mga kaso. Ang kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 o yung makinig illegal possession of firearms. Karo na adlawa, ibiandam na ang mga kaso bato-bato sa mga dinakpan na nakakaroon na kadipinar sa watan sa kapulisan sa Panabo City Police Station. Kada sa itong report, kanaypos, ikan sa patrol, katropa Gabong Umaki Algabri, XF News.
1: Live, live report, XFM, katropa.
0: Oras may kera talaga, 56 minutos. Pasado alas 7 buntag. Dagan salamat sa detalye sa report. Katropang Bong Algabre o kining oras sa Maykala o kining balita ato kini sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Kining tong labi na sa mga katropa nato diha nga mauwanan mainitan Ayaw gabintaw mo kumpiyansa bay. Kinanglan niya ligo ng atong pamitay. Di basta-basta matabiyog may gala. Maga Santon Vitamin C ta. Ang Santon Vitamin C may gala o usakanan acidic vitamin C. Gikan gini may gala sa Santon. Dili ka mabalaka nga muhabdo sa imong kuto-kuto. Gumikan kay alkaline base. Kini mga kaigsunan. Sodium ascorbate. Mga na may gala ay generic name. No, sa Santon Vitamin C. Palitan na, sana ko na magabutika sa inyong lugar. Nationwide. Mayang buntag diha, Arnold Tero. Kaga sa akon migo da, galantaw subong. Si Elmer Cañete. Anay natin si Elmer, kay pupuli na lang ni ba? Mer, trops, mayong aga kay Tiyoy Alpon, kag Tikyo Bining, kag Tuni Baydor. Basta-basta mga upod mo na ba? Si Chupilo Run, Untoy. Tama ba to? Marcel Santos.
5: Good morning.
0: Anthony Chudor Lumungtad.
5: Good morning.
0: Lilian Ariza.
5: Good morning.
0: Morning Tibok World. Si Atlis SG.
5: Good morning.
0: Wilmar Gravillo from Pamplona Negros Oriental.
5: Good morning.
0: Asan ni siya? Always ba ako nanonood sa YouTube ng Bullseye dito sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila. Maganda ko ba ako?
5: Good morning.
0: Ako si Jami. Si Jam Maligno, otro po to. Nasigarang agi may gala, murag tarsir. Oo, muna. May man na sila mga galag mauna yung impeachment process. Hey, last na po kayo pabinawan, may galag. Ilado ko nun niya tanan.